0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Hello!
5: O, oh, diba? Uban! Lunes na naman, perwiso na naman.
1: Yeah! Ito na naman tayo. Nanggugulo na naman.
5: Pero magamaganda ka, Vibes, dahil ito ang pinakamasarap na maingay sa umaga. Kami ang Bulahaw sa madaling araw, Char.
1: Madaling araw? Alas 8 ng umaga? Ano yun?
5: Hayaan mo na. Dahil ngayon nga ay Lunes, September 21, 2026. Kasama mo na, maririnig mo na ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga!
5: Sino ba yun?
1: Kalikot!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe! Good morning! Uy, grabe, ang bilis ng araw. Kakapasok lang yung September. Tingnan mo ngayon sa kalendaryo. It's 21 na agad. Magtatapos na naman. Parang totoo nga yung wake me up when September ends.
5: Yung mga may hinihintay, nako, pabor na pabor sa inyo ito. Dahil napakabilis ang takbo ng araw ng buwan ng September. Tatawid na tayo. Parang kailan lang? Agosto.
1: Kaya nga.
5: Ngayon, tatawid na tayo sa buwan ng Oktubre.
1: Grabe, tapos pagising mo, December na agad. Uy! Yan. Di ba ganun kabilis? Kaya ikaw natatamad-tamad. Huwag mong sayangin ang araw. Tandaan mo, maraming namamasko sa'yo. Ilang taon ka nang nagtatago sa mga inaanak mo. Baka this year, maging ano ka naman, no? Responsabling ninong nina.
5: Uy, pero yung sa mga namamasko, ha? Magunos lili kayo, may mga anak na kayo, namamasko pa kayo.
1: Ay, bakit ka?
5: Huwag naman diba? Ganun, kawawa
1: ako,
5: naman.
1: Eh. Kasi parang nakakamiss yung ano, yung way back noon. Di ba? Aminin mo, nakakamiss. Di ba? Yung ikaw yung namamasko, ikaw yung binibigyan.
5: Nakakamiss talaga, pero syempre, pag may anak ka na, mahiya ka na mo.
1: Bakit ba? Walang hiya-hiya. Ay! Hindi ako mapapakain ng hiya ko. At is hindi ako demanding.
5: Hingga, kainin mo to?
1: Ha? Ang pangit mo kabandig sa umaga,
5: no?
1: Hindi porkit yung bangs mo, eh, parang ewang ko. Ano ba yung bangs na yan? Sino nagupit niyan nang maiwasan nga?
5: Nasobrahan ng gupit.
1: At hindi siya pantay.
5: Hindi pantay? Ayawan na, gano'n talaga yung buhay natin, hindi pantay.
1: Parang ewang ko. Hindi matanto. Letter M? Letter M? Ano yung Batman?
5: Hindi, Batman. Kaya nga M, Batman. Ano ba? Hello?
1: Ay, nako!
5: Ay, nakawa talaga ka, Vibes. Talaga mapapahain ako ka. Dahil sa dami ng hamon ng buhay, pero wag ka mag-alala. Kasama namin. Kasama nyo? Kasama natin lahat.
1: Ay, lusot mo!
5: Oo, siyempre. Ang mag-aatid ng Good Vibe Music at kwentuhan buong araw na ito. Kahit na talagang
1: wow,
5: napaka...
1: OT ka? OT ka?
5: Anong OT?
1: Kasi buong araw na ito, parang sinakop mo naman hanggang alas 12 ng gabi. Tayo pa rin yung kasama nila,
5: parang
1: no?
5: Parang mapalapatol.
1: Akali mo lang, bakit ba?
5: Patola, ha? Kami ang bahala sa iyo, kabayes. Sasamahan ka namin at samaan mo kami para sa hanggang ala... Tinan mo, nawala tuloy ako. Nawala tuloy ako.
1: Nawala. Focus. Focus mo muna. Ayan na.
5: Nawala. Kasi driver ng bus, tawa ng tao eh.
1: Eh, paano pa naman kasi? Oo.
5: Pati yung konduktor, tingnan mo, nawala tuloy.
1: Aga-aga daw tayo inaabangan, kaya ayan, sobrang excited sila. Uy, diba?
5: Gaya niyan, tingnan mo, yung TCS bus driver, yung mga konduktor, pati yung mga pasahero, nawawala tuloy.
1: Bakit nawawala? Ano yan sila?
5: Ano, na-misplace?
1: Na-misplace? Hanapin mo! Nang matagpuan mo!
5: Ayaw, weird tayo.
1: Bilisan mo na! Ay! Yung paros tumatakbo!
5: Ay, sa bunta!
1: Parang ikaw, tumatakbo!
5: Uy!
1: Dali na! Wowers! Panotes-notes ka pa!
5: Atat!
1: Sino kaya yung kinakantahan mo nun, no?
5: Na ano?
1: Yung kanta ni ano, Willy Rebillame.
5: Trip ko lang.
1: Hindi mo trip yun, tayo. Ay, wag kang ano.
5: Ano?
1: Pag nagno-notes tayo sa Messenger, may ibig sabihin nun.
5: Minsan lang ako mag-notes. Pakalamera ka.
1: Ang notes mo. Ikaw lang ang iibigin ko, walang iba. Sino kaya yon?
5: Wala!
1: Kaya mo pala ginugaw si ano ah. Boys. Kasi may bago kang ano ah.
5: Bumanga mo naman.
1: Wala ko sinabi. Sabi ko lang si ano. Bilisan mo meron? Na kasi yung ano, nag-aano na. Baka, yung oras na.
5: Anuhin kita?
1: Baka anuhin kita rito sa ere.
5: Wala mo naman anuhin yung ano ko.
1: Anuhin mo na kasi mag-aano na oh.
5: Ito na nga, saglit. Napaka-bild eh. Magpapalik pa rin kami para sa dalit-dalit na kwentuhan at dudugan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
5: Ano?
1: Ano na nga, ano, kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-Vibes sa Soundtrip!
5: Ang lupet!
1: Oras na rin, Ka-Vibes! Oras na para hindi mo gayahin ang bangs ni Kiko Kalikot. 822!
3: This soundtrip is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes!
6: Ang lupet!

0: right, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: The Vibes ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga dandruff nyo!
6: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
5: Kaya naman kung happy ka, birthday mo pa, tara, kanta na!
7: Happy birthday!
5: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
7: Happy birthday, sana'y mabusog niyo kami.
5: Baby, sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
6: Siyempre, unahin natin ang mga paborito ninyong nagniningning na mga bituin. Happy birthday sa'yo, Miguel Tan Felix!
5: Happy birthday!
6: Nagsiselebrate din ang kanyang kaarawan. Siyempre, walang iba! Ang napakagandang si Jeff Gaitan from Survivor Philippines.
5: Happy birthday po!
6: At nandiyan din ang isa sa mga tanyag na basketball player. Walang iba! Happy birthday sa'yo, Angelo Patrimonio!
5: Happy birthday!
6: Pagdating naman sa mga veterano at sikat na mga direktor na diriwang ng kanyang kaarawan ngayon, Happy birthday sa'yo, Direct Joel Lamangan!
5: Si Direct Joel Lamangan! Happy birthday! Palakpakan mo.
6: Happy birthday sa inyong lahat!
5: Maligayang kaarawan din sa'yo, Lawrence Cabarlo! Happy birthday! Maligayang kaarawan din sa nag-iisa nating ka-vibes na si Jonah Malilin Garigade. Happy birthday!
6: Maligayang kaarawan din sa'yo, Erwin Cuenco!
5: Happy birthday, Erwin! At maligayang happy birthday din, Richard Licop! Happy birthday! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang, nawa ang inyong mga kahilingan sa buhay ay magkaroon ng kadubaran at sumain nyo ang napakasarap at napaktamis na cake para sa inyong...
6: Happy birthday!
7: Wow! Happy birthday!
5: Dahil birthday mo ngayon, tara, kakantahan ka naman!
6: Wow!
7: Happy birthday!
5: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
7: Happy birthday!
6: Sana'y mabusog niyo kami!
5: At sa aming pagbabalik... Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga! Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibes sa Sound Trip!
5: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio!
0: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
8: Pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, p

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.

0: Generation Bayan, DJ Jaiho.
1: Yup. Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR, Cavite.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!

0: naman ang boses mo na parang may bit-bit na dilubyo!
1: Hoy! Hindi ko dilubyo.
0: Ah, hindi. Oh, ano yan?
1: Ito ay impormasyong kapakipakinabang sa bawat Pilipino.
0: Wow! Talaga ba? Oh. Parang yung bangs mong kapakipakinabang today na parang bungi. Oh, bakit naman ganyan yung pagkakakupit?
2: Huwag mo nang pakialaman ang hindi iyo.
0: Nakakaano eh, nakakadistract tapos nakaharap pa sa akin.
1: Ipikit mo ang iyong mga mata.
0: Hindi ko kayang ipikit kasi pag pinikit ko, nagdidilim.
1: Umuwi ka na lang.
0: Ayoko umuwi kasi sayang yung sahod.
1: Eto na! Yeah! Eto na ang pinakaabangan nyong Vitamin C!
0: Vitamin Chismis!
1: Ay nako, viral ngayon DJ Main at mga kabibes. Ang isang babae.
0: Sinong babae yan?
1: Si ate na hindi na natin papangalanan.
0: Siyempre naman.
1: Oo, pero ikukwento natin kung ano ang naganap. Dahil nga, ayon sa kanya, na binitawan niya sa isang panayam na ang kanyang kalusugan, ang particular ang kanyang cholesterol at diabetes ba yun? Basta cholesterol at high blood. Parang isa lang yun. Basta yung kanyang kalusugan.
0: Cholesterol, mataas. Kapag mataas yun, high blooding ka. Kaya, tama di ba?
1: Tama. Yung kanyang cholesterol na lang. Pero dalawa yung binanggit niya, nalimutan ko yung isa.
0: Sige, okay, give me naman yung sa edad mong yan. Sige.
1: Talaga?
0: Valid yan. Tapos, diretso.
1: Bigla daw naging maayos, naging normal ang ganyang kolesterol.
0: Hoy!
1: Oo.
0: Parang yung sitwasyon na ang taas-taas, high blood ka na, pumikit ka lang, pagdilat mo, low blood ka na, parang ganon.
1: Ito ay dahil
0: sa ano?
1: Hindi sa pag-inom ng gamot.
0: Hoy, grabe, ano yan?
1: Ito ay dahilan sa kanyang paniniwala na ang nagpagaling daw sa kanya ay ang yumao na basketballistang si Rene Baterbonia.
0: Talaga ba? Sa anong paanong paraan?
1: Dahil nga sa kanyang paniniwala.
0: Na
1: siya daw ay pinagaling ng kanyang pagiging tagahanga, pagsuporta sa basketballista yumao na si Rene Baterbonia.
0: Eh, anong opinion mo rito?
1: Wala.
0: Bakit wala?
1: Kasi trip niya yun.
0: Eh, bakit natin sisirain yung trip? Kaya di supportahan na lang natin
1: siya. Diba? Ayun lang nga. Medyo...
0: Nagkahiwa-hiwalay ang panig ng mga netizen. Tama?
1: Parang nagkaroon ng violent reaction yung mga nakapanood na netizen sa nasabing interview ni ate.
0: Yung mga ka-vibes natin, iba't ibang interaksyon, iba't ibang mga komento.
1: Oo. Ang sabi ng mga ka-vibes natin online, patahimikin na raw natin ang yumaong si Rene. Dahil parang, kumbaga kasi, makikita naman natin na particular na yung nanay niya.
0: Totoo.
1: Naglalabas ng mga merchandises na sabi niya ay suporta. Bilang suporta kay Rene. At sigurado raw na yung proceeds na makukuha niya rito madediretso makakatulong kay Rene sa papaanong paraan. Yun ang tanong ng mga kabayan.
0: Sa mga ano, sa mga anak, sa mga kapatid.
1: Pero,
0: kasi syempre, yung bata, lahat naman tayo nakakaalam niyan eh, di ba? Na siya ay may pangarap para sa mga kapatid niya at sa pamilya niya.
1: Pero ang punto de vista naman ng ating mga kabayan, kumbaga, wala na yung tao. Huwag na nating gatasan.
0: Huwag na nating gamitin.
1: Huwag na nating gamitin. Siguro kung gusto natin kumita, particular na yung nanay niya, gumawa ng ibang paraan nang hindi na ginagamit yung isang taong nananahimik na.
0: Totoo naman. Parang kawawa nga yung
1: diba?
0: Nangyari sa kanya.
1: Diba?
0: Disgrasya na. Tapos gusto nang magpahinga pero hindi pa rin natin pinagpapahinga.
1: Ayun nga lumalabas.
0: Siguro siguro dahil nga yung nanay niya hindi naman laking social media, 'di ba? Siguro yun din yung punto niya, yun yung gusto niyang ipaalam, mabuhay ang pamilya niya. Pero ito nga sa paraan na syempre masusuportahan lang sila ng mga supporters mismo ng kanyang anak, kaya ganun pa rin ginagamit niya pa rin si Rene kahit papaano.
1: Pero again, yun nga sa punto ng ating mga ka-vibes, 'di ba? Ito nga kumbaga, bukod sa nanay ni Rene, pati ito si ate na wala namang ginalaman. Hindi siya kaanak, hindi siya kamag-anak, hindi siya kadugo. Parang dumating na sa point na parang, teka lang, talaga ba? Di ba? Nagagamit mo na yung pangalan ng isang taong yumao, kinakasangkapan mo pa na siya'y nagpagaling sa'yo. Paano?
0: Sa paanong paraan?
1: Diba?
0: Parang tinalikuran mo naman si Lord
1: yan!
0: Niyang bigla.
1: Exactly!
0: Diba?
1: Nasaan na si Lord? Na dapat na pagbigyan mo ng iyong pananampalataya at pananalig. Siyempre,
0: diba?
1: Pag inom ng gamot at
0: kung
1: ano ma, para gumaling yung sinasabi mong karamdaman mo.
0: naku, ay ganun talaga eh. May kanya-kanya tayong ano eh. Kanya-kanyang perspektibo pagdating sa buhay. Kaya, eh siya yan, eto tayo. Eh kaya, ganun talaga, suportahan na lang natin.
1: Kaya tuloy pag nakita mo yung mga komento ng mga kabibes natin, ay naku. Kung nakakamatay lang yung mga komento, ay naku.
0: Naku, kung mahina. Kung mahina ang loob mo pagdating sa bashing, naku. Oo. Hindi ka tatagal.
1: Hindi para sa ito.
0: Totoo. Grabe. Pero ganun talaga. Oo, kung saka masaya, do it. Go for it. Ganun na lang. Diba?
1: Oo, oh, tama. Okay na. Kaya naman sa mga kabayos natin, gusto namin marinig ang iyong opinion sa question at violent reaction ukol sa Vitamin C!
0: Vitamin C is me! Scaman! I-dial na ang aming numero. It's 0954-406-1967 dahil chismoso ka! Ay! Chismoso ka! Tayo'y mag-usap dahil bagay tayong magkausap! Ganon!
1: Sa aming pagbabalik, gusto naming marinig ang gusto mong batiin at sasabihin. Kasama ba nilang isang baby ng bayan, DJ Ming!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
1: Hoy!
0: Kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FM.
0: Kabibes sa Soundtrip.
1: Ang lapit!
0: Oras na rin! Oras na para mahalin mo naman ako. 9.24.
1: Shout out sa mga may sore eyes!
0: Ay, pagpagaling kayo! Huwag kayo manghawa!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes.
5: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
5: Malaman.
6: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
7: Favorite Vibe.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kabon.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Manginamnam.
5: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
5: Kiko
3: Kaliko. Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Ang lupet!
7: The Vibes!
8: Ano na naman?
9: May oras pa tayo, DJ Min at mga kabibes. Pwede na kayong huwag sa
7: 0954-406-1967.
9: Para sa inyo mga live na pagbate, bilisan nyo lang kasi wala na tayong time dahil papasok na tayo para sa ating SKO!
7: Share ko lang.
9: Ang kwentong may kwenta! Oh yeah! Magandang umaga kay Jessa, kay Maggie, at ganoon din kay Reslyn na talagang iniisip ang kanyang pusong sawi.
8: Pusong sawi!
7: Itawag mo yan, be. Halika.
8: Oo. Oh, oh.
7: Para hindi ka na maging sawi, ako nang bahala.
8: Uy!
7: Wow! Kala mo talaga, eh, no? Healer yarn? Oo.
8: Oh. Oh, oh. Gagaling!
7: Nanalig ka lang. Akong bahala sa'yo.
9: Magandang umaga kay William Mortel, Arbs Espina, Will Ilagan, ganun din kay Sari Lerma. Salamat sa pagduto.
7: Oy, gusto ko rin batiyan ng magandang umaga si Christine Menor na always naka-tune in sa atin.
9: Wow naman, salamat po sa inyong pagduto at magandang umaga din kay Altes Herrera Sino Cruz, kay Annie. At kay Jeff Tad Zoliberos, ganun din kay Jeffy Gigante. Maraming salamat sa inyong pagtutok!
7: Di ba sabi mo na mismo si Altesa?
9: Hindi.
7: I-kiss mo nga siya. Hindi, yung masarap na kiss. Yung... Ganon!
9: Altesa, ito ang para sa'yo. Gusto mo yan?
7: Yeah! Gusto niya yan! Oy, Kabibes, tawag na sa mga gusto bumati on air. Mag-shout out! Ito na ang aming numero 0954-406-1967. Pwede nyo rin gamitin ang mga Viber ninyo yan. Kung wala kayong load.
9: Yan! At dahil wala ba dumatawag, mamaya na ulit tayo. Magbabalik pa rin para sa ating... SKL!
7: Share ko lang.
9: Ang kwentong may kwenta. Pwede kayong magkwento ng inyong mga love story, mga sawi na naging magkatagumpay. Tungkol sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, o kung maging sakabit.
7: Pwede ko. Hoy! Bibig mo naman ang sakit-sakit na nga eh.
9: Kaya naman hintay namin kayo sa aming pagbabalik. Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
7: At ang makulit ng tito, si Radyo Kika!
9: Kaliko. Dito lang sa 92.3 FM.
7: Kabibes sa Sound Trip.
9: Ang lupet!
5: 92.3 FM.
3: Favorite music radio.
5: Kabibes!
6: Ang lupet!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iniugnay ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Deep Dark Web ang 16-year-old na estudyanteng suspect sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong September 18. Ayon sa Banga Municipal Police Station, kasapi umano ang suspect sa isang true crime community online group na naka-impluensya sa kanyang pagpaplano ng pamamaril. Batay sa salaysay ng mga kaibigan, nagbabala raw ang suspect sa group chat na may plano siyang mamaril pero hindi ito sinumbong dahil inakalin lang nagbibiro lamang. Tatlong tao ang namatay at walong iba pa ang nasugatan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon sa pinagmulan ng baril na ginamit sa pamamaril. Samantala, hinikayat ni Rimulya ang mga magulang na subaybayan ang online activities ng kanilang mga anak at bigyang pansin ang mga senyales ng depression.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahang magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang isang opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC at dalawa pang saksi kaugnay ng kanyang business interests at mga kontrata sa gobyerno. Kabilang sa mga ipinatawag sila Secretary Director Gerardo del Rosario, CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at DBM Procurement Division Chief Rendel Sobepeña. Or Sopeño rather, tatalakayin ni Del Rosario ang mga kumpanyang idinikralang may financial interest si Vice President Sara Duterte, habang ipapaliwanag naman ni Ronquillo ang mga alituntunin sa SALN. Inatasa naman ni Sopeña na ilabas ang records ng mga kontrata ng GenCorp sa mga ahensya ng gobyerno mula 2020. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na posibleng kailanganin ng mga senator judges ng mas mahabang panahon bago magdesisyon sa vote threshold para sa conviction. Pag-uusapan din ang issue sa oral argument sa September 23 bago pagpasyahan kung mananatili ang 16 votes requirement.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, naghigpit ng seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga pampublikong lugar at kalsada sa Metro Manila na inaasahang paggaganapan ng mga kilos protesta ngayong Lunes, September 21. Kabilang sa mga binabantayan ang ilang bahagi ng EDSA, Chino Roses Bridge sa Mendiola, JP Laurel Street at Ayala Bridge, pati ang mga lugar malapit sa TIP Manila, San Sebastian Church at University of the East. Personal namang pinangunahan ni NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang inspeksyon sa mga pangunahing kalsada sa Maynila bilang paghahanda sa protesta. Ayon kay Abrahano, layo nito na matiyak ang maayos na daluyan ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan din niya ang mga pulis na manatiling alerto habang igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Bida-bida ka na naman. Ang lupet!

0: Japan!
1: Oh, nakatulala ka na naman. Boring. Para hindi boring ang buhay mo, tumawag ka na sa 0954-406-1967 para sa ating SKL! Share ko lang ang kwedong may kwenta. Ang oras! 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Wala pala akong mic.
4: Ayan.
6: Eto na ang pinakaabangan mong SKL!
4: Share ko lang.
6: Ang kwentong maikuwenta. Kung ikaw ay may inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya o kahit sino pa, pwede ka nang tumawag sa amin sa
4: 0954-406-1967.
6: At handa kami mabawag yung hotdog ni DJ Min sa inyo.
4: Wala silang naintindihan. Baka isipin nila handa tayong magluto ng hotdog sa kanila.
5: Ang sarap mo, Bill.
4: Oo, sa umagahan. Oh. Pero pag tanghalian naman, dapat may mga gulay naman para masustansya.
6: Makulay!
4: Ang buhay!
6: Makulay ang buhay sa sinabawang gulay!
4: Okay. Last mo na yan.
6: Kavibes,
4: tawag na sa aming numero 0954-406-1967. Kung wala kang load, pwede mo rin gamitin ang yan. Iyong Viber.
6: Yan! O, ano na, Ber?
4: O, yun nga, kakasabi lang paulit-ulit. Ano? Hindi para ka nakikinig, hindi attentive yan.
6: Wow, ah, coming
4: wow,
6: from you.
4: Yeah, wow. Coming from me.
6: Wow,
4: 0954-406-1967. Yeah. Ayan na, paulit-ulit na nga. Oy! Eh. Kung na pag hindi mo pa natandaan yung Kavibes, ano ba ang kanilang dapat alalahanin pag sila ay tatawag?
6: Kavibes, ah, lagi nyo pong dadaan, hinaan ng radyo kung ano man ang gamit nyong monitor. At syempre, pumuesto kayo sa lugar kung saan may magandang signal.
4: Tomo! Yeah. Pumosisyon ka ng paborito mong posisyon! Na may signal. Kasi nakakabisit, ah. Di ba pag ikaw ay nagsiselfon, walang signal. Uh-huh. Di ba? Hindi masend yung gusto mong masend. Uh-huh. Hindi makontak yung gusto mong makontak.
6: Uh-huh.
4: Oh, eh, kaya hanapin mo yung pinakamagandang spot. Tamay. Wow! Tamay
6: spot. Oh.
4: Favorite spot. Favorite vibe. Ganon! Oh, kaya tawag na Kavibes habang open ang ating linya. I-share mo na sa amin ang nararamdaman ng iyong kaibuturan. Wow! Tagalog na Tagalog! Oh. Diba?
6: Kavibes, live din kami sa aming Facebook page.
4: Kung gusto nyong matanaw ang bangs na uka-uka ni Kiko Kalikot, pwede kayo sumilip sa aming Facebook page. 92.3 FMR Manila.
6: At live din ako, ha, mga Kavibes.
4: Sino?
6: Wala kang pake.
4: O, wala kang tatanong.
6: Kinukwento ko.
4: Ah, bakit hindi ako kwento?
6: Bukang bungangera mo. Tawagin na kayo!
4: Alam mo, nakaka-distract talaga yung bangs mo.
6: Yung wag mong tingnan.
4: Kailan ba talaga yung pinagawa mo?
6: Oo, sinadya ako.
4: Sinadya mo yan? Saan ka nagpagupit? Saan lugar?
6: Saan?
4: Saan lugar? Ikaw nagpagupit.
6: Saan ang baki ko?
4: Pwes, ako nagtatanong. Oh. Nang maiwasan namin, alam yung gunting na ginamit sa'yo, mukhang bungi pa.
6: Ito na.
4: Iyay!
6: Hello!
7: Hello?
6: Hello, Kavibes! Pangalan, taga saan at hinaan mo ang radyo mo?
4: O, ikaw ang hihinaan namin, mamili ka.
7: Hello?
6: Hello, Kavibes! Pangalan mo, taga saan ka?
7: Pichita El po.
6: Si, ano? Pichita El? Ano?
4: Chita eh? Ay, nandito si Tarzan. Ano ulit pangalan mo, Kavibes?
7: Kichi po.
4: Kichi!
6: Kichi! Okay, Kichi, hinaan mo yung kung ano man meron ka dyang radyo, ha? Para maintindihan ka namin. Kichi, taga saan ka?
7: Las Piñas po.
6: Ay, Las Piñas. Wow. Oh, sige, Kichi. Oh, tama. Kichi, anong ating napatawag ka?
7: Binabati ko lang po yung mga anak ko.
6: Mm-mm.
7: Tintin po.
6: Uh-uh.
7: Maricon.
6: Uh-uh. Tuloy-tuloy lang, Kichi.
7: Tsaka po yung... Opo, JC po.
6: JC. Uh-huh.
7: Tsaka si ano, yung apo ko po na si JJ.
6: Uh-uh.
4: Hi, JJ!
7: Apo, saka yung isang anak ko, yung bunso ko pong anak na si John Carl po.
6: Umuwi na ba si JJ, Pichi?
7: Mamaya pa po yung pasok niya, 1 o'clock po.
4: Sayang, hindi niya maririnig ang shoutout natin.
6: Sayang. Sige,
7: andito po siya ngayon.
6: Ano siya?
4: Mag-iingat. Pichi. Sumunod sa magulang. Makinig kay Titser. Titser? Oo.
6: Pichi! Ba't parang kinakabahan ka?
7: Hindi po.
4: O baka?
6: Nangangatal.
7: Masaya lang po nakakonnect po sa inyo.
4: Baka first time niyang makatawag dito sa atin. Pichi, lagi ka bang nakikinig sa amin?
7: Opo. Lagi pong naka-tune in kami.
4: Oy!
6: Paano mo naman kami na-discovery at kailan ka nagsimulang makinig sa amin sa 92.3 FMR?
7: Matagal na po. Isang buwan na po.
6: Ay, isang buwan na. Paano mo kami na-discovery?
7: Opo. Nakinig lang po ako. Nakinig lang po kami dito.
6: Na-champuan mo lang? Oo.
7: Opo.
6: Opo. O sige. Pichi, maraming salamat sa pagtawag ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR. Ang lupet.
7: 92.3 FMR ang lupet.
6: Yan! Si Pichi ng Las Piñas. Thank you.
4: Maraming salamat po.
6: May piyok-piyok pa.
4: Oo. Kasi nga naman, 'di ba, kapag first time mong tumawag sa radyo, tapos pumasok yung tawag mo, nakaka-excite naman talaga, talagang mangangatal yung boses mo diyan.
6: Kaya maraming salamat ha. Nag-effort talaga siyang pumila sa mga tumatawag sa atin. Ka-vibes kapag kayo po ay nakaranas na hindi po kayo makapasok agad sa tawag. Eh, marami po kayong kasabay. Tiyagain nyo lang po, ha?
4: Total, nagtiyaga ka naman din sa karelasyon nyo na patuloy na panluloko sa'yo. Eh, habaan mo rin ang pasensya mo sa amin. Ganun dapat.
6: Nadali na naman na si Billy.
4: Alam mo yung bangs mo, no? Bumi-BTS ka, no?
6: Oo, oh, yamo na.
4: Batuta sa side.
6: Ano pa kalamera?
4: At saka ano kulay yan? Kalawang? Bakit ba? Eh, gusto ko ikitang-kita kasi gusto mo i-shoutout yung nag-gupit. I-shoutout muna para naman matuwa sa'yo.
6: Ay, duwawag na kayo mga kabay.
4: Bakit ayaw mo batiin? Para kang bunot na ano, no? Yung kaka-bunot sa sahig. Wala na. Na ano na, nasaid na.
6: Huwag mong hintayin na mapindot ko ang buton. No, no, no. It's just Monday. Huwayaan, be.
4: Ayun na sa... Hame! Way!
6: Huwag mo kaya mapindot ko ang buton.
4: Gusto mo ba?
6: Pag napindot ko ang buton,
4: ako din!
6: Uuwi ka!
4: Ako din! Gusto mo ba?
6: Hoy! Dumalag na kayo kapag! Sa aming numero!
4: 0954-406-1967.
6: Hoy! Live din kami ha! Sa aming Facebook page!
4: Oo. Kaya isilipin nyo na ang bangs ni Kiko na hindi ko malaman anong gupit niyang tawag dyan. Oo.
6: Ano bang problema mo sa bangs? Ba't hindi ka makatulog?
4: Eh kasi naman, tingnan mo naman yung nasa left side mo ang ikse.
6: Yung ngayon?
4: Nasa gitna ang haba. Tapos yung nasa left side kanina, di ba? Nasa right side mo naman.
6: Tapos?
4: Hindi ko maano kung saan sila papunta.
6: Oo nga, anong nga pakialam mo kung saan sila papunta?
4: May kamukha ka kasi niisip ko kanina, okay, patay ka lang. Sino? Iisipin ko, pwedeng isipin muna.
6: Yeah, meron ka ba nun?
4: Oo naman! Ano ang kala mo sa akin? Don't judge the book. By its cover. Yeah.
6: Hoy, magandang umaga sa'yo si Coach Everyday. Nakikinig ngayon at nanonood si... Ano to? Hindi ko maintindi pangalan mo ba eh. Si Gerard Michano. Si Christine, magandang umaga din sa'yo.
4: Sabi nga, ganda ng bangs ni DJ Kicks. Hindi ko maintindi yung pangalan niya eh.
6: Ayun nga, hindi ko
4: Arabic. Maintindi. Arabic yung pangalan. Bangs cut po yan. Bangs cut daw. Last mo na yan ha.
6: Bootlegs. Ano? Ewan ko sa inyo. Bakit
4: bootlegs bangs.
6: Bakit mataya na naman yung buhok?
4: Kasi naman.
6: Ayan nila. Si William Mortel. 2.0 ni Will Ilanga. Ano ba yan?
4: Kung papangalanan ninyo ang bangs ni Kiko, anong bagay na bangs dyan, i-comment nyo na sa live stream namin. Dali! Ayan, habang inaantay natin, na oo, may tumatawag na!
6: Hello!
5: Hello po, hindi lang po ako nangandais.
4: Ay, parang mabigat yung nararamdaman niya, diretso eh.
6: Pangalan, taga saan?
5: Si Manny po.
4: Si Mani.
6: Si Mani. Ah, oh, si Mani na naman. Oh, sige, Mani. Ano atin?
5: Hingi lang po ako ng advice kasi po dito po sa amin sa mga... Dito po sa amin. Ako po yung nawala ng chinelas din sa harapan ng aming pinto.
4: Chinelas?
6: Chinelas? Oh, wait lang, Mani, Mani. Ikuwento mo nang mabilis at maigsi, ah, pero klaro. Mani, i-share mo na!
5: Ako po yung nawala ng chinelas din sa harapan ng aming pinto ng bahay namin. Ngayon po, nawala po siya September 11. Tapos...
6: Ano?
4: September 11?
5: Nawala September 11. Tapos, eh, September 19, nakita ko din sa dulo sa kapatid po nung... Yung may asawa din, yung kapatid niyang dalaga. Nakita ko, suot-suot niya po nung dumaan din sa harap ng bahay namin. Eh, wala pong ganun chinelas dito. Ako lang po yung may ganun chinelas.
6: Ah, Mane, sino yung nakita?
4: After 1 week, kapitbahay daw niya.
6: Kapitbahay mo, okay. O,
5: akala ko po kasi... Ang kumuha, iniisip ko po kumuha yung bata dito na may umalis dito. Kasi nagre-rent po kami. Akala ko po kasi ang kumuha yung bata na umalis dito. Yun naman pala po, nandito lang din sa dulo namin, sa kalatik din namin.
6: Okay.
4: Parang nangigigil si Mani, oo, no? Yung parang naiiyak siya.
5: Kaya nangigigil na talaga ako kasi po. Kasi po, wala akong masuot na chinelas. Nakakaiyak mo talaga ako.
6: Oh. May pumitik na chinelas.
4: Pati chinelas eh, no? Wait lang, Mane! Yung chinelas mong yan, saan mo ba binili kasi?
6: Ayan.
5: Eh, sa TikTok ko po binili. Sa TikTok ko po binili. Yan po, eh, hindi naman po bago. Yung po yung luma na ngayon po, ayaw ko nang hindi alam sa harap ng pintuan namin.
4: Eh, Mane! Eh,
5: porque wala sa... Porque sarado po yung pinto namin at pintana. Siguro po tinawag na wala nakakakita. Kinuha.
4: Eh, Mani, eh, doon mo naman pala sa Black Up binili. Eh, pag ganyan, baka trending yun. Malay mo, bumili din yung kapitbahay mo. May palatandaan ka ba?
5: Tanda ko po yung chinelas ko kasi po luma na yun at yung ilalim. Para baga po nung sudsud na. Eh, sabi po niya, kasi po nasilala ng anak ko, kinuha doon sa kanila. Eh, sabi po, eh... Sabi niya sa chinela, sabi niya, saan ka trabaho ko yan? Pag itinong mo pa kay ate.
4: Mm. Ah, napudpud na yung chinelas mo. Hayaan mo na, i-donate mo na lang. Oo, pudpud naman ang pala. Pero nga...
6: Anong tanong?
5: Po, eh, yung parang, para gusto kong nakakabastos. Eh, syempre, alam niya may chinelas ako, hindi kita niya dito, daan siya ng daan. Tapos ako nawalan. Hindi, alam mo parang nakakabastos buda po.
4: Ang gawin mo man eh, kunin mo rin yung chinelas niya pabalik.
6: Para it's a tie.
5: Ano po kayong gagawin? Advise na nga po ako.
4: Ay, Mani. Ay, hindi ko din alam ano sasabihin ko kay Mani. Kasi pag ganyan, ibigay mo na lang. Para iwas away. Kasi parang ano... Ang pete kung pagtatalunan nyo pa yung chinelas, ha?
6: Hindi kasi
4: diba?
6: Para sa kanya, hindi rin natin siya masisi.
4: Oh, naman sa, nakakabastos naman.
6: Ang sama ng loob niya kasi para sa kanya, importante yung chinelas na yun, di ba?
4: Oo, kasi yun yung kasama niya sa lahat ng paglalakbay niya. No. Tapos biglang iniwan siya. Di ba masakit naman talaga yun?
6: Yan yung suot niya sa pangangapit bahay.
5: Ako po yung nasundo ko sa aking anak. Eh, paano, nasundo ko sana ako ngayon. Hindi
4: naka-order ulit
5: ako sa TikTok.
4: Oh. At least nakabili ka ng bago. Deserve mo yan.
6: Yan naman pala, meron kang bago.
4: Oh, negative man yung nangyari, there's always a positive side, so it will be balanced. Wow! English! Diba? Pero nakakaano naman talaga yun, Kix. Nakakasama ng loob. Kasi isipin mo, chinelas pa lang yan. What if kung mamahaling bagay pa, diba? Nakakatakot.
5: Para 120, hindi makabili ng chinelas. Hindi lang yung
6: mga pero na, nung kinumpronta mo sa, nag-away kayo?
4: Oo.
5: Hindi ko po kinumpront kasi po, hindi ko naman po yung kaklos dito. Yung po ay kapatid mong may-ari din. Yung kapatid siya nung nagre-rent din sa dulo. Pang-una sila, pangatlo kami.
6: Mane, bukod sa luma na yung chinelas na suot-suot niya, ano pa yung palatandaan mo na talagang nakakasiguro kang iyo yung chinelas?
5: Kasi po, yung ilalim nun, maingay. Pag naglalakad po, maingay.
4: Yun.
5: Sa nakita na yung video baka.
4: May palatandaan, oh.
6: Maingay.
4: So, meron ka ng ano, meron ka ng pangkumpronta sa kanya.
6: May dahilan. Diba?
4: May dahilan ka na. Kung 100% kang sure, kumprontahin mo. Tapos, pag dinanay niya pa rin, akin ni chinelas. O, tingnan mo, tutunog to.
6: Ayun
4: o, diba? O.
6: Yung tunog yan.
5: Pero ano, sa tingin niyo po, ano po kayang, ano po ma-advise niyo sa akin sa ganun? Pahayaan din lang ba o? Ano na lang, ano po ma-advise niyo sa akin?
6: Oh, sige, ito, makinig ka maigi kay, ano, kay DJ Main.
4: Be, anong size ng paa mo? Marami ako chinela sa bahay.
5: hindi po kasa kasi po tarpisik lang ako.
4: Hindi kasa yan. Oo, marami. Pero totoo, marami ako tsinelas kasi naging business ko yan noon eh. Sakto, papamigay ko, bibigyan kita.
6: Oh, yan pala. Yan.
4: Pero yun nga,
6: ang
4: advice namin, ako, ang advice ko sa'yo, Mani, mahirap naman talaga kumumpronta ng tao, lalo kung hindi mo close. Pero
5: Parang ako po yung nahihiya eh.
4: Oo, pero,
5: Parang ako po yung nahihiya.
4: Pero para sa peace of mind mo, pwede mo naman kausapin yung kapitbahay mo ng maayos na paraan. Pero syempre, expect mo the unexpected. Kung ano man yung isagot niya sa'yo, eh kailangan mong respetuhin. Kung humindi man siya at magsinungaling siya at sabi niyang hindi sa'yo, eh di okay. Kasi in the first place, ikaw ang lumapit sa kanya para magklaro. So hindi mo na problema kung ano isasagot niya. So kung itatanggi niya ito, eh di okay. Siya naman may problema nun. So ang gagawin, masusunod, eh maging ano ka na,
5: Ipapasok ka na sa loob ng bahay namin.
4: Oo, maging maingat ka na, maging maalaga ka na sa mga gamit ninyo. Tapos, umorder ka na rin ng CCTV para sa susunod na may kunin ulit siya, ipaparanggay mo na diretso. At least meron ka ng ano, pruweba.
6: Mani, makinig ka lang muna.
4: Kasi pwede ka rin niyang ano, pwede ka rin niyang baliktarin, Mani. Kahit sabihin mo tayo ay 100% sure at sure na sure tayo, kabisado natin yung gamit natin. Kung wala tayong sapat na ebidensya, 'di ba? Pwede kang mabaliktad, ikaw pa mapasama. Kaya sa susunod, maging maingat ka sa mga gamit mo. Huwag mo nang hayaan kung saan-saan mo nilalagay. Tapos CCTV, importante din yan. Diba? Para ano rin sa safety ninyo, lalo kung ikaw ay may anak sa loob ng bahay.
6: O, may ribat yan si Mane. Paano kung wala akong pambili ng CCTV?

0: Oh, mag-isa?
1: Nakakatakot yan man eh. Oo, charot. Pero ayun nga, ikaw na mag-adjust, Mani.
0: Mani, may tanong lang ako. Yung tawa mo kasi, lumilipad ka ba sa gabi? Iba yung tawa mo eh.
1: Hindi po.
2: Ano po ako, nanggagapang lang po ako.
3: Hey! Bumanga mo eh!
2: Joke lang po.
1: Oh, yung mga maliliit na problema, Mani, na kaya naman natin kontrolin.
2: Tayo naman.
1: At ikaw na, sige, ikaw na kaya magbigay. Ikaw na kaya magbigay ng advice sa sarili mo, Mani.
0: Okay.
1: Ano yun? Sige.
2: Para po kasi sa akin, eh, parang hahayaan ko lang po. Parang kahit makita ko na lang dinignan. Parang para sa akin, hayaan ko na lang.
1: O, di ba? Nakihingi ka pa ng advice sa amin. Alam mo naman pala yung sasagot mo sa sarili mo.
2: Hindi po kasi nangihingi lang din ako ng... Kapag ako nangihingi lang din ako ng yung tamang sagot. Yung tamang kuwan.
1: Tamang kuwan ni kuwan. Parang... Huwag mo kasing kuwanin si kuwan para hindi nakukuwan yung kuwan mo.
0: Tell me kuwando.
1: Ayun nga, may choice ka naman eh, kausapin siya. Pero syempre, kailangan mong tanggapin ano man yung isagot niya sa'yo. O pwede rin, palagpasin mo na lang din. Nasa sa'yo yan. Ikaw ang may hawak ng iyong desisyon. Kung saan ka may peace of mind. Kung saan hindi ka may stress. Kasi kapag pag nag-focus ka pa dyan, ma-stress ka lang, manggagalaiti ka lang, masisira lang yung araw mo instead na sana very productive at marami kang nagagawa.
2: Thank you po.
1: Ikaw ba, Kix? Ano man sasabihin mo?
0: Ako, wala naman ang ibang sasabihin sa'yo.
1: Chinelas lang naman yun eh.
0: Hindi, malaga sa kanya chinelas eh, di ba?
1: Oo naman, syempre pinaghirapan niya eh. Hindi naman pinulit yung pambilidson eh.
0: Problema niya, problema na ng buong bayan ng chinelas ni Mani. Di ba? Pero
1: pwede niya rin yung pablatter ah, sa barangay. Oo.
0: Yun eh, kung parang, di ba paglalaanan mo pa siya ng panahon, di ba, Mani?
1: Sa maliit na bagay.
0: Ano lang, kumbaga, sa susunod, maging ano na sa'yo yan eh. Maging lesson na sa'yo na mag-iingat ka ng gamit mo. Huwag mong ipaubaya na porke nasa tapat ng bahay nyo. Safe na siya. Kumbaga, ikaw na mismo, mag-ingat sa mga gamit mo, gaya ng chinelas. Kasi ang chinelas, common yan eh.
1: Totoo.
0: Diba? Pwedeng apat sa kapitbahay mo, magkakaparehas kayo ng chinelas.
1: Lalo, ngayon, trending sa mga online app, diba? Pare-parehas.
0: Napakadali ng bilhin yan online, diba? Mahirap din magbintang basta-basta. Ay, akin yan, nawawala yung akin eh. Eh, malay mo naman, hindi talaga sa'yo.
1: Totoo.
0: Para magkaroon lang kayo ng kapayapaan sa magkakapitbahay, walang gulo, walang kahit na anong pagtatalo, ikaw mismo at siya rin, mag-iingat ng kanya-kanyang gamit. Diba? Hindi mo naman kinakailangan gumastos, maglaan ng panahon, ng oras, ng energy para lang paglaanan kung sino ang pumitik ng chinelas mo.
1: May gaba naman yan eh.
0: Kumbaga parang ikaw mismo, simulan mo sa sarili mo kung paano mo pag-iingatan ang mga gamit mo. Okay?
2: Mani? Thank you po.
0: Ayun, discount.
1: Baka sa susunod tatawag mo sa amin, yung medyas mo naman na nakasampay ha. O, lagyan mo na, bordahan mo na ng pangalan para wala nang kawala lahat ng gamit mo.
2: Lalagyan ko na pa ako sa ilalim.
0: Oy, easy. O, sige, Mani, shoutout mo na yung pumitik ng chirelas.
1: Kung nakikinig siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
2: Alam mo, Ineng, kung ako sa iyo,
0: huwag natin sabihin yung pangalan niya!
2: Hindi ho, yung ano po, yung lagi na kasi bukang-bunga na mo,
0: ano ba gusto mo sabihin sa pumitig ng chinelas mo si Ineng?
2: Mag-ingat siya palagi. At saka sana maging masaya siya sa buhay ng bata siya. 15 years old pa lang naman siya.
1: Ay, 15.
0: Oh, okay.
1: Oh, alam mo na ireregalo mo sa Pasko sa mga kapitbahay mo. Bigyan mo sa chinelas. Oo. Eh baka naman kasi ang ganda talaga ng chinelas mo at hindi siya kaya bilhin ng kanyang magulang.
2: Nasa TikTok sa mga chinelas na tiguan, drinking.
0: Baka nga naman talaga maganda yung design ng chinelas mo, at kaya napag-interesan.
1: At hindi niya afford yung ganun. So, kumbaga, at least na ROI mo naman na yun sa dami ng chismis na ginawa mo sa mga kapitbahay ninyo, nagamit mo siya. O, ipaubaya mo na sa iba, ipamana mo na sa iba.
0: Tama,
1: sharing is caring, ha? Tandaan mo, may nawala man sa'yong isa. Masusundan pa yan.
0: Tsaka Mane, Mane, pag may, pag dumaan yung kapitbahay mo na pumitik ng tsinelas mo,

0: Sabihan mo na lang, ang lupet!
1: Oo, ganon!
2: Sabihin ko, ang lupet!
0: Yeah! Ganon! Sabihin ko, ang lupet! Wala ka na yung pagsasabihin ko, di, ang lupet!
1: Ganon lang!
0: Oh, alam niya na yun.
2: Ang lupet!
0: Yan! Yeah. Sige, Manay, maraming salamat sa pagtawag, ha?
2: Thank you po. Hindi,
0: yan, si Manay, nang... Taga saan ka nga, Manay?
2: Lipa, Batangas.
1: Lipa, Batangas. Nice. Ayan, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
2: 92.3 FMR, ang lupet.
0: Yan, si Manen ng Batangas. Thank you! Grabe yun. Problemong chinelas.
1: Oo, ano yung susunod na itatawag niyan? Di ba ganyan din nagsimula si Ganda nun? Paunti-unti, no?
0: Ganda.
1: Si Ganda, hindi na natin maramdaman. Eh, ngayon, si Manen naman.
0: Ganda.
1: At yung mga pangalan nila, no? Talagang established na kakaiba, no? From Ganda to Mane. Ano kaya susunod, no?
0: Ganda, may pumalit na sa trono.
1: Oo.
0: Mo.
1: Oo. Chinelas!
0: Ay, nako po.
1: Pero nakakatakot nga naman yung ganun. Kung ito ay totoo man, tapos bata pa, di ba? Parang hindi pa natuturuan na mga bagay-bagay kung ano yung tama sa mali.
0: Hindi, ang atin naman dito, eh, tayo yung nagmamay-ari ng mga gamit na gaya ng chinelas, eh tayo ang mag-ingat.
1: Totoo.
0: Huwag nating iasa na porke nasa bakura natin eh, hindi na mawawala, 'di ba?
1: At mahirap nga din talaga magbintang.
0: Oh,
1: pag wala kang ebidensya, talaga yung proof, talagang kitang-kita na ito ang kumuha.
0: Isa pa yan, chinelas, 'di ba? Napaka-common yan. Pwedeng 4, 5, 10 kayo magkakapitbahay na meron kayong pare-pares na design.
1: Totoo.
0: Pag may nawalang isa, hindi mo po pwedeng pagbintangan yung iba.
1: Oo.
0: Mapapaaway ka talaga.
1: Ang ibabalik lang sa iyo niyan eh. Bakit ikaw lang ba may kayang bumili niyan? Sa dami-daming bumibili niyan sa Black Up eh.
0: Tama. Winston Red, magandang umaga. Totoo ba yan? Hindi ba script up yan? Baka kilala niyo yung caller.
1: Wala. Tumawag ka kaya. Oo, halika dito, Winston Red.
0: Then, itatanong lang siya.
1: Para maging Winston Violet ka, halika, tumawag
0: easy
1: ka.
0: Easy!
1: Char. Easy. Hindi, para lang ano, para ma-feel niya yung tinatawag na organic. Di ba?
0: Hindi po scripted yan, ba? Hindi namin kilala kung sino yung mga tumatawag. Ito
1: Oo.
0: Na.
1: Hello!
0: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan? Hello? Hello? Pangalan
3: Hello?
0: Mo? Pangalan mo, taga saan ka?
1: Si Telma!
3: Kinakalala.
1: O, di ba? Ako na sumagot? Alam na alam ko! H pa lang yung sinasabi. Unang letra pa lang nagsasabihin niya. Alam ko na!
0: Ipihit yung antena natin na nakatutok lagi sa Batangas.
1: O, Telma, bati na!
3: Wala na! Papati ko yung...
0: Lasing na naman ito ng tuba. Nga sabi na eh. Lasing. Bumabarik ka na naman. Dalihan mo.
1: Dahil mabilisan mo magsalita, sabi mo nga A, E,
0: I, O, U.
1: Mukhang di pa marunong sa patinig si Telma. Telma, bati na!
0: Wala na kami time, bilis ang...
3: Ayun nga, binabat... Uli mo kami at... At paka-tinig.
0: Kaka-kaka-kaka-kaka-kaka!
1: Telma, wala kami naintindihan.
0: Kami Telma, tawag
1: na
0: ulit.
1: Yung mga binabati mo, hindi rin na naintindihan na sila na yung binabati mo.
0: O, Telma, tawag na ulit. Ang pangit ang signal mo, ha? Si Telma ng Batangas, mga ka-vibes. O, paalala ulit, kapag kayo tatawag, hinaan ng radyo at pumweso sa may magandang bato ng signal para maintindihan namin kayo. Pero Telma, salamat ha sa effort ng pagtawag sa amin.
1: Always nakatunin yan sila ng kanyang asawa.
0: Diba? Si Telma po ay lagi bumabarek ng tuba.
1: Oo, kaya umaga pa lang po, eh lang muna talaga yan. Kaya nagbe-baby talk na. Putol-putol na yung mga sinasabi. At minsan din yung walkie-talkie na, dapat palitan niya na rin ng bago, mag-upgrade na siya. No?
0: Nakalobat.
1: Oo. Ang bagal na signal eh.
0: Okay, live kami sa Facebook page namin, 92.3 FMR Manila, para napapanood nyo.
1: Aro! At sa mga ka-vibes natin na gustong mag-share ng kanilang saloobin, mga nararamdaman, relasyon, personal, o about trabaho, itawag nyo na yan sa amin. Pwede gamitin ang inyong mga cellphone at Viber.
0: Yeah,
1: 0954-406-1967.
0: Magandang umaga kay Christine. Sabi niya, ang lupet. Ako si Jax Steve. Yan na din si, anong pangalan mo? Si Vembi Francisco, Altesa Herrera, Sino Cruz, Greta Cruz, Jeff Tazoliberos, Raymond Magracia. Ang galing yung mag-tandem, dalawa Nakakatuwa po. Shout out po sa Mom's Lechon Manok, Liem po Sisig. Salamat po.
1: Ang sarap
0: po
1: ng sisig na yun. Baka naman, no? Diba? Duwa na kontinente gibalen ng kabatuan Iloilo. Maayong buntag sa inyong tanan. At ganun din kay Star Racer na nakikinig from Prensa Lian, Batangas.
0: Wow, salamat!
1: Oy, gusto ko rin batiin si Manang Lopez na taga-Launyon at yung mga taga-Launyon ka-vibes natin. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan.
0: Eto na, may numatawag na!
1: Hello!
0: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
4: Hello, DJ Kiko. Good morning.
1: Okay, next caller po tayo. Tapos ang aming oras. Oo, ayaw po namin ng sakit sa ulo. Just at yung bang stay, Kiko. Nako, hindi magpapantay to ngayong araw na ito. I'm sure dahil ito na ang number one sa problemadong tao.
0: Sino ba yan?
1: Walang iba.
0: Kundi si...
1: From the side of Pasay City.
0: Oh,
1: ang babaeng hindi na wala ng problema. Ang babaeng mahal pa rin ang kanyang ex. Ang babaeng humakot ng mga appliances mula kay Sir Gabriel Co.
0: Ang babaeng walang kakunti-kontento. Walang iba, ganda!
1: Ganda!
0: Hello, ganda.
1: Ayan o, sinalubong ka ng ano, musiko.
0: Ano? Kamusta ka?
4: Mabilis lang, sir.
0: Ay, mabilis.
1: Sige. Ano sasabihin mo?
4: Kasi, ang kontrasure ko lang, nag-tripping na po kami sa Cavite.
0: O, ano naman?
1: Ay, sino? Sino nagtanong?
4: May problema ako.
0: Patay.
1: Sige, kwento mo, mabilis.
0: Okay, go!
4: Yun po nga, sir. Yung isa po, yung tumawag, chinelas ko yung nawala. Ako po, pag galing po namin ng tripping sa Cavite, gabi po nung umuwi kami, nawala po yung bumbilya ng ilaw namin sa labas.
1: Hindi yan nawala! Uso ngayon pickleball, di ba? Natamaan lang yun ng bola, nabasag.
0: Ano pala? Hoy! Ano ba ito? Favorite vibe ito? Hindi ito Rafi Tulfo in action?
1: Napuro mga, mga hinain ninyo. Na para bang mahibala sa aming dalawa ni Kiko no, na kaya natin ibalik yung bumbilyang nawala at yung chinelas na hinakot.
0: Sumbungan ng mga nawawala. Ano nangyari?
4: Ayun po, hindi ko nga po makakagilap sino po kumuha. Kasi po yung ilaw po sobrang liwanag. 58 watts ba yun?
0: 58 watts? Meron ba nun?
1: Meron ba 58 watts? Di ba 50 watts lang? Tapos 60 sumunod, tama ba?
0: Hindi ko alam! Tapos?
4: Ayun, madilim na po sila dito sa labas. Di na sila makakadaan ng may liwanag ang buhay nila kasi ninakaw yung bumbilya.
1: Ang dami mong reklamo sa buhay, ganda. Pwede ka naman bumili ng bago. Oo.
0: Anong tanong mo na lang, ganda, sa nawawala mong bumbilya?
1: Kanino nyo daw hahanapin?
4: I-announce ko na lang po na makikita din kita sa CCTV.
1: Oh, yun naman pala. Ayun naman pala, may CCTV naman pala, ganda. I-replay mo na lang tapos idiretso mo na sa barangay. Nang yung kapitan nyo naman ang sumakit ang ulo. Oo.
4: Sa barangay pa po yung CCTV.
1: Ay, yun lang. Pipila ka pa.
0: Oo, panawagan mo na lang, ganda. Yung sa pumitik ng bumbilya.
4: Sa barangay po namin, mamaya po, punta ko dyan, pa-check ko po yung kumuha ng ano, CCTV. Ay, yung ano dito, bumbilya lalo, wala pang pambili.
0: Okay na.
1: Ay, ganda.
4: Kamusta po kayo, sir? Ano, Gagago? Kamusta po?
0: Paparinig ka? Wala, busy
1: kamusta
0: na sa operation.
1: Kamusta? Tayo hindi na kinamuste, no? Ano rin to si Ganda, no?
0: Tumagos kami sa'yo, ah.
1: Umuugali ka, Ganda, ha?
4: Hindi. Kamusta po kayo?
1: Okay.
4: Malapit na yung birthday ko.
1: Okay naman kami. Kaso nang tumawag ka, sumama yung pakiramdam namin. Oo. Yung bangs ni Kiko, naging 2 inches na lang. Kanina 3 inches yan eh. Malapit na daw birthday niya. Eh di, happy birthday.
0: Happy birthday. Happy birthday. Okay.
1: Okay na, ganda.
4: Sa December po yun.
1: Oh, sige lang, ganda. I-celebrate mo lang yan, ha? Para humaba ang buhay. Be thankful, grateful. Lagi kang magdarasal, ha? Oo.
4: Tsaka malapit na po matapos yung ref sa November.
1: Wow, sino? Sino?
4: Nagtanong.
0: Ayan! Ganon.
1: Okay, ang sakit mo sa bangs.
0: Binibwisit mo ka.
1: Oh, sige na. Oh, i-shoutout mo na yung mga gusto mong batiin. Ihabol.
4: Dito, shoutout po sa inyong dalawa. Ingat po kayo palagi. Lagi po akong nakasubaybay sa inyo. Cute-cute nyo talaga.
1: Ang sip-sip.
0: Sip-sip.
1: Oh. Oh, sabihin mo, 92.3 FMR. Ang lupet.
0: Tapusin na natin.
4: 92.3 FMR. Ang lupet.
0: Yan. Si Ganda ng Pasay. Thank you.
1: Hindi talaga siya nagpatalo.
0: No? Oo.
1: Parang sabi niya, hindi ako pwedeng mawala sa trono ko. Dahil narinig niya si Mane, pues magpaparamdam ako. Diba?
0: Kailangan ako manaig akin ng bola.
1: Oo, edi sa'yo na. Ayan, nawala tuloy yung anong bumbilya mo.
0: Excuse me.
1: Ayan, kapag sweating, pwede pa tumawag. May oras pa tayo. Ang aming numero, 0954-406-1967.
0: Magandang umaga kay Aris Galot na meron tantalizing eyes.
1: Oo, talaga namang kumukuti-kutita. Ito sabi ni Noel Ora, ganda ng bangs us ni DJ Kiko. Bangs us daw, ginawang bangus eh, no? Arthur Tizon ng Sapang Palay Bulacan at kay Candy De Luna Bukasas na nakikinig from La Union at kay Ning Ning Ning Ocampo. Sino pa ba? Kay Janice Tolbo Salcedo at kay Maggie Polvoresa.
0: May tanong siya, saglitan lang ba mag-open ng ano?
1: Ano i-open be? Account be?
0: Opening ng branch? Tumawag na kayo!
1: Tawag na! 0954-406-1967.
0: Gusto naming marinig ang inyong mga kwento, ka-vibes. Kanina may nanonood sa TikTok live natin, si Res Linya Tayon. Nagkukwento siya tungkol dun sa kanyang
1: pinagdaraanan.
0: Oo, girlfriend. May girlfriend siya na ilang beses daw niyang nahuli o nakita na every time na nakatingin siya sa cellphone ng babae, biglang nagbabago ng apps. Nagsiswitch.
1: There's something special.
0: Yan nga. Sabi ko sa kanya, kung nakakaramdam ka ng ganyang bagay na hindi naman dapat from the very start, eh kausapin mo na. Ang sagot niya naman, nag-usap na daw silang dalawa.
1: Oh.
0: Nagkalkala na ng cellphone. Oh. Sinabi naman daw ng babae na mahal naman daw niya yung guy. Ito si Reslyn. At sinabi
1: rin niyang assurance, kumbaga.
0: Eh parang hindi nga assurance yun.
1: Bakit?
0: Eh.
1: Sinabi mahal niya.
0: Sinabi ng babae na mahal niya at binalik naman din ni Reslyn na mahal niya rin yung babae. Pero ang tanong kasi doon, seryoso ba talaga? Kasi,
1: Madaling sabihin mahal kita.
0: Madaling sabihin na mahal kita, napakadali ding gawin na ipakita yung cellphone mo. Siyempre, napaghandaan na ng babae yun.
1: Na-delete na. Diba? Napakadaling sabihin mahal kita kasi ayaw kitang mawala dahil napapakinabangan kita. Pero may iba akong nilalandi at doon akong saya.
0: Pero ang tanong din doon, gano'n ka pa nakakasiguro na mabibigyan ka pa ng bukod sa assurance, mabibigyan ka ng peace of mind kasi panghabang buhay na yan, hanggat nagsasama kayo,
1: wala, dala-dala mo yan.
0: Magkayong magkarelasyon, bit-bit mo,
1: doubt.
0: Yung
1: wala kang peace of mind.
0: Di ba? Kaya sabi ko nga, nasa sa'yo na ang bola, nasa sa'yo ang desisyon, kaya mo sigmurain, go ahead. Pero kung hindi na, kailangan mo magdesisyon. Hindi ko sinasabing maghiwalay kayo, pero nasa sa'yo ang desisyon. Kaya mo ba sigmurain yan panghabang buhay na natatanggapin mo na mahal ka niya? Okay, fine. Mahal mo siya, fine. Pero nandun yung overthinking mo at yung multo ng tanong na hindi mo masagot-sagot. Antay niya, kako, antay mo pa ba na mismong mata mo ang makakita ng mga
1: ang
0: sagot?
1: Sakyan.
0: Diba? Na ikaw mismo ang makakakita sa cellphone.
1: Pero minsan naman kasi actions pa lang makikita na natin dun yung mga gusto nating kasagutan eh. Diba? Sa actions pa lang. At kapag hindi binibigay sa'yo yung respeto ng iyong partner, eh hindi yun love. Ayun, hindi yung pagmamahal. Bakit ka pa mag-i-stay dun? Kahit gano'n mo kamahal yung taong yun, ikaw ba ang tanong, mahal ka ba niya? Kasi kung mahal ka niya, ibibigay niya sa'yo yan ang buong buo kahit hindi mo hinihingi.
0: Then, tsaka yung point na dapat hindi mo nararamdaman na nag-iisip ka ng something eh. Diba?
1: Wala kang dapat kapag decidido, pag tamang tao yan, ang feel mo dyan dapat kalmado, peaceful, may peace of mind ka, di ba? May security, may assurance, lahat na.
0: At yung problema niya pa na na may pinagdududaan siya, eh, katrabaho, di ba? Eh, mahirap doon.
1: Wow.
0: Every time na nasa trabaho yan, yung isip mo hindi rin mapakali at
1: lumilipad.
0: Mapanatag.
1: Lumilipad. Di ba?
0: Ay, naku.
1: Kaya itanong mo sa sarili mo, oo, mahal mo nga siya. Pero hanggang kailan mo kayang tiisin yung pag-overthink mo, yung konting kibot lang niya. Ikaw naman, hala, sino na kayang kinita niya?
0: Mm.
1: O, konting kibot lang, kahit kumakain kayo, cellphone agad, sino naman kaya kausap nito?
0: Tama.
1: Kasi ikaw lang mai-stress dyan sa araw-araw, di ba?
0: Kaya nga, sabi ko kanina, eh, nasa sayo ang bola, nasa sayo yung desisyon. Tuloy mo yan, pero wala kang peace of mind. Putulin mo yan, nasa sa'yo pa rin ang desisyon.
1: Oh, masakit talaga if ever maghiwalay sila. Kasi syempre, nasanay ka na eh. Nasa yung kasama mo, nasa yung karelasyon mo. Pero eventually, as times goes by, eh at least yung peace of mind mo, eh natagpuan mo.
0: Eh, sabi niya nga rin kanina, hindi na daw kayang mabuhay ng wala yung babae.
1: Hi! Excuse me. Maling mindset yan! Alam mo! Kicks, may ex akong ganyan. Sinabi sa akin, alam mo, hindi ko kayang mawala ka. Mamamatay ako pag nawala ka.
0: Pero,
1: nung naghiwalay kami, ilang sementeryo ang dinalaw ko. Hindi ko nakita yung lapida niya. So, doon palang alam ko nagsinungaling talaga siya. Di ba?
0: Yun lang.
1: Kaya naku ha, nabuhay ka nga nang wala siya eh. Dumagdag siya sa'yo, di ba? Dumagdag lang siya sa'yo, naging masaya ka. Kahit mawala siya, magiging masaya ka pa rin.
0: Ayun nga yung sinasabi na pinagtabo, pero
1: ano?
0: Hindi pinagtagpo.
1: Ayusin mo kasi, nagbe-baby to ka para si Telma eh. Oh.
0: Pinagtagpo, pero hindi tinadhana.
1: Oh. Malay mo, yung darating sa kanya, yun yung the best of all the best.
0: Wow,
1: diba?
0: The best.
1: I am the best. Tit. Bakit? Bakit?
0: Natatawa lang ako kasi alam mo yung buhay natin,
1: ano?
0: Napakaraming misteryo. Minsan matatawa ka na lang.
1: True.
0: Minsan gusto mo seryosohin pero matatawa ka kasi kapag napagdaanan mo na siya at babalikan mo, parang okay, ang tanga-tanga ko sa part na yun, di ba?
1: Oo, minahal ko yan. Talaga ba? Bakit ganyang itsura? Minsan diba? Napapaganon ka rin eh.
0: Napapaisip ko rin na talaga.
1: Iniyakan ko yan.
0: Na itong dahilan kung bakit ko minahal to, ito yung dahilan kung ba't ko ginawa to para ma-extend o hindi kami maghiwalay.
1: Eh, ewan ko sa mga nagmamahal, kaya wag na lang magmahal talaga.
0: Uy! Buti ba doon si Master Troy eh, tsaka si Christina Reyes, o diba? Ay, Christina Reyes. Christina Mercado Reyes, magandang umaga sa'yo.
1: Oh, ay,
0: happily married po eh.
1: Sabi ni Maggie Polveresa, gusto niya atang tumawag.
0: Mm-mm.
1: Saglit lang ba mag-open ng problem po? Halika, tumawag
0: taon
1: ka,
0: na.
1: Maggie. Dali 0954-406-1967.
0: Si Wena Sanchez, magandang umaga. Salamat sa pagtutok. Tawa sila ng tawa, parang tang.
1: Paan ba kayong ano dyan eh? Ginagawa nyo kaming clown eh. Char, tawag na. Pag di kayo tumawag, tatapo namin yung telepono.
0: Wow, easy. Sabi ni AJ, minsan talaga may mga bagay o tao tayong dapat bitawan para sa katahimikan ng puso at isip. Correct.
1: Oo, tingnan mo si Kiko, binitawan niya yung nakakagulo sa isipan at puso niya. O, di man iba siya nakilala. Di ba?
0: Nino.
1: Oh, excuse me po. Ito,
0: may sabit. Sorry po, excuse me.
1: Good morning. Shout out po kay Irene Mondanza at kay Junek Mondanza na nakaka-relax makinig sa inyo.
0: Thank you.
1: Sabi ni Junek Mondanza.
0: Ay, dali na, may oras pa tayo. Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
0: Para sa inyong SKO. Ang kwentong may kuwenta.
1: Kaya tawag na. Yung mga nararamdaman mo ngayon, yung bumabagabag sa damdamin mo, hindi mo alam kung tama pa bang ipaglaban yung isang taong talaga namang hindi ka pinapahalagahan.
0: Yun lang.
1: Eh, itawag mo na yan sa amin.
0: Mga ka-vibes, handa kami makinig sa inyong mga kwentong may kuwenta. Ito na.
1: Hello!
0: Hello ka-vibes, pangalan, taga saan?
1: Sinagot mo na nga, nahihiya ka pa. Kahit tatlo lang naman kakarinigan eh. Hindi ka naman nila nakikita eh. Si Peng. O, taga saan si Peng? Taga saan si Peng? Saan o? Taga saan? Lapit.
0: Peng, pwesto ka sa may magandang signal. Napuputol-putol ka, sayang yung tawag mo. Ulitin natin ha. Si Peng ay taga sa? Taga saan?
5: Taga-Sampaloc, Panay Rizal po.
1: Panay Rizal! Peng, anong atin?
5: Babati.
1: Oh, bati na.
5: O sige. May kasama na rin panawagan.
0: Sige, go na, Peng.
5: Narawagan po ako sa ano, mag-anak ko, yung Bayrante, kasi wala pa akong nakilalang kamag-anak ko, ma'am, Bayrante.
0: Ah, nananawagan ka na meron kang kamag-anak na para sa apelyido mo?
5: Kung may narikinig po na, ano, na Bayrante ang apelyido.
0: Hmm. Kukontakin ka.
5: Narikinig. Kasi po, ano, ma'am, wala po kamag-anak ko ang tatay ko. Kaya baka po, may nakakakilala.
0: Peng, ilang taong ka na, Peng?
5: 52 po.
1: 52? Tama 52? Ba?
5: 52.
0: 52 ka na? Ngayon ka lang nagkaroon ng interest hanapin yung mga kamag-anakan mo?
5: Ay, matagal na po. Marami na akong sinawagan na ano. Kaya lang, hindi mo na akong nakakapasok eh.
0: Mm. Okay, sa'yo ang bola today.
1: I-dribble ko na ba?
0: Oo, sa'yo na muna. Sige na. Ako ko sabi ka doon ng DJ Main.
1: Peng, sino hinahanap mo? Sa kaninong side?
5: Hinahanap ko lang po sa
1: side ng nanay o tatay?
5: Tatay ko.
1: Pero yung tatay mo, kilala mo?
5: Peng,
1: hindi namin kasi maintindihan yung ano mo, yung signal mo. Choppy, putol-putol. Baka pwede kang tumawag ulit or pwede kang pumuesto kung saan may malakas na signal?
0: Nasa BI ka kaya napuputol-putol, Peng. Oo. Wala kami talaga. Peng, wala kami maintindihan.
1: Kahit yung mga ka-vibes natin, hindi maintindihan.
0: Ha? Tawag ka ulit, Peng, ha?
1: Ito nga sabi nga ni Benny Rosales Torres. Peng, choppy ka.
0: Choppy talaga, wala tayong maintindihan. Sayang. Oh, ka-vibes, may oras pa. Kahit babaano, tawag na kayo.
1: 0954-406-1967.
0: Tanggal talaga stress ko sa inyong dalawa. Ang saya ng araw ko pag kayo napaparod ko, sabi ni Wela Sanchez. Ganun din si Abigail, magandang umaga. At si Rosalita de Pedro, good morning!
1: Good morning!
0: Benny Rosales Torres, magandang umaga sa'yo. Si Gerard Michano, pakis DJ Ming.
1: Ay, alam mo, gawa-gawa ka istorya, walang ganong comment.
0: Facebook ayun.
1: Wala akong nakikita.
0: Meron.
1: Wala.
0: Nakablock yata.
1: Ay, oo.
0: Kaya di mo nakikita. Ako nakikita ako kanino pa eh. Pakis daw eh.
1: Nakikita.
0: Ay, no. Ngab-ngaban tayo, DJ. Ay, naku, Diyos ko, Pagino. Sorry
1: po. Ay, ino, kagyarad mesiano.
0: Aray ko.
1: Sakit mo sa bangs.
0: Ayoko na. Huwag tayo.
1: Kabayos na, huwag na. 0954-406-1967.
0: Tigilan na natin.
1: Alam mo, magpapayo mo rito kay Gerard Messiano. Bigyan mo nga ng maganda-gandang payo.
0: Alam mo, ayoko.
1: Sige na, bigyan mo ng magandang payo. Yung makapuluhan.
0: Gusto ko na lang kantaan si...
1: Sige, anong kakanta natin bago tayo mag-closing?
0: Sometimes I run.
6: Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. Not all I really want is to hold you tight, treat you right,
0: wow.
6: Be with the day and night. Baby, all I need is time.
0: Ayun lang. Uy, may dumot. Sige, habol natin to last na ha. Saya-saya.
1: Saya-saya, ang galing ni Gerard Messiano. Naka-good vibes ka. Approve.
0: Galing-galing. Sabi, nag-comment siya, 98 days before Christmas.
1: Magno-November 1 pa, ha? Bilangin mo yung November 1 bago tayo mag-December, ha? O, sagutin mo na.
0: Ay, hindi ko kaya today.
1: Hindi ko kinakaya. Hello!
7: Hello.
0: Pangalan, taga saan?
7: I'm James Clabaton.
0: Oh, James. Taga saan ka, James?
7: Taga Pilder 1, Pasay. Pero doon ako nagbo-boarding house.
0: Sige, taga Pasay, si James. Anong ate na patawag ka, James?
7: Meron lang akong konting problema.
0: Sige.
7: Pero nag-drive kasi ako ngayon eh. Medyo nag-enjoy ako sa inyo. Nag-enjoy. Kasi, ano ito, pupunta
1: kayo naman sa Matanda. So,
7: nagkaroon lang ako ng problema sa...
8: Ang dami mong ebas, James!
1: James, saan yung pinaka-problema? Diretso na tayo doon.
8: Share
1: mo na! Maraming maraming salamat, ha. Natutuwa ka sa amin, ha. O, sige.
8: Dali, share mo na! Share mo na!
7: Huminto na ako. Huminto ako.
1: James, anong problema? I-share mo na kasi konti na lang yung minuto natin.
7: Okay, ang problema ko kasi meron akong naging karelasyon na may asawa siya.
8: Uy! May asawa, okay.
1: Sounds familiar.
7: So, magsama kami. Then, always, meron ako na huwag sa kanya, nakatatawad ko. So, ngayon, medyo nagtampo siya sa akin. Meron akong, busy ako lagi sa trabaho. Ang trabaho ko kasi sa airport, tourist driver. So, I'm always busy.
1: You always so, tour?
8: Busy.
7: Medyo, medyo pagod. Minsan, hindi ko naintindihan siya. Kasi
8: okay.
7: Medyo,
8: James, kasi, James.
7: Bunso.
8: James, talo na tayo dun sa problema mo.
7: Okay. Ang problema ko kasi ito yung girlfriend ko na may asawa. So, nagtapos siya, humiwalay siya sa akin, then balik ulit sa asawa niya. Nakipag-usap ulit siya sa asawa niya, then ngayon, ang kinukuhan ko kasi, lagi akong tumatawag sa kanya. Siya parang hindi na ako nakakatikim ng tawag sa kanya. Yung effort na dati na nag-approach siya na tumatawag sa akin. Ngayon, hindi na. Ako na lang ng ako. So, gusto ko lang ng gusto ko lang ng advice na bitawag sa
8: so,
7: ito, ubaya ako na siguro. Okay na sila ng asawa niya, okay na. So ako, tama ba na manahimik na lang ako?
8: So madaling sabi, nakipagbalikan tong babae sa asawa niya sa legal?
7: Sabi niya hindi, nakipag-usap lang siya.
8: Okay, o tapos?
7: So yun na,
8: nalalamigan ka na sa kanya?
7: Sa kanya, parang nararamdaman ko na wala na talaga yung feeling niya. So parang friend lang ang dating sa akin. Parang friend niya na lang ako. Kasi minsan lagi ako nag-effort na tumatawag sa kanya. Pero siya never na tumatawag sa akin.
8: Okay. Sige. So ganito na lang. Ganito ka simple. Simplihan lang natin ang problema mo, James. Ano? Pero ilang taong ka na ba, James?
7: 51.
8: Okay nga. 51.
1: Ayaw niya ng 50. Gusto niya 50. 51.
8: Ayaw mo ng 50. Gusto mo? 50.
1: 51. Okay. Bigay mo na. Ikaw na magpayo.
7: I'm looking 35.
1: Wow. He's 51, but pero he's looking 35. Sino?
8: Sino, James?
7: Medyo mahalaga sa...
1: Sino, James? Sino?
8: James, sino?
1: James, sino?
7: Yes.
1: Sino ang nagtanong?
8: Talaga? Sige, ganito na lang. Paiksiin natin yung problema mo, ha, James? Since 51 ka na, at yung naging karelasyon ay may legal na asawa, at lumalabas na ikaw ay isang...
1: Iskabeche? Option?
7: Kabit.
8: Oo. Talaga, kabit talaga. Be, kabit ka talaga.
1: Wag
8: na natin patamisin yung gusto mong marinig, James.
1: Ito naman. Ayaw mo lang ganyan. Kahit sa settings, wala ka.
8: Yun lang.
1: Minsan, kahit sa option, hindi ka pa pinipili.
8: Ang pangalan mo pa, Longganisa Deliver.
1: No.
8: Ganito na lang yan, James. Padaliin natin yung problema mo. 51 ka na, pumasok ka sa isang sitwasyon na mahirap labasan, pumasok ka sa isang
1: ayusin
8: sitwasyon...
1: Ayusin mo yung mahirap labasan, pakiayos. Pakiayos!
8: Mahirap lumabas sa sitwasyon na pinasok mo.
1: Okay, mas klaro, mas malinaw.
8: Pero James, since na tayo ay 51 na, tayo na sa wastong edad na, alam na natin ang ginagawa natin sa buhay. From the very start, James, alam mo naman na tama o mali ang ginagawa mo, di ba? Alam mong mali. James, alam mong mali.
7: Yes po.
8: Okay. May legal na asawa ito. May pamilyang binuo. Labas ka sa eksena. Sa uli mo na.
7: Okay po.
8: Ha?
1: Kasi pag yung bagay na hindi para sa atin at hindi tayo nagmamayari, darating ang punto ng araw. Nahahanapin. Oh sige. Okay, James, salamat ha. Oo, kasi wala na. Nawala na ako. Ayoko na.
8: Makinig mo na.
1: Babay na. Uwi na ako. Sige na. Hindi na, ayoko na. Ayoko. Sige na. Hindi na. Hindi na. Ayoko, nagtatampo na. Hindi na. Ganito kami mga babae, nagtatampo kami.
7: Thank you for the advice.
8: James ha. Huwag ka nang maging asado. Huwag ka mag-expect. Huwag ka mag-expect.
1: Guwamo. Akala ko ba you look like 35? Parang 65 yung ubo mo eh.
7: Actually, meron akong friend kasama ko sa
8: amin. Tama na, James! Saglit lang! Mamaya na yung kaibigan mo. Wala siyang kinalaman sa kwentuhan natin, ha? Ganito na lang.
7: Yung ubo ko siya, umubo.
8: Sa yung umubo.
1: We, istoryahe.
8: James, umubo!
7: Katabi ko, katabi.
8: Okay, sige, James. Ganito, ha? Paiksiin na nga natin. Ibalik mo na siya sa asawa niya.
1: Oh, dahil hindi ikaw ang nagmamayari sa kanya, ha? At huwag ka naghahangad ng ikaw ang pipiliin. Dahil unang-una pa lang, kung ikaw ang pinili niya, di sana umpisa pala, pinili ka na niya.
8: Okay, James.
1: Naiyak na siya. Okay ka lang, James. Huwag kang hahagulad,
8: James, ha? Sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, hindi siya sa'yo. Wag ka nang mag-expect. Ha?
7: Okay.
8: Ibalik mo kung ano yung kinuha mo na hindi iyo.
1: Yes.
7: Okay.
8: Ganun lang kasimple. Ha, James?
7: Thank you.
8: Marami pang iba dyan na pwede sa'yo. Pero wag ka maghangad ng isang bagay na hindi po pwede maging sa'yo. Okay?
7: Thank you.
1: Sabi nga ni Benny, makakahanap ka ng para sa'yo, wait for the right time.
8: Baka masyado ka lang apurado kasi 51 ka na. Pero sabi mo nga eh, mukha kang 35. Marami pa magkakagusto sa'yo dyan.
1: Totoo.
8: Ha, James?
7: Thank you very much.
8: Oo. Kasi kulang din naman masasaktan sa ginagawa mo eh.
7: Yes, thank you. Thank you very much for the advice. Medyo talagang buhay ang paninig niyo, pero the best na makarinig po ako sa inyo ng napakagandang advice. Thank you very much. So ngayon, I'm go to the Batangas, nag-anwin para medyo kasama ko yung friend ko may...
8: Ano na yung kaibigan mo!
1: Malay mo, kayo pala yung nagsibitar! Mas natandaan mo, James, you deserve the love na ikaw ang pinagsisigawan. Walang kahati, ikaw at ikaw lang pang habang buhay.
7: Thank you.
8: James, panghuling salita, ano gusto mong sabihin sa sarili mo? Huwag na dun sa babae, wala ka nang pakialam sa kanya. Kung nakikinig ang sarili mo ngayon, ano gusto mong sabihin na mula sa puso?
7: Gusto ko talagang sabihin sa sarili ko, sana makakita ako ng isang babae para sa akin. Kasi gusto ko talaga na, so pinapangarap ko talaga na magkaroon ng isang right girl na makakasama ko siya. Kasi workaholic kasi ako eh.
8: Anong ang gusto mo sabihin? Diretso na be. Oo, dali, walang time.
7: Gusto ko sabihin sa sarili ko na ayun na, diretso na. Straight na, hindi na ako makikipagbalikan sa kanya.
8: Wow. Yeah, tama yan. Ganun ha, James ha.
7: Thank you very much.
8: Be okay, be good ha, be better.
1: Oh, be happy.
7: Okay, thank you.
8: Oh. Ha?
7: Yeah, thank you.
1: Oh, and
7: thank you sa inyong dalawa at mabuhay kayo.
1: Oh, hi, ikaw
7: at
1: din.
7: Salamat sa inyo. Lagi akong nakikinig sa inyo. Salamat. Medyo, ngayon, na-enjoy ako. Ngayon ko na-realize na.
8: 11-11 na, James.
1: Salamat, James. Balitaan mo kami. Pwede okay. ka tumawag ulit bukas. Sa agahan mo, na, ha. James, mag-iingat ka, ha. Mag-unwind ka doon. Mag-trunks ka para makakita ka ng dawal mo. Ha?
8: Kailangan bakit yung alas mo.
1: Sige, James. Mag-ingat, ha.
8: James, salamat, ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit. Lupit mo?
9: Ang lupit!
8: James?
1: Wala na. Wala bumitaw na siya.
8: Oh.
1: Tulad ng pagbitaw niya doon sa babae. Alam ko na kung sino yung kamukha mo. Kanina ko pa iniisip, sino yung kamukha nito?
8: Sino? Oh,
1: kilala niyo to? Ito kamukha ni Kiko.
8: Yan, makikita yan. Ano? Buisit ka talaga. Si Crying Chinchan yan eh.
1: Sabi ko, may kamukake.
8: Kaya pala,
1: tapos tawa ko ng tawa kanina habang kinakausap mo si ano.
8: Alam mo, nagtatrabaho tayo, naghahanap ka ng kalokohan.
1: Siyempre, hindi ako mapapakali hanggang hindi ko matatagpuan yung sagot sa mga bawat katanungan ko. Kamukha mo si Crayon Shinshan.
8: Si Crayon Shinshan kasi may ginagawa. Gusto mo gawin ko rin ginagawa niya?
1: Huwag na. Baka mahampas kita ng patpat ko.
8: Tawid na tayo.
1: Sige na.
8: Maraming salamat po sa mga ka-vibes natin na tumawag at nag-share ng kanilang mga SKL. Bukas ulit ha. Kaya tandaan nyo po ang number na ito.
1: 0954-406-1967.
8: At bukas ulit, mag-arinigan tayo. Pero ngayon ay hanggang alas 12 inyo pa kami mapapakinggan kasama nag-iisang baby ng bayan. DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Sarajo Kika! Ay, kaliko!
8: Dito lang sa 92.3 FM on!
1: Kabimes sa Soundtrip! Ang lupet!
10: 92.3 FM on! Favorite music radio! Kabimes!
9: Ang lupet!
11: Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Grabe naman yan.
1: Shout out po sa driver, konduktor at mga pasahero ng GPS Transport na biyaheng Pasita Ayala na may plate number, bus number 2102. Grabe naman.
2: Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat dahil napakalupit ninyong lahat.
1: Shout out ulit, GPS Transport na biyaheng Pasita Ayala. Ingat po kayo at salamat sa inyong pakikinig. Magbabalik pa rin kami dito lang sa 92.3 FMR.
2: Goodbye! I'm so sound trip!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Jose Marie Cudino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
2: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
4: Ang lupet!
6: Init ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
6: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!

0: aman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hello! Maraming salamat sa inyong pagdudok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong oras sa ito sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe! Thank you so much from the bottom of our heart. Ganon, maraming salamat sa lahat ng mga tumawag. At yung mga hindi nakatawag, nakapasok, huwag kayong maglala dahil may bukas pa sa inyong buhay.
5: Wow! Talagang may bukas pa. At sa GPS Transport Bus 2102, maraming salamat po sa inyong pagtutok! Thank you!
4: Mag-iingat ang aming napakaguwapang driver at ang kanyang konduktor na babaero.
5: Easy! At sa mga pasahero, ingat po kayo at sana nag-enjoy kayo habang kayo ay nakikinig. At maligayang karawan din pala pahabol kay Leleng Heart. Hey! Pagbati mula kay Rica Uy Pumar, Happy Birthday! O, di ba? Birthday mo?
4: Happy birthday.
5: Oh, happy birthday. Kaya Leleng Heart. Mula kay Rica Uy Pumar. At ito na nga. Susunod na ang programa magbabadulan ng good vibe music at kwentuhan. Ang programa Love Me,
4: Cathy G.
5: Kasama ng isang majusi, mamiti at ang bagong pantasya ng bayan. Cathy G
4: is the place to be.
5: Yun ay susunod.
4: Makakasama ninyo siya. Ang inaabangan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Kaya naman, tutok lang bukas ulit. Lagi niyo tandaan ang number na ito.
4: 0954-406-1967.
5: Para syempre magkahuntahan tayo bukas na bukas ulit. Kaya naman magbabalik kami alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali kasama ng isang baby ng bayan, DJ May.
4: We heard it right. Oh! At ang makulit mong tito si Radyo Kika.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Goodbye! So sound trip, ang lupet! Oras natin, 11:52.
5: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pansamantalang isaasara ng palasyo ang press office nito ngayong Lunes bilang paghahanda sa mga kilos protesta kaugnay ng anibersaryo ng Batas Militar sa Maynila. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, isaasara ang New Executive Building o NEB bilang bahagi ng security measures kaya walang isasagawang press briefing. Sinabi ni Gomez na kabilang ito sa standard security protocols ng palasyo. Samantala, nilimitahan din ang pagpasok sa mga kalsada sa paligid ng palasyo bilang bahagi ng pinaigting na seguridad.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahang magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa susunod na araw. Ayon kay House Prosecution Chel Diokno, tatalakayin sa pagtetestigo ng alkalde ang ilang partikular na usapin na may kaugnayan sa kaso. Supina na rin ang inilabas ng Senate Impeachment Court para sa kanyang pagharap. Binigyang diin ni Diokno na hindi lamang imbitasyon ang supina kundi isang utos ng impeachment court na dapat sundin. Samantala, sinabi ni Diokno na posibleng magbago pa ang plano ng prosecution na tawaging testigo si Vice President Sara Duterte. Tutol dito ang depensa dahil ayon sa kanila, hindi siya dapat piliting magtestigo laban sa kanyang sarili. Nakatakdang dinggi naman sa Wednesday ang oral argument sa disputed voting threshold para sa conviction. Sinabi din ni Diokno na nasa Senado bilang impeachment court ang pagpapasya sa isyung ito.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating pahuling balita, tinawag na bayani ng DSWD ang 14 na gulang na estudyante na nakapigil sa isang grade 9 student na bumaril sa isang silid-aralan sa Banga, South Cotabato. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, sinipa ng estudyante ang suspect at ginamit ang isang upuan para maisara ang pinto ng classroom at mapigilan itong makapasok. Nasugatan ng estudyante matapos paputukan ng suspect ang bintana ng silid-aralan pero nakapaghatid pa rin ito ng tama sa kamay ng suspect. Nasa 30 estudyante ang nasa loob ng classroom nang mangyari ang insidente. Samantala, nangako naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng pinansyal na tulong at psychosocial support para sa mga estudyanteng nasugatan at apektado ng pamamaril. Binisita ni Gatchalian ang 3 biktima na kasalukuyang naka-confine sa isang ospital sa Corona del City at tiniyak na patuloy na makakatanggap ng tulong ang mga biktima at kanilang pamilya mula naman sa gobyerno.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uutang ka na naman. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3.
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Dara along with the version of Ikaw Na Nga. Ikaw Na Nga, Ka-Vibes, baka ikaw na nga ang hinahanap ko. Ikaw na laging nakikinig sa akin. Ikaw na laging nandyan at nakaantabay sa atin pong programa. Love me, Kathy G. Welcome everyone and happy, happy Monday. Ayan, ako, Lunes po, 21 po sa buwan ng Setyembre. And kamusta ka naman? How's your day? Ayan, nag-enjoy ka ba ng weekend? Ako, happy ba ang iyong weekend? Eto na naman po, sasalubungin na po natin ang panibago na naman pong week na punong-puno po ng positive vibes. Ayan, punong-puno po ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo, Ka-Vibes. Of course, magkakasama-sama na naman dahil panibagong problema na naman po inyong matutunghayan ngayong araw na ito, panibagong storya na naman. Ka-Vibes, sabi nila, hindi lang lahat ang edad ang sukatan ng pagmamahal. Minsan kahit magkaiba yung pinanggalingan nyo, magkaiba yung karanasan, at magkaiba yung landas ng buhay nyo, pwede pa rin magtagpo ang dalawang taong nagmamahalan. Do you agree to that, Ka-Vibes? Diba? Pero papaano kung magkaiba rin pala ang mga responsibilidad at mga bagay na kailangan intindihin? May mga tao kasi nga pumapasok sa isang relasyon na dala ang bigat ng nakaraan. Diba? Yung mga hindi pa nakaka-move on. May anak na kailangan alagaan, may obligation na hindi pwedeng talikuran, yung mga ganyan, yung mga responsibilities na habang buhay ng parte ng kanilang pagkatao. At may mga pagkakataon din na ang taong mahal natin ay nahihirapang tanggapin ang lahat ng yan, di ba, Ka-Vibes? Kaya nga dito na nagsisimula yung tanong na hanggang saan ba ang pag-unawa, hanggang kailan ka maghihintay, at papaano kung sa kabila nung lahat ng pariwanag, yung sakripisyo, eh bakit may mga bagay pa rin na hindi kayang tanggapin? Diba? Ikaw ba, sa tingin mo ba, hindi naman agad-agad ganun kabilis na matatanggap lahat-lahat eh. Marami sa atin, malamang ang nakaranas na ng ganyan, Ka-Vibes, yung hatiin yung oras ng family, trabaho, at yung taong mahal. Yung mapagbintangan na wala ng oras, nasabihan ka na ba niya, wala ka ng oras eh. Or yung maramdaman na parang ikaw ang laging nagsasakripiso sa relationship. Yung minsan ang selos, yung tampuhan, at napag-uusapan na at maayos, di ba? Pero may mga pangyayari rin na tuluyang sumisira doon sa tiwala, Ka-Vibes. At kapag di ba minsan nasaktan na yung puso, possible pa bang buuin ulit ang isang relasyon na nasira na? Nangyari ba sa'yo yan? Yung nasira na yung relasyon nyo, but then nagawa nyo pa rin ang paraan. Ngayong araw kasi, Ka-Vibes ha, pakinggan po natin ang isang kwento ng isang lalaki na sumubok ulit magmahal after ng isang masakit na kabanata ng kanyang buhay. Di ba sabi nga niya, huwag kang tumigil sa pagmamahal. Pero sa kanyang pag-asang makahanap ng bagong pag-ibig, eh minsan hindi ganun kadali. Haharapin ang isang pagsubok na muling magtatanong sa kanya hanggang saan ang pagpapatawad at kailan mo masasabing sapat na. Diba? Isang kwento po yan, Ka-Vibes, na sigurado marami po ang makaka-relate. Ayan, dahil usapin ang pag-ibig, responsibilities, tiwala at pangalawang pagkakataon. Kaya nga, Ka-Vibes, samahan niyo po ako later sa ating pong story for today habang ikaw po dyan ay busy. Lunes na Lunes, nakikipag-chikahan ka. Lunes na Lunes. Oh. Sa lahat po ng mga Ka-Vibes po natin nasa mga karinderya po ngayon at kumakain. Ayan, nagla-lunch. Hello lang. Tuloy lang ang chikahan habang kumakain. At syempre, sa mga Ka-Vibes din po natin na mga nasa restaurant. Ayan, sa mga kinaate, kuya, dyan po sa ukay-ukay, sa palengke. Ganon din sa mga nasa salon. Ayan, tuloy din po ang chikahan. Oo, sa mga nasa mga SG. And of course, syempre sa mga rider and driver po natin, mag-iingat po kayo sa pagmamaneho, ha? Oo, huwag mainit ng ulo. Dapat eh, lagi nakasmile pa rin para mas marami ma-attract na pasahero. At syempre sa mga OFWs natin, kamusta po kayong lahat? Wherever you are there. And we are here. Ito po ang Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, Mariah with my all. Handa mo bang ibigay ang lahat-lahat ka-vibes para sa taong mahal mo? Sabi nga ay my all. Pero ang katangunungan po natin for today, dito po sa Cathy G Ask, kailan mo masasabi na panahon na para bitawan ang isang relasyon na minsan mong ipinaglaban? Meron ka bang relasyon ka-vibes na pinaglaban pero tingin mo hindi na talaga kaya, Cathy G, eh? Hindi na carry. Oo, kailangan ko nang bumitaw. Oo, gusto ko nang bumitaw, Cathy G. Pero yung iba, hindi lang basta ginusto, bumitaw na talaga. Dahil nga, alam mo yung kuminsan kahit na gusto natin na ipaglaban pa, 'di ba? Parang kusang bumibitaw eh yung relasyon, yung tao. So ikaw ka vibes, ano bang pinaglalaban mo at sa tingin mo ay hindi na kaya? Abangan niyo na po ang ating kwento for today. In just a short while, maririnig niyo po ang ating story na iyahatid ko po sa inyo, ang kwento po ng isang taong nagmamahal, ang isang taong puno ng pagmamahal pero hindi niya alam pa paano nga ba i-balance, 'di ba? Sabi nga nila, time management. Oo, kapag ikaw ay may ginagawa ka, lalo na sa trabaho, you have to manage everything. Pero pagdating kaya sa relasyon, ganyan din. May time management ba, ka-vibes, pagdating sa pag-ibig? Abangan niyo po ang kwento ni Jericho na iahatid ko po sa inyo. Meanwhile, hello muna siyempre sa mga ka-vibes po natin na nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod. Hello po sa inyo dyan, the City of Smile. Thank you so much. Ayan na, Rocks Australia. At syempre sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa Bacolod. Nakakatuwa namang marinig na nakikinig kayo sa akin. Salamat, ka-vibes. At syempre dyan din po sa 102.3 Baguio. Spillover La Union. Ayan, sa mga kamag-anak ko dyan sa La Union, hello po sa inyong lahat. Salamat din sa pagtutok at pag-abang ng aking programa. Ganun din sa 97.5 Jen San, Miss Janet, and the rest of the gang. Ayan, hello po din sa inyo dyan sa Jensa. Nang saya-saya, nakakatuwa na, alam nyo yun, natatawagan ka at sinasabihin sa yun na nakikinig sila. Thank you so much, ka-vibes ha. Kaya, syempre, ganun din sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Abangan nyo na po ang kwento ni Jericho. Syempre, dito lang sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, 12:53 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

if you leave my world, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa magmahal. Hindi ko alam kung makakabangon pa ako from pain. Ay, diba? Marami pong ganyan na parang kapag iniwan ng taong mahal nila, eh hindi na alam kung saan pupunta, kung ano nang gagawin. Diba? Naiimad na yung mundo talaga. If you leave my world, sabi nga na Michael Learns to Rock. Eh ano kaya masasabi ng ating letter sender for today? If you leave my world, paano na ako? Paano na ang buhay ko? Kailan mo masasabi na panahon na para bitawan ang isang relasyon na minsan mong ipinaglaban? Ang kwento po ng ating sender na si Jericho, ang inyo na pong maririnig ngayong araw na ito. After this beautiful song coming from David Pomeranz, sabi nga eh, alam nyo, pag tayo nagmamahal, bibigay natin lahat, ba? Diba? Pero kapag nawala yung taong minamahal mo, patuloy ka pa rin dapat magmahal until you fall in love again. Ba diba, ka-vibes? Dapat ganun. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang pagmamahal. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Jericho. Dear Kathy G, isang magandang araw sa inyong lahat. Palagi akong nakikinig sa programa nyo at masasabi kong sobrang gaganda ng mga kwentong ini-airin ninyo. Ako nga pala si Jericho, I'm 47 years old. Sana tulad ng iba ay maka-inspired din ako ng maraming tagapakinig. Kathy G, hiwalay ako sa asawa pero may isang anak. Hindi na kasi kami magkasundo ng asawa kong si Sandy, kaya naman nauuwi ang lahat sa away. Kesa naman sa palaging makita ng mga bata ang bangayan namin at alam din naman na wala ng ibang solusyon, kaya nagdesisyon na lang kaming maghiwalay. Para sa ikatatahimik rin ang lahat. Nasa kanya ang bata at nakakasama ko naman tuwing weekends. Nang magkahiwalay kami, Kathy, lahat ng atensyon ko ay nasa trabaho. Kaya naman mas lalong gumanda ang aking performance. Pero aaminin ko, Kathy, may mga oras na nalulungkot ako. Napapaisip kung meron pa bang babaeng darating sa aking buhay.

0: bahay ng ego. Ah, yun. Kulay pulanggit. Ang nagbibidoke. Ayos.
1: Jericho! Uy, Jericho! Buti naman, nakarating ka.
0: Ay, mabuti na nga lang talaga. Maaga ako nakapag-out sa trabaho eh.
1: Grabe, hindi talaga ako sa'yo, pre. Bahay trabaho lang ang mundo mo.
0: Eh, wala naman nung ibang pagkakaabalahan eh. Nga pala, congratulations ha, natapos mo na rin magpagawa ng bahay mo.
1: Eh, gustong-gusto na kasing lumipat ni Mrs. eh, kaya pinamamadali ko na sa kanila. Maganda ba, pre?
0: Oo naman. Nasaan nga pala si Mari? Nakapag-ahin naman ako.
1: Ako, eh, busy makipag-usap sa mga kaibigan niya eh. Dito na muna tayo. Ito, shot ka muna pre para ma-relax ka naman.
0: Oo, no, salamat paring Rey. Ha?
1: Kumusta ka naman pala pre? Minsan ka nalang makasama sa lakad ng barkada.
0: Okay naman. Masyado lang talagang busy sa office, lalo na ngayon.
1: Eh, ang tanong, meron ka na bang nahanap na chicks?
0: Chicks ka dyan? Wala. Ano ka ba?
1: Wala. Eh baka naman kasi nagkabalikan na kayo kaya wala kang girlfriend.
0: Hindi ah. Wala lang talaga akong oras.
1: Eh teka, nakikita mo ba yung anak nyo?
0: Oo naman pre. Kapag weekend kasama ko, pinapasyal ko rin.
1: Alam mo, sa totoo lang, sayang kayong dalawa. Naalala mo ba nung college tayo? Halos kinaiingitan nga kayo sa school eh.
0: Sobrang kinaiingitan. Ayun, hindi rin nagtagal.
1: Eh, total naman, halos mag-iisang taon na rin kayong hiwalay. Di ka pa maghanap ng bago, pre.
0: Di ako naghahanap, ano ka ba? Tsaka, wala pa naman ako nakikita eh.
1: Alam mo, tumingin-tingin ka kasi para may makita ka.
0: Loko-loko ka talaga. Baka marinig ka ng asawa mo dyan, malagot pa tayo parehas.
1: Hindi yan, pre. Alam naman niyang siya lang babae ko eh. Tsaka, good boy to, pre.
0: Sino yung babae na yun?
1: Ha? Saan?
0: Yun, naka-white.
1: Ah, si Gian yan, pre. Pamangkin ng kaibigan ni Mrs. Ang ganda, no?
0: Oo, pre. Maganda. Ilan taon na ba siya, pre?
1: 23.
0: Ay, bata pa. Sayang.
1: Uy, di na bata ang 23, no? Pwede na yan. Ano? Pakilala ko sa'yo?
0: Huwag na. Baka mamaya may boyfriend na yan. Tsaka, hindi rin naman ako papansinin yan.
1: Diyan ka lang ha.
2: Uy, Rewi! Teka lang!
0: Ito talaga tong lalaking to.
1: Gian!
3: Oh! Kuya Rewi, bakit?
1: May papakilala sana ako sa'yo eh. Ito nga pala si Jericho, yung kaibigan ko.
3: Ah, hello po.
0: Hi, hello.
1: Oh, siya. Mayon ko muna kayong dalawa. May bisita pa kasi kami. Okay? Bye!
0: Bigla akong iniwan dito. Ay, nakaraulot talaga.
3: Jericho? Tama?
0: Tama. Sorry ha. Kasi bigla akong pinakilala sa'yo ni Rewi. Tapos sabay alis.
3: Marami kasi silang bisita, kaya ganun.
0: Sabagay.

0: Kathy G. Napilitan akong tanggalin ang hiya ko at makipagkwentuhan ako sa pamangkin ng asawa ni Rewi. Kathy G. si Gian, yung tipo ng babaeng walang kaarte-arte. Medyo maingay nga lang pero masayang kasama. Napaka-natural kumbaga. Siguro dahil 23 pa lang siya, Kathy, kaya ganoon ang behavior niya. Pero bagay naman sa kanya. Kathy G., sa kabila ng agwat ng edad namin sa isa't isa, nauwi pa rin ang ligawan sa lahat. At pagkatapos ng mahigit isang buwan, sinagot rin niya ako. Sobrang minahal ko si Gian, Kathy. Lahat kaya kong ibigay para lang maging masaya siya. Tanggap niya din na may anak na ako, kaya mas lalo kong naisip na parang wala na yata akong mahihiling pa sa Diyos. Kathy G.
1: Ito na yung pinabibili mong pizza at soft drinks, oh. Yan.
2: Wow! Thank you! Grabe, barkada sa iskinuha mo. Eh, dalawa lang tayo.
1: Eh, naniniwala kasi akong kulang pa yan sa atin.
2: Sa bagay, may point ka. O tara, kain na tayo. Kaya naman natin itong ubusin eh.
1: Alam mo, Gian, ikaw lang yung nag-iisang babae na kilala kong hindi takot tumaba.
2: Di naman kasi ako tabain eh. Kahit ilang plato pa ng pagkain ang kakainin ko, payat pa rin ako. Kaya, kain na lang ako ng kain.
1: Pero mas maganda na rin yan, ha? Ayaw ko ng babaeng nagda-diet eh.
2: Bakit naman?
1: Eh, bakit ba kasi kailangan mag-diet? Eh, meron namang proper eating, di ba? Tsaka, hanggat may pagkain, kumain lang ng kumain.
2: Mabuti na lang hindi ako mahilig mag-diet dahil kung hindi, baka iniyawan mo na ako. Ganyan ba yung ex mo?
1: Paano naman napunta sa kanya yung usapan natin?
2: Wala. Gusto ko lang malaman. Eh, syempre, as your girlfriend, curious din ako kung anong klaseng relasyon ang meron kayo dati.
1: Sige. Mabait naman siya. May mga times lang talaga na hindi kami magkakasundo. Parehas kasi kaming ayaw magpatalo kaya nangyari. Yun, halos araw-araw, away na lang kami ng away. Tapos, narealize namin wala na kaming pagmamahal sa isa't isa.
2: Hindi nyo ba naisip yung anak nyo?
1: Naisip naman namin, pero kasi naman sa araw-araw nilang makita kaming nag-aaway, mas mabuti na lang yung maghiwalay na lang kami.
2: Pero sigurado ka bang wala ka nang nararamdaman para sa kanya? As in?
1: Loh, bakit? Nagsiselos ka ba?
2: Plastic ko naman kung sasabihin hindi, di ba? Siyempre dati mong asawa yun. Matagal na panahon yung binigay mo sa kanya. Eh, yung sa akin, isang taon pa lang. Ano namang laban ko dun?
1: Alam mo, kung mahal ko pa siya, eh di sana hindi kita liligaw at hindi magiging tayo ngayon, di ba?
2: Malay ko ba sa'yo? Baka ginagawa mo lang akong panakipbutas, ganun.
1: Ano mo ang pinagsasabi mo dyan? Matagal na akong walang nararamdaman sa kanya.
2: E paano kung makipagbalikan siya sa'yo? Babalikan mo ba?
1: Ha? Di na!
2: Anong hindi na?
1: Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Oo na yung nakikita ko yung anak ko at sigit sa lahat. May isang babaeng sobrang mahal na mahal ko.
2: Baka naman sinasabi mo lang yan kasi kaharap mo ko.
1: Hanggang ngayon pa rin ba? Nagdududa ka pa rin ba sa akin?
2: Hindi naman sa ganun. Siyempre, hindi mo sa akin maalis yung takot at kaba na baka bigla na lang magbago ang lahat.
1: Pangako ko sa'yo, Gian. Walang magbabago sa atin. Kung meron man, for the better yun. Ang hiling ko lang naman eh yung pagkatiwalaan mo ko.
0: Kathy G? Siyempre sa bawat relasyon, hindi talaga maiiwasan yung hindi pagkakaintindihan. Wala namang perpektong relasyon, sabi nga nila, di ba? May mga times kasi na nagre-reklamo si Gian kapag halos lahat ng oras ko ay naibibigay ko sa anak ko. Hindi ko naman siya masisisi sa parting yun, Kathy. Siyempre, mahirap para sa kanya ang mag-adjust dahil ako ang unang boyfriend niya. May anak pa. At isama na rin natin yung hindi pa niya nararanasan ang magkaroon ng pamilya kaya hindi niya talaga maintindihan ang mga responsibilities ko, Kathy G. Pero mahal ko si Gian. At gusto ko gawin ang lahat. Para sa kanya. Hindi ko kaya, Kathy G, na mawala siya. Kaya kahit mahirap, titiisin ko ang lahat para sa mahal kong si Gian.

Kathy G, ginawa ko ang lahat para mabalansi lang ang oras para sa mga bata at kay Gian. Pero minsan, parang hindi pa rin sapat dahil madalas kaming magtalong dalawa. Iniisip ko na lang tuloy, wala namang madaling relasyon sa mundo, Kathy. At gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko ang mga pagkukulang ko kay Gian at sa aking anak.

0: tama ako? Lagi ka namang ganyan. Panay ang sabi mo sa akin na hindi mo na siya mahal. Pero kapag nandyan naman siya, nakakalimutan mo na ako.
1: Hindi yan totoo. Intindihin mo naman yung sitwasyon ko, Gian. Halos hatiin ko na kayong katawan ko para sa anak ko at para sa iyo eh. Kaunting pag-unawa naman dyan oh.
0: Eh kung ganito din pala ang mangyayari, eh di sana hindi na lang naging tayo. Hindi kita inaagaw sa anak mo. Pero bigyan mo din ako ng oras. Palagi na lang ako yung nagsasacrifice eh.
1: Anong gusto mong gawin ko? Lahat ng oras ko ibibigay ko sa'yo, ganun ba yun ha? Na araw-araw dapat magkasama tayong dalawa? Gian, sana naman ma-appreciate mo na yung ginagawa kong lahat para maging balanse ang oras ko. Sige, ganito na lang. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi tayo magkakaintindihan ngayon dahil galit ka pa.
0: Pakiramdam ko tuloy, sabit lang ako sa buhay mo. Na kapag sinasabi mo sa akin na kasama mo sila, parang nagigigabit mo tuloy ako.
1: Hindi yan totoo, Gian. Huwag mong isipin yan. Ikaw na ngayon yung mahal ko.
0: Oo, di mo na siya mahal. Pero asawa mo pa rin siya. Wala akong laban kung sakaling nagdesisyon siyang ipatigil na lang yung proseso ng annulment niyo.
1: Hindi mangyayari yun. Bakit ka ba nag-alala? Nandito ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan.
0: Eh, paano ako makakasiguro kung hanggang ngayon, hindi ba rin kayo legal na magkahiwalay?
1: Hindi kita masisisi kung ganyan ang iniisip mo. Pero magtiwala ka lang sa akin, okay? Mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa. I love you. I love you, okay? I love you so much, Gian.
0: I love you too.

Kathy G. Naiintindihan ko naman ang pagsiselos ni Gian dahil sa ex ko na kasama ko at ng anak ko. Pero wala ba siyang tiwala sa akin para isipin na may iba kong ginagawa maliban sa pag-aasikaso sa aking anak? Kathy G, sa tagal naman ng relasyon namin, ni minsan hindi ako tumingin sa iba. Dahil siya lang ang nag-iisang babae na gusto ko laging nasisilayan araw-araw, kahit sa social media lang. Kaya hindi ko alam kung saan nagmumula ang lahat ng mga sinasabi niya sa akin.

0: sagutin nung hindi.
1: Bakit?
0: Nasaan ka ngayon, Gian?
1: Sa bahay. Bakit?
0: Mag-usap naman tayo, Gian, please. Hindi ako makapag-concentrate dito hanggat alam kong galit ka pa sa akin eh.
1: Hindi ko na kasalanan yun.
0: Huwag ba nang magalit sa akin, Gian, oh.
1: Paano ako hindi magagalit sa'yo? Eh kahit sinabi ko nang ayaw kong pumunta ka dyan, pumunta ka pa rin.
0: Trabaho to eh. Ano ka ba? Hindi ko naman pwedeng pabayaan to. Tsaka pinaliwanag ko naman sa'yo ng mabuting lahat, di ba? Ikaw lang tong ayaw maniwala sa mga sinasabi ko eh.
1: Ganit pa rin ako sa'yo. Kung gusto mo maging okay tayo, pumunta ka na dito, agad-agad.
0: Hindi naman pwede yun, Gian.
1: Ah, ganun. Sige, sige na, babay na.
0: Hello? Hello? Nako talaga.
2: Sino naman yung kaaway mo dyan, pre?
0: Si Gian. Hanggang ngayon, galit pa rin sa akin.
2: Huwag mong sabihin dahil dyan pa rin sa ex-wife mo at trabaho yan.
0: Ano pa nga ba?
2: Pre, ipaliwanag mo ng mabuti sa kanya.
0: Ginawa ko na, pre. Ilang beses na nga ako nagpaliwanag sa kanya. Nagpakita pa ako ng patunay na totoo yung sinasabi ko. Kaso, ayaw pa rin maniwala.
2: Pagpasensyahan mo na lang, pre. Ganyan talaga mga babae, may pagka-paranoid talaga minsan.
0: Yun nga yung ginagawa ko eh. Pagpapapasensya, pre. Iniisip ko na nga lang na bata pa kasi kaya ganun umasta. Hindi pa niya naiintindihan yung mga commitments ko, pre.
2: Nagsiselos pa rin ba siya sa ex mo?
0: Sobra. Nagre-reklamo kapag nalalaman na kasama ko pati anak ko. Kung ano-ano nang pinag-iisip. Siyempre ako, todong paliwanag para hindi lang magalit.
2: Hiyaan mo na lang, pre. Marirealize din naman niya yan. Kaya ikaw munang umintindi sa ngayon.
0: Pero hanggang kailan naman yan, di ba?
2: Yun ang tanong dyan, pre.
0: Kaya kahit anong hirap na magpaliwanag sa kanya, ginagawa ko pa rin. Wala eh. Mahal ko. Ayaw ko siyang mawala sa buhay ko. Mamaya, pupunta ko nga siya dun pagtapos ng trabaho ko eh. Susurprise ko siya. Bahala na kung magalit siya.

0: Jian, si Jerry ko to. Jian? Ay, bukas naman pala eh. Jian, nandito na ako.
1: Ano ba yun? Jian!
2: Jian!
1: Anong sabihin na?

0: libre. Sabi niya kasi wala siyang boyfriend.
1: Walang boyfriend, ha? Ito!
2: Jericho!
0: Tama na!
1: Lumayas ka dito!
2: Jericho!

0: Bridget.
1: Ano kasi? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari.
0: Hindi mo sinasadya magpagalaw sa ibang lalaki? Yung ba yung gusto mong intindihin ko, ha?
1: Galit na galit kasi ako sa'yo.
0: Kaya ka naganap ng iba? Bakit, Gian? May mali ba sa akin? May kulang ba sa lahat ng binibigay ko sa'yo? Ha?
1: Matawarin mo na ako, Jericho. Hindi ko sinasadya ang nangyari.
0: Paano kita mapapatawad sa nakita ko, Gian? Niloko mo ako. Wala akong pakialam kung sinadya mo man yun o hindi. Umuwi ako ng maagad. Dahil gusto kong magkaayos tayo. Tapos ganito yung madadatnan ko. Nagpapakasaya kasi ibang lalaki. Ayoko na. Pagod na ako sa pag-iintindi sa'yo.
1: Please, huwag mo ko iwan. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako, please, Jericho.
0: Hindi mo lang ako sinaktan, Gian. Sinira mo na rin yung tiwalang binagay ko sa'yo. Paano pa kita magagawang mahalin kung ang lahat sirang-sira na? Kaya huwag na lang. Tama na.

Kathy G. Hindi ko inakala na magagawa yun sa akin ni Gian. Kaagad akong nakipaghiwalay sa kanya dahil kung ipagpapatuloy pa namin yon ay hindi magiging madali ang lahat. Araw-araw ko lang maaalala ang panlulokong ginawa niya sa akin. Sa ngayon, sinusubukan ko pa rin mag-move on sa sakit na naranasan ko. Naniniwala pa rin kasi ako, Kathy, na darating din ang tamang babae para sa akin. Hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Kathy, sana po ay may napulot na aral ang ating mga tagapakinig. God bless you and more power to your station. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Cherry Corn.

Ang lungkot lang isipin ka vibes no na after mong ibigay ang lahat-lahat para sa taong mahal mo, nagagawa ka pa ring lokohin, 'di ba? Lahat naman tayo nasaktan, lahat naman tayo dumaan po sa naloko, 'di ba? Lalo na kapag nagmahal ka. Pero alam niyo ka vibes ha, hindi ang paghahanap ng ipapalit sa umalis sa buhay natin ang agad na sagot para mahanap natin yung happiness na gusto natin. Sometimes, we need to heal first bago tayo magmahal ulit. Dahil kadalasan, kapag minamadali natin yung pagmamahal, yung paghanap ng taong ipapalit dun sa umalis natin, hindi natin 100% na naibibigay yung pagmamahal. Kaya, ang nangyayari, bumibitaw. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, ang kwento po nitong si Jericho na trying his best na ipakita, i-balance ang lahat para dito sa kanyang bagong pagmamahal kay Gian at ang pagmamahal sa kanyang anak. Diba? Napakahirap na i-balance pero ginagawa niya ang lahat. Pero still, magkaiba pa rin yun eh. Kavibes, lalo na at hindi naiintindihan ng kanyang girlfriend na si Gian kung ano yung mga pinagdadaanan niya, kung ano yung mga pinaghuhugutan niya bilang isang pamilyadong tao. Diba? Ang kailangan natin, kavibes eh, kailangan mong patunayan ngayon ay kung kaya mong mahalin yung sarili mo kahit walang taong pumipili sa'yo, kavibes. Alam nyo, kapag mayroong taong nagmamahal sa atin, katulad nitong si Jericho, ang alam niya, pakiramdam niya, ang nasa puso niya at naiisip niya, ito na si Gia ng sagot sa kanya. Ito nang si Gia na makakasama niya at mamahalin siya habang buhay. Pero hindi ganun agad-agad eh, ka-vibes. Dahil alam niyo, kung totoo yung pagmamahal sa'yo ng isang tao, tatanggapin at tatanggapin niya, hindi lang yung past mo eh, kung hindi pati yung kakulangan mo bilang isang tao, bilang isang karelasyon, bilang isang nagmamahal. Dapat alam nyo ka-vibe sa bawat kakulangan, may mag-fill in nun at yun ay yung tao na nagmamahal at tatanggapin tayo sino at ano pa tayo. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating story for today? Tama ba ang ginawa nitong si Jericho? Or ipaglalaban niya pa rin ba ang pag-ibig niya dito kay Jillian? Dahil nga, pakiramdam niya, mahal na mahal niya to. Pero panahon na din pa para bigyan niya muna ng time ang kanyang sarili. 0927-384-8639. That's our text line, ka-vibes. Or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Kathy G. Alam nyo, ka-vibes, isa talaga minsan sa pinagmumulan ng tampuhan, misunderstanding, or arguments, ay yung kakulangan ng oras sa isa't isa. Yung nasa relasyon ka, pero pakiramdam mo, hindi ka nabibigyan ng time. Paano nga ba ang right time management pagdating sa relasyon, ka-vibes? Payuhan po natin si Jericho, ka-vibes. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Nasubukan nyo na ba yan, yung walking in the rain, di ba? Yung para nag-i-emote ka, tapos lalakad-lakad ka sa ulan, tapos iniisip mo yung mga nangyari, di ba? Walking in the rain, Ka-Vibes, A1. And syempre, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Kailan mo masasabi na panahon na para bitawan ang isang relasyon na minsan mong ipinaglaban? Sa story po kasi na binasa ko kanina, ang kwento po ni Jericho. Si Jericho na hindi natagalan yung kanyang asawa, naghiwalay sila kesa naman nakikita ng kanilang anak. So nagkasundo sila na maghiwalay until dumating sa buhay niya si Gian na isang batang babae na nagkagustuhan din sila, nagmahalan. Pero syempre, medyo there's something dahil nga for Gian, first boyfriend, syempre hindi niya pa alam yung buhay, bata pa. Like ito namang si Jericho ay pamilyado ng tao although hiwalay sa asawa. So he's try to manage yung oras sa anak at dito sa kanyang present girlfriend. Pero may kulang pa rin eh. Hindi pa rin nagiging enough. Hindi pa rin nagiging sapat. Cathy G, ang ginagawa ko. Kaya nasakit nang malaman niya na si Gian po ay may iba. Ayan. Alam nyo yung pagtataksil, pwedeng magdulot yan ng matinding emotional distress. Yung romantic betrayal, pwedeng mag-trigger ng matinding sakit, ng galit, yung anxiety. Siyempre naman, sino ba naman gustong niloko, diba? At yung pagkawala ng tiwala, kapag minsan ka nang niloko, minsan ka nang pinagsinungalingan, diba? Parang ang hirap ibalik 100% yung trust dun sa tao. Yan, at tinuturing po yan na isang psychologically significant relationship stressor. And yung tiwala nga po, yung trust ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang romantic relationship. Siyempre, kapag walang trust, walang tiwala sa relasyon, eh, paano pa magiging okay yung relasyon nyo na bawat nalang kibot, eh, magdududahan kayo, diba? Kapag nasira yung tiwala, hindi lang ang isang particular na pangyayari ang kailangan ayusin na pwedeng maapektuhan yung pakiramdam ng security ng partner sa buong relasyon. Siyempre, wala ka ng tiwala, eh. And normal lang po na magselos, ha. Yung selos, hindi lang nangangahulugang kawalan ng love yon. Psychologically, yung jealousy po can involve fear of losing an important relationship. Syempre, na insecure tayo and yung threat doon sa relasyon na baka iwan ka. So, maaring lumitaw yan kahit mahal na mahal ng isang tao, yung kanyang partner. Iba pa rin yung napifeel niya, eh. Diba? Kaya nga kung minsan they're questioning, bakit ganun? Hindi ka pa ba na niniwala sa love na binibigay ko sa'yo? Hindi. Diba? Minsan may mga ganong tao. Hindi. Ano bang gusto mo pa para maparamdam talaga na huwag ka na magselos? Kapag mataas yung uncertainty sa isang relasyon, pwedeng mas maging sensitive ang isang tao na sa mga threat, ha? At hindi malinaw na status or future ng relationship, eh, pwedeng magpalakas ng pangamba at yung pag-iisip tungkol dun sa possible na mangyari. So, ang hirap, no? Ang hirap din na nasa relationship, diba? Sabi nga ni Engineer Today, use ng text line sa text line, eh. Ang tunay tapat na pagmamahal, Cathy G, hindi basta damdamin lang kundi isang matatag na desisyon na gawa at mananatiling matatag lalo na sa gitna ng pagsubok. Diba, nasusukat sa kalayaang manatili, hindi susuko bagkus lumalaban kasama ang partner. Kahit dumating yung mga hadlang na yan or problem, diba? Kung mahal mo talaga yung isang tao, laban lang eh. And pinapakita sa araw-araw ang pagiging totoo, respeto at inaalagaan na hindi mabahira ng pagtataksil kahit nasa sayo. Or nasa malayo or may tampuhan, higit sa lahat may pundasyong nakakapit sa Diyos, 'di ba? Thank you so much, Engineer Tadeus. Yun naman talaga eh, kung mahal mo yung isang tao, laban lang, Cathy G, sabi ni Coach Everyday. Sobrang nakakalungkot yung kwento ng sender. For my opinion, bangon ka lang sender. Una, mahirap talaga mag-move on. Hanap ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo para malimutan mo. Para makalimutan mo ang lahat. Kapag handa ka na ulit harapin ang bagong kamalata ng iyong buhay, eh sana maging happy ka na sa makakasama mo. Totoo naman, Coach Everyday. Thank you to you. Si Miss Sari, sabi niya, Cathy G, masasabi ko panahon na para bumitaw o bitawang kapag yung isang lang ang nag-e-effort sa kanilang dalawa. This is to answer the question. Kailan mo masasabi na panahon na para bitawan ang isang relasyon na minsan mo nang pinaglaban? One-sided effort, ika nga. Kapag nakakaramdam ng nadidrain ka na, kapag nag-usap na walang patutunguhan, eh nako, eh talagang kailangan ng bumitaw. Yung ba paulit-ulit na lang yung nagsisimula? Kung pagod ng ipaglaban ng isang relasyon, bitawan na. Diba? Thank you, Miss Sari. Yung sender, ang hirap ng problem niya. Wala siyang tiwala sa iyo, sobra siyang selosa. Eh, kasi bata pa po eh. Ayan ha. Eh sana dumating din ang right na tao para sa'yo. Ayan. Naging marupok yung girlfriend mo eh. God bless you, sabi ni Miss Altesa Sino Cruz. Thank you, Miss Altesa. Saklap po niya. Mahirap po. May co-parenting na siya tapos naloko pa ng current girlfriend niya. Oo, ganun talaga eh. Hello, Sarbadol Carlpe. Nakakapanabig at pagbabalik mo at ang story ngayon, Kathy G. Relate po ako. Oh. Hello, Salvador. Nako, i-share mo na yung story sa amin. Ah. And Jess Escalona Bax, Kathy G. Regards po sa mga kabibes natin dyan from MB Alva Merks. Listening here, more power at more power then and regards sa lahat po ng mga kababayan natin na kasamahan mo, Jess. Ah. Hello po sa inyong lahat. And syempre, we still have time, kabibes. 0927-384-8639 or FB page ko, 92.3 FM Radio or my FB page. DJ Kathy G. Smile ka naman dyan. Ito po ang Love Me, Kathy G. sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet, 227 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love Me, Kathy G.
2: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: Easy.

0: drives the train. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Sang Lupet, final hour for Love Me Cathy G. And ako po ha, kailan ba masasabi na panahon na para bitawan ang isang relasyon na minsan mong ipinaglaban? Katulad po nitong ating letter sender nga na si Jericho, napilit niya pinaglaban sana yung kanilang relasyon ni Gian, but then hindi na talaga kaya Cathy G, nahihirapan na rin ang ating pong sender kaya might as well let go ko na lang, diba? Dumaan siya sa unang relasyon, sa kanyang asawa, hindi naging okay, nakahanap ng isang babae, namamali niya, although mas bata nga lang sa kanya, kaya parang hirap din magkaintindihan. Hindi pare-pareho yung paraan ng mga tao sa pagharap sa breakup, Ka-Vibes. May mga tao naghahanap ng social support, may nagpo-focus sa trabaho or ibang activities, habang yung iba naman yung paulit-ulit na iniisip yung nangyari, di ba? Pag tayo po, paulit-ulit nating iniisip yung nangyari, torture ang ginagawa natin sa sarili natin, oo. Ang coping yung response eh, pwedeng maka-apekto sa recovery after the breakup. And yung paulit-ulit na pag-iisip din tungkol sa breakup ay pwedeng mapanatili yung emotional distress. Kaya yung tinatawag na rumination, yung paulit-ulit na pag-iisip dun sa pain, sige, oh, masukista, kaya ganyan. Gusto ko, Cathy G, naiisip ko para nasasaktan ako, para yun yung way of pag-move on ko. Eh, wag naman ganun. Ikaw din ang pinapahirapan mo lang din ang sarili mo. Anyway, salamat po lahat sa inyo, Ka-Vibes, sa pagbigay po ng reaksyon at payo para po sa ating sender na si Jericho. Alam nyo, minsan, kahit anong hawak ang gawin natin sa isang bagay na ayaw natin i-let go, pilit pa rin itong bibitaw pag hindi ito meant for us. And for you, Jericho, hindi mo kailangang sisihin yung sarili mo dahil pinili mo maging mabuting ama. If hindi pa dumarating yung tamang tao na kayang tanggapin ka ng buong-buo, and then wag mong madaliin ang lahat. Wag mong pilitin. Diba? Sabi nga nila, mahirap kapag pinilit mo. Hindi 100% mabibigay mo. Darating at darating din ang para sa'yo, and by that time, hindi mo na kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit sa taong mahal mo kung anong responsibilidad na meron ka, dahil I'm sure maiintindihan at maiintindihan ka niya. You know what? Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share, email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes. Aba, lumipas na naman po isang araw ng ating programa. Tomorrow, magkarinigan po ulit tayo same time, Ka-Vibes. Thank you, and happy, happy birthday muna sa lahat po ng mga may birthdays today to Alex Magidam. Happy birthday to you, Ka-Vibes. At tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-Vibes, ako po si Cathy G, at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes mo sa sound trip ang Lupet 251 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang Lupet!

0: Bull on FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang gapet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang tulitante, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me,

0: patuloy ang pagniging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang Vision Bayan, DJ Jaiho!
1: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
2: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
3: Ang lupet!
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Ano man ang panahon.
3: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinapakita ng mga records ng SEC na nananatili bilang board member at 20% stakeholder si Vice President Sara Duterte sa isang kumpanya habang nanunungkulan bilang vice-presidente, isang business interest na sinusuri ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint. Ayon kay SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario, incorporator si Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation noong 2016 at may... meron siyang 50,000 peso subscription at 20% stake hanggang 2025. Nananatili din si Duterte bilang board director ng kumpanya mula 2022 hanggang 2025 kasabay ng kanyang panunungkulan bilang vice-presidente. Ayon naman kay Del Rosario, may provision sa 1987 Constitution na nagbabawal sa presidente, vice-presidente at mga miyembro ng cabinet na humawak ng ibang posisyon o magkaroon ng business interest habang nasa pwesto.
5: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na ibigay ang lahat ng kailangang tulong sa mga biktima ng pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal siyang nagtungo sa Bangan noong Linggo para tignan ang kalagayan ng mga apektado at magpaabot ng tulong. Binisita naman ni Gatchalian ang mga ospital na ginagamutan ng mga nasugatan, pati na ang mga pamilya ng mga biktima. Tiniyak din ng DSWD na sasagutin ito ang mga gastusin sa paggamutan at magbibigay ng pangmatagalang tulong at psychological first aid. Samantala, sinuspindi na ng mga LGU ang iba pang mga schools sa lahat ng antas ngayong September 21 bilang pag-iingat matapos ang pamamaril.
5: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, maaaring masuspinde o kaya ma-blacklist sa mga proyekto ng gobyerno at mapatawa ng iba pang parusa ang mga contractor na lumabag sa cease and desist order ng CDO na Department of Public Works and Highways. Naglabas ang DPWH ng show cause orders laban naman sa mga contractors na umunay nagpapatuloy ng konstruksyon sa mga questionableng proyekto sa Lakeshore Complex sa Barangay Lower Bikutan, Taguig City. Ayon pa kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi pa napaparusahan ng mga contractors dahil hinihintay pa ng ahensya ang kanilang paliwanag. Ayon sa kanya, susuriin muna ng DPWH ang mga sagot bago magpatupad ng administrative o contractual sanctions. Sa ilalim ng government procurement rules, maaaring masuspinde ang mga blacklist ang mga contractors na mapapatunayang lumabag sa kanilang kontrata.
5: FMR Newsbreak.
6: At iyan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
5: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hello Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3.
3: Hello Ka-Vibes! Ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3.
4: What's up mga Ka-Vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello Ka-Vibes! Ako si Ashley Noriga at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga Ka-Vibes! Ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR.
7: Hello mga Ka-Vibes! Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Nandito yung merienda! Nandito na!
0: Ang Petsi ng Bayan at Diyos ng Kalsada 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 At 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year DJ Jaiho.
2: Paborito yung merienda. Nandito na.
0: Welcome sa Home of the Stars.
3: Totoo yung galit mo dahil nag-sales ka kay Christina.
4: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
5: Live sa studio, Robbie Domingo.
6: Hey!
3: Hello mga kapa!
5: Miss Julian Santos!
4: Uy, pagod na pagod ako dito!
3: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Ang lupet!
3: FMR Favorite Music Radio ka-vibes ninyo sa soundtrip ang lupet! Magandang magandang afternoon mga ka-vibes sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila. Magandang araw po sa inyo. Syempre, happy Monday! Nung taring nung parang dumaan lang yung September, pero nung August, ang bagal-bagal niya. Itong buwan ng September, eh agad nagmamadali. Last week na ba ito ng September? Mag-October na ba? Tama? Hindi pa, second to the last. Week of September. Okay kayo ba? Ngayon pa lang dapat nagki-Christmas shopping na tayong lahat. Tandaan ha, mas mabuti ng maaga. Dahil kapag sumabay pa tayo ng mga bandang November, December, o di kasabay din ang traffic niyan. Pero syempre ang iba sabi, o di ikaw na lang, wala pa nga kaming pang shopping eh. O, di ba hindi lahat? Pero kung meron ka naman ng naitabi, game na. Unti-untiin mo na yan. Sure ako, mabenta ka sa mga ano, kumare mo at sa mga kumpadre mo dyan. Sa mga friends mo, lagi kang ninong o kaya naman nina. Pero magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig din sa atin sa 102.3 Baguio at sa Bacolod. Hello! Hello din sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 97.5 sa Jensen. Sa lahat ng mga kababayan ko mula sa Etivac. Hashtag Etivac represents. Happy afternoon sa inyong lahat. Sa mga nasa Laguna, Batangas, Tagaytay at sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon sa mga oras na ito, 3:33 na po. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho! DJ Jaiho, naniniwala sa kasabihan. Sa bawat tagumpay, may naiinis na kapitbahay. Ayun, totoo naman. Sa panahon ngayon, kapag nagtatagumpay tayo, nagiging successful ka, hindi mawawala yung mga kontrabida sa buhay talaga natin. Diba? Yung hihilain kang pababa. Dati alam ko yung kasabihan, dapat lahat tayo maghilaan pataas. No to crab mentality. Pero ngayon, sa nangyayari, dahil? Madaming mga etusera, mga palaka. Yung hindi masaya sa tagumpay at sa mga nararanasang magagandang bagay sa buhay ng iyong kapitbahay. Aminin, pag sila may two doors na refrigerator, next week yung kapitbahay mo meron din. Oo, talagang eksena niya kahit na yung walang-wala na talaga. Kakapit yan sa mga friend natin na mga Indian. Sa mga friend na Indian, oo. Di ba magka 5-6 ganyan, oo. O kung hindi naman, yung tinatawag natin na home credit. Yes! Shoutout sa mga taga-home credits! Ay, kahapon pala, speaking of home credit, naalala ko lang, meron kaming event sa Marky Mall.

0: Home Credit at saka Robinson's Appliances ng mga produkto ng Beauty Derm para makapag-picture, meet and greet with Jeneline and Shira. Maraming maraming salamat, mga ka-vibes. Kayo po ay nakatutok syempre sa number one home of the stars. Ito ang Banana Crew. Let's go! At dahil tayo ang home of the stars, meron tayo syempre mga special na bisita, ba? Diba? Kasi ito alam nyo, matagal na silang nakaschedule. Pero syempre, ayaw naman nila na ano, hindi ako yung mag-interview sa kanila, ba? Diba? Gusto nila, sabi nila, naku, hindi po, dapat po si DJ Jaiho po talaga yung mag-interview. Wow, nakakataba naman ang heart, yeah. Sobra. Wow, taray. Diba, totoo naman? O, eto na po, i-welcome na po natin ng live na live ba, full band setup. Actually, na-play ko na muna yung song nila before pa. Bago natin sila live na nakasama dito, ba? Diba? Sila po ang BNV2K! Hello-y!
1: Hello po.
2: What's up, mga kabay?
0: Yes, ayan. Finally, nandito na kayo.
1: Finally.
0: Dalawang beses na-cancel, di ba?
1: Opo.
0: Nang totoo, kasi nga laging wala, pasensya na po kayo, lagi po kasing wala si DJ Jaiho. Kasalanan po niya. Nakausapin niyo nga po si DJ Jaiho, ganyan. Hindi kasi, di ba, alam niyo naman, ulan ng ulan. Tapos, di ba, ang daming mga pumasok na blessings. Wow, ayan. O, di syempre, at least nandito lang, importante nandito na kayo. O, agad-agad simulan natin. Ano bang ibig sabihin ng BNV2K? Kasi parang, di ba, o, ang haba-haba. Parang feeling ko, pag hindi sinorik at yun, mas mahaba pa, di ba?
2: Actually, love story, no? Share mo na ang love story.
0: Love story ba? O, isa-isa muna. Magpakilala muna kayo sa mga nakikinig sa atin at saka sa mga nanonood ng live na live via our live streaming.
2: What's up, mga ka-vibes? Kami nga po pala ang BNV2K. Ako si Bito.
3: Ayen.
0: Ayan.
4: Ven. Ako po si Ven.
5: Erwin.
4: Tapos
5: Christian.
2: And meron pa po
4: si Ras.
5: RV.
0: Bakit nandyan ka?
4: Naya siya.
0: Dito ka, sumama ka sa kanila. Oo, hindi ka makikita sa camera. Uy, paingin naman ako ng isa pang upuan. Meron pa pala, hindi siya nabilang. Oo.
4: Yan. Dalawa sila. Okay,
0: ayun pa pala. Oh, at least,
4: keyboard po kasi kami. Kaya.
0: Ayun lang, hindi na natin kinaya kasi wala tayong dalang ano, yes, amplifier. Po. Tama ba?
4: Sa bass po.
0: Sa bass, wala. Oh, okay. Sayang. Hindi yata nahabol ni Manay Gina.
4: Okay.
0: Oh, late na atang nasabi, nakaalis na. Taga saan ba kayo?
4: Ako po, taga Pampanga. Sila po, QC.
0: San ka sa Pampanga?
4: Sa Mexico po.
0: Talaga? Uy, kakagaling ko lang kahapon sa Angeles, sa Marque Mall. One
4: Opo.
0: Hour from Mexico to Angeles, di ba? Yes, bumiyahe ka pa papunta dito ng Manila.
4: Opo, simura. Kaninang alas 10 pa yata kami umalis eh. Kasi,
0: ano sila karating?
4: 12 po, pero may dala naman po kaming sasakyan.
0: Ah, sakto naman kasi wala nang ano, traffic dun sa San Simon. Meron pa yung sa ilalim na daanan ko, pero yung dun mismo sa NLEX wala na, 'di ba? Kasi nung nakaraan bongga dun, talagang pangmalakasan yung mga itlog na delivery naging sisiyo na, 'di ba? Totoo,
2: lapisana
0: talaga lumabas na dun sa tray, in fairness naman talaga. Okay, o bakit nga BNV2K?
4: Ano po? Baka magkamali na naman tayo ng kwento.
0: Ikwento nyo ng tama. Dapat hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Ganyan.
4: Yung BNV, dapat po BNV siya. Beats and vibes po talaga dapat.
0: Ah, and tarik ka vibes. Perfect.
4: Beats and vibes po. Pero nabago po siya eventually. Parang napagtripan na din ng mga kasama na gawin na lang banda ni Ven para nakapangalan sa akin. Parang naging gano'n na lang po siya.
0: Ah, talaga. Pero magtutropa kayo since kailan?
4: Magkakahiwalay po. Actually po, parang na no choice na sila. Bawa po siya, kababata ko po siya.
0: Ang taray nung na no choice.
4: Opo, parang kababata ko siya. Uy, bubuha ko banda. Sama ka. Tapos wala na siyang nagawa, gano'n.
0: Yung iba?
4: Iba, mga kaibigan ko po din, iba-iba po ng history. Siya naman po, beatmaker po siya ng, sa mga rapper. Tapos, naging beatmaker din po siya nung gumagawa ako ng song. Hanggang sa nakuha ko na siyang...
0: Oh.
2: LDR po kami.
4: LDR po.
0: Magbabarkada, in fairness. Aminin, hindi lang sa magjojowa talaga pwedeng i-apply ang LDR. Pwede rin yan sa mga kaibigan, no? Diba? Parang isang friend din yun na nasa Dubai ngayon, si Heyon, diba?
4: Opo.
0: Yes, ka-LDR nyo siya, oo. In fairness, sobrang support ni sa'yo, ha? Sobrang support ni Hayon sa inyo. Kasi talaga, Ate Jai, meron ako mga friend na nagbabanda. Oo, play mo naman yung song na sabi ko. Sige, play natin agad-agad. Tapos eto na nga, nailaban na ng bonggang-bongga. Okay, and then,

0: Tapos, kailan talaga officially nilaunch ang BNV2K?
1: Yung pangalan na BNV2K is this year lang. Pero before pa po, tumatakbo na po yung banda as ibang pangalan.
0: Nakakapagod yun, no? Kung takbo kayo na diba? Mali. Oo. Pero yung kayo, nagpe-perform na kayo sa iba't ibang mga bars and everything.
1: Hindi po kami sa bar, sa mga coffee shop, sa mga car show.
0: Ah, talaga?
1: Opo, sa car show. Tapos din, sa TV5 din po once.
0: Bakit kayo hindi sa mga bars? Di ba kasi normally pag banda, ang alam ko niyan sa 12 Monkeys, di ba yung mga ganun yung lagi pinaproon? Ba't kayo sa coffee shop at saka sa...
1: Parang siguro po nag-iba po yung vision ko dun sa parang feeling ko yung track na ginagawa ko namin mas mapapalapit dun kami sa tina-target po namin na goal. Kahit gustuhin din tapos at the same time po parang ang naging struggle po sa amin minsan po kasi sa isang production. Parang madami po kayong artist syempre. Tapos susuportahan niyo isa't isa. Parang yung oras po namin hindi kaya kasi po magkakalayo kami kung tatapusin namin lagi yung ganong klaseng event.
0: Ah, talaga?
1: Opo, magkakalayo kasi kami, uuwi pa akong Pampanga. Tapos yung event minsan 6 hours, 8 hours, di namin siya kaya.
0: Talaga?
1: Opo,
0: hindi niyo naisip na magtumira sa isang bahay, ganyan. Oo, tapos para i-pursue yung career, hindi?
1: Walang may ganun. Ano po yun, may mga pamilya na po yun.
0: Ah, talaga? Sino yung ano, may mga pamilya na?
1: Ito po, mag-asawa po sila.
0: Ayan.
1: Tapos,
0: ay, oh, tara.
1: Kakasal na po, may asawa na rin po. Siya lang po yung, may girlfriend.
0: Ah, saan?
1: Ayun po siya.
0: Ay, ang tara.
2: Supportive.
0: So, kailan ang kasal? Sa January, so kayo rin yung tutugtog sa kasal. Oh, dapat naman. Hindi, pero parang feeling ko wag na, no? Ikuha na lang kayo ng iba. Oh, para at least nakaupo lang kayo, ganyan. Chill, relax lang, ganon. Tapos yung the way nung pagsulat, sino ang sumusulat ng kanta sa inyo?
1: Ako po yung sumusulat ng mga song namin.
0: Correct? Ikaw ang sumusulat lahat?
1: Opo, yung so far,
0: pati production.
1: Yung mga song po namin ngayon, parang yun, composition ko siya, tapos pinaparinig ko sa kanya, dahil nga beatmaker siya, siya po yung parang nag-a-arrange nung...
0: Yes po. Oy, taray, diba? So ano yung pinaka-first song na nilabas ng BNV2K?
1: Yung pinaka... Parang pinagtuunan namin ng pansin is ito talaga, yung Nag-iisang Ikaw.
0: Na na-play ko na yan dito syempre, yes, sa 92.3, yes. Ang Nag-iisang Ikaw. Okay, kaninong kwento ang Nag-iisang Ikaw?
1: Random story lang po siya. Parang ang nangyari, may naisip lang ako na isang word na parang tanikala. Naisip ko lang yung word na yun. Tapos,
0: ano nga ang tanikala?
1: Parang...
2: Chain?
1: Chain. Barrier sa something. Parang ganun siya yung, ayun, parang basically ginagamit pag...
2: Kadena.
1: Oh, yun, kadena.
0: Tanikala is kadena, ganun.
1: Para siyang poetic approach mo dun sa bagay na nagigingad lang sa'yo into something. Ganun.
0: Huwag ka laging tumanikala. Chaning, mali. Tingala yun, mali. Oo. So chain ang tanikala, ganun. Ah, antara. Eh, bakit dun nang galing yung kantang Nag-iisang Ikaw?
1: Ano po, parang dahil...
0: Na ang love is parang chain, paulit-ulit lang yung nangyari, gano'n?
1: Hindi po, parang ang naging story po kasi niya, since yun nga po, naisip po yung word na yun, tapos kailangan kong dugtungan siya, tapos bigyan ng story, naisip po lang na dapat inspiring yung song. Yung yes. Song po na Nag-iisang Ikaw is hindi talaga siya love song.
0: Mm-hmm.
1: Para talaga siya sa lahat na kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng sumuko. Parang pwede kang masaktan, pwede kang sumigaw, pero bawal kang bumitaw.
0: So kwento mo yan.
1: Ah, hindi po eh. Pang ano lang siya. Kwento ng
0: inspiration.
1: General.
0: Inspiration.
1: Sa lahat. Oo, nang nangyayari.
0: Ay, talaga. Ang bongga. So, nung nilabas to, umagree naman sila agad-agad. Ay, ganda niya na. Labas natin yan.
1: Opo, umagree po sila. Tapos, 90% doon, wala lang silang choice.
0: Ayan. Bakit ganun? Ba't lagi silang walang choice? Dapat lagi meron. Oo, diba? In fairness.
1: Ano naman po sila? Parang, go na. Minsan po kasi, parang, di ko alam kung maganda talaga siya or sinusuportahan lang nila yung gawa.
0: Hindi ah, in fairness, maganda na.
2: Man. Mahal ka lang na.
0: Hindi kasi di ba yung fact na nakapag-guest kayo sa isang TV network which is a TV5, di ba? Dahil sa Nag-iisang Ikaw, di ba?
1: Yes.
0: Parang feeling ko napansin.
1: Opo.
0: Oo. So nung nilabas to, umabot na sa ilang streams na ba kayo? Going to
1: 100,000, 80
2: sa Spotify, 83 na.
0: Oh, di ba? At least di ba? Congratulations. Umabot na siya ng almost 100,000 streams. Opo. Lahat naman doon nagsisimula. Di ba? I remember parang even yung Elmano, lahat as in, Cup of Joe and even Ben and Ben, diba dati, hindi naman din sila pinapansin. Sakto lang na, labas lang sila ng labas ng song nila and then may isa lang na kanta na nag-hit sa kanila, the rest follows na, di ba?
2: Sunod-sunod
0: na talaga. So yung sa inyo, na unti-unti na siyang napapansin. May nag-reach out na ba sa inyo na someone na parang, uy, ano, ganda ng nag-iisang ikaw, tapos continue creating songs, writing songs, and mag-perform pa kayo. May ganun na kayong...
1: Opo, madami na
2: po. Po sa comments.
0: Because of nag-iisang ikaw.
1: Opo, pati sa email din po, madami din pong nagsasabi.
0: Nakakatuwa. Like, give us an example. Ano yung mga naging chika sa inyo because of nag-iisa? Ano yung mga doors na nag-open?
1: Ah, meron pong dalawang record label na nag-try ng
0: ganito. Ay, taray!
1: Hindi ko na po babanggitin. Pero dalawa po sila, kaso po parang...
0: Kaya hindi mo ba sila babanggitin kasi hindi ka nakapili sa kanyang dalawa?
1: Hindi po. Yung isa po, ano po, parang nung time na magkakaroon ng kakausapin na po yung general manager po yata. Nasa ano po kasi, nasa Hong Kong po. So, parang family first yung nangyari. So, hindi ako nagbabasa ng email ng nung time po na yun. Kaya now, parang nawala na lang po siya. Tapos yung isa naman po, parang na-realize na lang namin na baka kaya namin. Baka sakaling mapansin kami ng kami
0: lang. Uy, sayang yun ha. Oo, hindi mo nabasa.
1: Hindi mo po nabasa.
0: Kumbaga, missed opportunities sa dapat mag-hire na kayo or yung isa sa inyo, mag-hire na kayo ng someone na nag-ano nung emails ng page ninyo. Kasi siyempre, alam mo yung mga missed opportunities na ganyan, ngayon, ang bilis ng facing. Okay. Ang bilis ng facing ng mga artista, ng banda, ng mga performers. Kumbaga, parang kapag ka na-miss mo yun, pwedeng wala na, di ba? Yung isa na nangyari. Oo, mahirap ngayon.
1: Nag-email back ako kaso parang wala na kasi ang tagal na nung email. Parang 1 month na yata.
0: O, di ba? Another missed opportunity yun. Di ba? Dapat wala isang chat pa lang nila, agad-agad reply. Oo, agad-agad may sagot, agad-agad urgent yung mga eksenang ganyan. Oo. So, after that, wala nang sumunod.
1: Wala na po. Para, ano na lang talaga. Parang, oy, congratulations. Puro ganun na lang.
0: Baka napagkama lang kayong AI. Di ba?
1: Wala na.
2: Nung una.
0: Wala, AI itong mga...
1: Actually, na ganyan po siya. Nung unang release namin.
0: AI to, hindi siya nagre-reply. Ganyan. Oo, di ba? So, may ganong eksena na pagka...
1: Sa boses niya po kasi. Parang,
0: talaga?
1: Opo.
2: Nung, totoong tao po
1: nung
2: kami.
1: Na-review po kami ni... Kung familiar po kayo, ang pangalan niya po, Nefai Ax po. Sa influencer po siya.
0: Ay, hindi, ang kilala ko lang sa ano eh. Yung... Kilala mo ba ako yung sa may bintana?
1: Kasi si...
0: Diba, may 2,000 ka, never get old, pagka ano, pag... yes, you never get old, ganyan-ganyan. 2,000, pero pag hindi 1,000, gano'n, oo. Na-charing lang. So, gano'n, ang sumunod na nangyari, may nag-coordinate, tapos napagkamalang AI.
1: Hindi, una pa po yun, actually. Napagkamalan siya dahil sa boses ata or sa pagkakamix niya, dun, parang puro gano'n yung comment. Kasi dahil sa boses niya, iba po yung boss niya dun sa mismong ano namin.
0: Talaga? So, pero ngayon, meron ng someone na nag-handle sa inyo?
1: Wala po. Kami.
0: Hindi, kasi syempre, di ba, kino-order kayo sa akin, una si Heyon, tapos parang pinaka nagko-contact talaga is kasamahan ko sa isang record label from sobrang tagal na. Si Manay Gina, di ba, si Manay Gina, tapos pinahandle kayo sa parang RMRM nyo for today.
1: Yes po.
0: So, ano sila?
1: Di ko po alam yung exactong tag. Pero sila po talaga yung nagpipitch ng mga songs namin sa...
0: Mga record labels.
1: Yes po, sila po.
0: Uy, ang bongga niyan. Kasi sila man ay matagal na sila sa music scene. Sa music industry. As in, hindi pa ako nagkatrabaho sa industriya na ginagalawan natin ngayon. Sila man ay is na naabutan ko na yan ng bonggang-bongga. Ang dami ng mga napasikat niyan sa pangalanan ko na. Sa Star Music siya. Star Record siya dati. Hanggang sa nag-Star Music, hanggang sa nag-asawa and everything. Ganun. Pero ngayon, talagang hinahanap siguro ng puso. Balik siya sa industriya. Nagkapadala siya ng mga music artists and everything talaga. Mm-hmm. Dapat i-hire nyo, I mean, kailangan nyo mag-hire ng ganun. Lalo na kung gusto nyo talagang mag-boom ng todo yung career, di ba?
1: Actually, yung mga future plans naman na po namin is nasa kanila din. Nag-uusap na po kami ng...
0: Yan! In fairness, at least meron ng someone kasi aminin nyo, katulad ng 2 missed chance or chances na nangyari, di ba? Sayang. Kasi may potential talaga, like, kung gagawin nyo tong... Hindi ko alam kasi kung magpapamilya yung iba talaga or something, kailangan din talaga makapag-set kayo na sige tara gawin natin dire-diretso kasi hindi naman siya talaga in just a snap eh.
1: Opo.
0: Oo, lalo pa ngayon pinapakilala natin ang BNV2K.
1: Yes.
0: Which kung saan usong-uso ngayon yung mga kagayang yung banda, di ba, na dating napagkakamalang underground,
1: opo,
0: mga indie sounds, pero kayo ang nag-hit ngayon.
1: Opo.
0: Ganito yung mga tunog. Parang I remember the last time that I interviewed over October, na-interview ko sila na parang since college, magkakabarkada sila, tapos may kanya-kanya na ginawa, may attorney na and everything. Pero pagdating sa music nila, solid pa rin talaga sila lahat. Dapat may ganun din kayo, di ba? hindi magiging hadlang ang pagiging malayo sa isa't isa. Okay. At LDR. Yes. Tara, di ba?
2: Mahal naman natin ang isa't isa.
0: Ayan, oo. Mailalaban. Hindi kasi sayang. Di ba, baka mamaya yung marami pa pala kayong mga kanta, tapos hindi lang napapakinggan pa kasi nga, walang time, busy-busy, di ba? Oo. Bukod sa nag-iisang ikaw, meron pa ba kayo yon na maawitin na parang feeling nyo nasa baul, pero ito yung tunog na gustong pakinggan ngayon ng mga generation. Oh. Like, ano yan?
1: Meron kami nung unreleased pa yung Kumpara Sa Atin To. Meron kaming...
0: Bagi na bagi sa inyo. Yes, so Kumpara Sa Atin To.
2: Kaya niya rin po nasulat yan dahil yun nga po sa pinag-usapan natin.
1: Opo, dahil sa parang mga... Parang nag-usap kami about opportunity, tapos parang ang naging sagot niya, malay mo, kung parang kumpara sa
2: kumpara
1: atin,
2: sa atin to.
1: Pwede natin gawa ng kanta.
0: Malay nyo, di ba? Ito ang simula, di ba?
2: Basta kikilusan lang.
0: Basta kikilusan talaga. O, pwedeng lalabas na to, hindi pa?
1: Hindi pa po.
0: O, sample naman, kahit chorus pwede lang. Ba? Oo, chorus lang. Oo, chorus lang. Sige, pakinggan natin. Ito po, ayan, sige, tingnan nga na. Sample lang to, ha? Pakinggan natin. Malay mo, maraming makarelate, ha? Okay, oh, tingnan natin ito po ay
3: Banana Crew Exclusive. Exclusive.
0: And ayun na.
2: Kumpara sa atin to.
0: Ayan, oh, di ba? Game 3, 2, 1 and go.
2: Kumpara

0: ikaw. Sino nagsulat? Diba? Sino nagsulat yan?
1: Si Ben po. Banana Crew.
0: Ikaw?
1: Si Ben.
0: Ah, ikaw? O ba't hindi pa nilabas agad?
2: Yung last record po kasi namin medyo may mga sablay pa natunog na
0: at least at inaayos pa.
1: Perfect and pa.
0: Oh, okay. O yan in fairness, 'di ba? May mga ilabas niyo na agad-agad, 'di ba? Huwag niyo nang ilagay sa baul dahil malay niyo, 'di ba? Biglang makaano kayo tag to? Makatisod. 'Di ba? Makatisod kayo ng bonggang-bongga. O pero syempre, huwag nating patagalin. Sabay-sabay po kayong lakasan ng radyo at pakinggan po ang kanilang awiting Nag-iisang Ikaw. And ito na po ang BNV2K live and exclusive dito sa Banana Crew.
3: Banana Crew! Exclusive! Exclusive!

0: Morning Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: And that was Nag-iisang Ikaw. Ayan po, full, hindi naman full band kasi may kulang na keyboard at saka yung bass ninyo. Pero uy, grabe, palakpakan natin mga ka-vibes.
3: Thank you po.
2: Oo, maraming salamat sa inyo. Imbitahan nyo lahat ng mga ka-vibes natin na iboto nila sa ating social media account sa Facebook. Yes. Meron tayong poll every day kung saan may Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits tayo. Kapag maraming nagko-comment or vumo-vote sa Nag-iisang Ikaw, every day siyang mapi-play sa ating countdown. Mm-hmm. Pwedeng mag-number 1 ng matagal. Walang bayad to. Magko-comment lang yung mga fans, supporters nyo, o kahit kayo, di ba? Sa ating page sa 92.3 FMR Manila. Go take it away. Invite our ka-vibes.
3: Hello mga ka-vibes. Hello sa aming mga katukay dyan. Alam nyo na po, pwede nyo po kaming iboto sa Banana Crew Daily Top 10. Iboto po ninyo ang Nag-iisang Ikaw o yung iba pa namin pong kanta. Sana ma-play po yan dito sa Banana Crew Daily Top 10.
2: Yes! And social media pages nyo, invite nyo silang lahat.
3: Pwede nyo pong i-follow. Kami po ang BNV2K sa aming Facebook, BNV2K. And ang aming mga kanta sa Spotify, Apple Music and streaming platforms, BNV2K po.
2: Siyempre naman, dito rin sa 92.3, nandito yes. na po ang kanta ng BNV2K. Kaya naman, i-request nyo na po yan. At itodo nyo na po ang pagboto, mga ka-vibes. Ayan. O, ano pa, mga gigs nyo, upcoming gigs?
4: Meron po kaming a big event sa Clark. Yung wow. Food and Music Festival po nila na gaganapin sa October 3 po. So, nandun yeah. po. Featured band Saturday. Din po kami dun.
2: Sakto, di ba? Pag October, ito na yung marami ng Oktoberfest na ganap. Yes, po, sana po. Magkaroon kayo ng more gigs pa. Oo. Sa kapag tumodo na yung kasikatan ng BNV2K, ha? Yes. 5% pwede na ako dyan. May manager pa nga. Oo, di ba? 3:59 ng oras sa buong kabulaan. Maraming salamat, BNV2K! Salamat din sa lahat ng mga tumutok mamaya naman. Isang bagong P-pop group. Oo, P-pop Rise. Ang mga kasama natin live sa programa sa Banana Crew, your number one, home of the stars. Dito lang po siyempre sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hi mga ka-vibes, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hey, ka-vibes! Ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello, ka-vibes!
5: We are
4: BGYO!
3: At palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello, ka-vibes! Ako po si Bren Manalo at laging tumutok sa 92.3.
7: Hello, mga ka-vibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello, mga ka-vibes! Ako nga pala si JC Santos at pinimbitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
9: Hello, mga ka-vibes! Ako po si Vandal Gizon at napiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes ang Lupet.
10: Ka-Vibes, trivia muna! Alam nyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
11: Ang lupet!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up. May

0: Ray Lopez!
1: Hi mga kabayabs, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hey kabayabs, ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello kabayabs,
4: we are
3: BGYO
2: at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello kabayabs, ako po si Bren Manalo at laging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga kabayabs, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga kabayabs, ako nga pala si JC Santos at piniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
8: Hello mga kabayabs, ako po si Vandal Season at panatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes Ang Lupet.
9: Nandito yung merienda, nandito na! Ang Fictional Bayan at Diyos Anang Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards

0: sana patuloy kayo makinig sa 92.3
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Ang lupet!
3: FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, inyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang, magandang Monday afternoon pa rin sa lahat ng mga Ka-Vibes na nakatutok sa atin. Siyempre, kayo po ay nakatutok sa numero uno, nangunguna, ang number one na programa. Ito po ang number one home of the stars. Ito ang Banana Crew, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Grabe ang Monday natin, talaga namang siksik, liglig at nag-uumapaw. Kanina halos sa, parang almost full band setup tayo kasama ang BNV2K. At inawit ang kanilang kanta na pinamagatang Nag-iisang Ikaw. Ang taray, di ba? Mga galing pa sila mula sa malalayong mga lugar. Pero pagdating talaga sa pangarap, walang iindahin na traffic. Yung kinikwento nila kanina na LDR, long distance relationship. Hindi lang kasi sa love life nga naman, di ba? Oo, pati sa friendship. Minsan, actually madalas, nararanasan natin ang mga pa-LDR. Okay, but speaking of friendship, ang sarap magkaroon ng kaibigan na hindi mo man everyday nakakausap, hindi mo man everyday kasabay kumain o nakakasama. Pero kapag nagkita kayo, ramdam at alam ninyo talaga na sincere yung care, yung love na pagmamahal nyo sa isa't isa. Di ba parang ganun yung friendship or yung friends na dapat tinitreasure? Kasi marami nga sa atin dyan, araw-araw na kayo magkasama, sabay kayong kumain, nililibre mo madalas.
2: Lupet!
3: Oo, lupet, di ba? Pero may hidden animosity pala sa'yo. Aray, di ba? Totoo? O yan, dami nakaka-relate. Aminin natin, tama naman talaga. Kahit nasabihin mong araw-araw kayo magkasama, tapos ino-open up mo sa kanya lahat ng mga pinagdadaanan mo, yung mga weakest point or yung mga weaknesses mo, sinichika mo sa kanya, ending pa nagkagalit kayo, abaday, siya ang unang-una, hindi naman siya DJ, pero todo yung pag-broadcast niya, di ba? Oo, no? Oo, alam ko pagka sa DJ lang yun, dapat madaldal ka, oo, yung iba. Ay, hindi, meron na rin kasi tinatawag na mga akala nila, pag chinika nila yung mga kahinaan o yung mga weaknesses nung dati nilang kaibigan sa ibang tao, akala nila, good job yon. Eh, kung ipag-good job kita kay Emilia, tsari, mali! O, diba? But anyways, ang importante, ikaw,
2: ang lupet!
3: Oo, malupet! Napatuloy ka lang sa pagtupad ng mga pangarap mo, ka-vibes. Oh, dami nakaka-relate, sabi, taro naman DJ Jaiho. Wala po akong pinagdadaanan. I'm very, very happy. Ang saya-saya ko po dahil yesterday, second episode ng Kalurk sa GTV. Mga kapuso, maraming salamat po sa magagandang mga feedbacks. Salamat sa guest namin na Viva Hot Babes OG Girls, Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, at si Sandro Mulak na nagchika sa akin. Sa atin po mga kapuso, mga kalurkers, nang balita yung na diarrhea sa High Rocks, si Joanna Wechek. Oo, dahil siya ay nagka-diarrhea, pero nag-High Rocks siya, nagkalat si ate mong girl. Oo, nag-apology naman. Pero siyempre, aminin naman natin, kadiri yun, di ba? Oo, kahit na, sabi ko nga, kahit gaano ka-professional, hindi ko kayang magpatuloy dun sa activity na ginagawa ko sa High Rocks, tapos bumubulwak na yung mga anekwa, di ba? Yung mga Ernaline, Montemayor. Kasi tabi sa mga kumakain. Oh, pero eto na, meron tayong mga very bagets na mga kasama at mga kachikahan. I'm so excited. Oh, kasama po natin ngayon dito live sa programa ang Abstract. Hello!
4: Hello everyone! We are
5: Abstract!

0: Yeah, so isa-isa magpakilala kayo.
1: Hello everyone, I'm Abstract Travis.
2: Hello Kavibes, I'm Abstract Craven.
3: Hi Kavibes, I'm Abstract JB.
4: Hello everyone, I'm Abstract Hito.
5: Hello everyone, and I'm Abstract Gab.
0: Yes, sila ang Abstract, diba? Ayan, oh, marami na agad nagtanong. Yung Abstract, diba yun yung ano, dance group dati? Yung pangalan ng group nila, Ding Dong Dantes, ganyan,
3: yes,
0: oh.
3: Yes. Oh,
0: i-chika nyo na sa mga Kavibes natin, agad-agad, kung paano nagkaroon ng ideya na magkaroon ng new generation of Abstract na hindi na lang basta dancer. Dahil nga kayo ay may kahusayan, angking galing sa pag-perform, di ba? Parang ano na rin, ang Abstract ngayon sa generation na ito ay P-pop group. Pero yes, paano na buo na at least pinagamit sa inyo yung pangalan na Abstract? Yes, ganyan, go. Take it away.
1: Ayan po, way back nung 1990s pa po, nung binuo ni Kuya Zay Villabert ang Abstract. Siya po yung unang-unang founder po.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po may letter Z sa Abstract. Yes. Siya po yun.
0: Na original member ng Abstract talaga?
1: Unang founder po.
0: Ah, founder. Yes, hindi po siya member?
1: Hindi po siya member.
0: Yes, talaga? Coach. Founder, yes. Talaga? Coach? Oh, yes. Siya magaling din yan sumayo, for sure.
1: Sure,
0: as
1: sure,
0: a coach,
1: sure,
0: di ba? Yes. Tsaka pag coach ang tawag mo, ano yan? Parang legit talaga,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: And then
1: po, nung naplano na po ng mga managers po namin, at isa po sa managers po namin ay original member po ng Abstract.
0: Ah.
1: Siya po ay si Kit Sherwin Cruz.
0: Oh, yes. Nasaan siya?
1: Andito po siya muna.
0: Ay, kasama natin siya.
3: Kasama natin.
0: And then,
1: ayun po, naisip po nila na what if ituloy nila yung legacy nila Ding Dong Dantes, Sherwin Ordonez, Dine Guevara, na mga poging dancer, pero kumakanta na rin po sila.
0: Ay, ganun
1: so,
0: na.
1: Kaya po kami nabuo.
0: Mm-hmm.
1: Noong 2023 po, nagkaroon po sila na plano na magpa-audition, and nagkaroon sila mga trainees, hanggang sa kami na po yun naging strong na 5 po na individuals.
0: So originally, marami kayo?
1: Yes po. Yes,
0: mga ilan yung unang, noong 2023, ilan kayo?
2: Umabot po ng 9 members, tapos dumaan po sa mga trainings, then hanggang sa may naaalis po, then may mag-audition po ulit, then naging 5 na po talaga.
0: Bakit naaalis?
1: Siyempre po kailangan...
0: Siyempre gets ko naman na siyempre kung sino talaga yung pinaka may passion, sino yung may patience talaga na mag-intay for the right timing, di ba? Okay, yung iba may mga ibang priorities. Pero gusto ko lang malaman, ano yung mga dahilan sa grupo ninyo, bakit kayo ang natirang 5 matitibay? Kasi aminin natin, 'di ba, sa edad ninyo, madalas ano, real talk na, 'di ba? Hindi naman talaga ano, mahabang pasensya ninyo, parang
1: yes,
0: gusto niyo
1: yes,
0: kagad
1: yes,
0: ngayon sumikat. Yes, gusto niyo kagad ngayon magkaroon ng something, magka-career. Kapag ka 2023 o 24, 25, 26, almost kung total 4 years. Total of 4 years, parang 3 years going to 4 years na yung pag-aantay ninyo na ma-launch talaga, ma-debut kayo, ganyan. Yung iba, I'm sure yung iba din parang ayoko na, wala namang nangyayari. Di ba? Mapanghihinaan talaga. Kasi may ganun ba?
1: Actually, may mga ganun pong members dati. Which is, sa ngayon po, ako po yung pinakamatagal po na naging member po ng Abstract.
0: Isa ka sa mga pinakauna?
1: Yes po, ako po sa pinakauna pong trainees. And nakita ko po kung paano po talaga yung... way back din na mga trainees na yung thought process nila sa pag-training.
0: Tsaka yung may mga magulang din na, wala namang kayong kinikita. Di ba? May ganun talaga. Yes, totoo.
3: And in addition po kaya sa sinabi po ni Travis, yung training po kasi ng Abstract, hindi po talaga siya ganun kadali. And dadaan po talaga ng maraming workshops, trainings, and sa mga coaches, ganyan.
1: Yes,
3: kaya, matitira po talaga yung tunay na may passion po talaga sa ginagawa. And nakaka-proud po kasi kami pong 5 yung natira. And ayun, we're very thankful po.
0: Oo, correct. So yung iba, ano yung mga pinaka naging reason nila?
1: Yung iba po, meron po sa amin dati na gusto niya po ng ibang career. Gusto niya po mag-model.
0: Mag-solo.
1: Yes po, solo career po.
0: Ganyan. Paano kayo na-scout? I mean, nakita ba kayo sa social media? Ikaw muna, let's start with you.
3: Sa akin po personally, na-recognize po ako sa pageant po. Nag-pageant po kasi ako and yung manager po namin is na-discover po ako, pinag-audition po ako, pinag-send po ako ng singing and dancing video po and ayun, thank God, dahil nakapasa naman po. And dumaan po, kahit ganun, hindi naman po, actually from scratch po kasi kami, so kahit po ganun yung naging proseso, dumaan pa naman po kami sa mga workshops and trainings para po mas lalong mag-evolve ang aming singing and dancing.
0: Anong klaseng pageant ang pinanggalingan mo?
3: Sa akin po, Mr. and Miss Rizal 2020 5.
0: Nanalo ka doon?
3: Trade and industry po. Nanalo po.
0: Ah, talaga? Yes po. Ay, ano ka, ikaw yung grand champion?
3: Hindi po. Third, parang pangatlo po. Pero ano po siya, may title po siya.
0: Ah, yes, kumbaga po. Kung yan, meron di ba Mr. International, Mr. Model Search, yung mga yan. So ikaw, meron ka rin ano, spot na sarili.
3: Yes po. Yung una po kasi nun is Mr. Miss Rizal title po. Pangalawa po is tourism. Tapos third po is traded industry.
0: Yes po. Ano yung traded industry? Parang sa mga kalakalakal, mga ganyan. Sorry. trading.
2: Thank you,
0: mag-trade. Aminin naman natin, di ba ganun yung, baka mamaya ibang kalakal yung naisip nyo ha. Yung ano, trade industry, di ba parang kalakal, parang yung kunyari yung mga taga Spain nagadala dito sa atin, yung mga ganun.
1: Yung fidget trading. Ah,
0: ganun. Ganun ba? Totoo, ganun ba? Anong ginawa mo nung ikaw yung Mr. Trading Industry?
3: Actually, yung ginawa ko po, yung after po kasi ng ganun.
0: Ikaw yung naging model ng mga Rizal finds, yung mga paninda ng Rizal, ganun?
3: hindi naman po. Hindi ko
0: ano ba? Enlighten me kasi, hindi ko alam.
2: May sarili po siyang rebulto.
3: Actually, hindi ko rin po masyadong na-experience yung title. Gawa po nung, after ko po talaga ng Mr. Rizal is, audition na po talaga ako sa Abstract.
0: Ayan, sinasabi ko, minsan salik kayo ng salik sa kontes. Hindi nyo alam yung atakin nyo, di ba? Oo. Yung masabi bilang doon yung kunyari, minsan yung, Mr. I am model me, mga ganun-ganun. Anong gagawin mo doon, di ba? Okay. So at least ikaw, di ba, after, pero mahilig ka talaga sa pageantry, ganyan. Join ka talaga.
3: Actually, first time pageant ko po yun. And at least nanalo po. Thank you.
0: Pero syempre, ang galing ang ganda ng redirection sa'yo.
3: And alam niyo po ba, DJ Jaiho, on yung trivia lang po, ang nagpasa po sa akin ng corona ay si Gab.
0: Yes! Ciao! Ang tara yun din, trading industry din.
3: So, explain mo yung
0: trading industry. Ayan na. Charot-charot na lang yung pagpapasa ng corona. Doon ka din, taga-Rizal ka din?
5: Yes po.
0: Ayan, saan sa Rizal? Montalban?
5: Montalban po.
0: Yung kung saan nakatira sila, Queen Dora.
3: Yes!
0: Friend mo sila, oh. So, doon ka rin galing sa Rizal. Okay, tapos, sumali ka rin sa pageant.
5: Opo, tapos na-scout din po ni Tito Jess.
0: Ayan, and then, sige, kung ikaw ang tatanungin, ano ang Mr. Traded Industry? Wow. Yes! Wow. Ayan. The Kalakal Boys!
2: Kaya po magkatabi sila.
0: Ah, talaga? Okay.
5: Okay, yung trading industry po, parang siyang, yung ano po eh, parang third place po talaga dun. Parang ngayon lang po talaga yung dinistinguish na name po.
0: Ah, ganun lang, masabi yes, lang. Yung second, ano?
5: Tourism.
0: O yun, kasi madali na yun, Mr. Tourism. Hindi nagtuturo. Siyempre, tourism po, Rizal, di ba ganyan? Hindi tourism student, di ba? Pero yung trading industry kasi, ngayon ko lang narinig
3: yun. Kaya po, hindi kasi siya masyadong nagagamit, di ba? Pero,
0: labit ka dun sa may pagkakasita na kaya. Para siya din na, oo. So, hindi nagagamit kasi,
3: ewan ko po, parang yung sumali po ako ng Mr. Rizal, nung napanalunan ko, ano ba yung trading industry?
1: Maganda lang siya pakinggan.
3: Oo, maganda siya pakinggan, no?
0: And para papanin, please welcome your Mr. Rizal Trading Industry, gano'n.
3: Yes! Ibig sabihin,
0: from the World Trade Center. Pero ikaw, nag-aaral pa, hindi na?
3: Nag-aaral po.
0: Anong kurso?
3: Medtech student po.
0: Ay, ang tara.
3: Yes. Third year medtech.
0: Pag medtech, di ba yun yung mga magaling kayo sa mga, kaya mong basahin yung sulat ng doktor.
3: Kaya naman po, kaya naman.
0: Di ba yung mga sulat nila parang
3: pero more on nasa laboratory po kami.
0: Tapos yung
3: mag-examine ng dugo.
0: Sa mga hospital yan.
3: Yung mga blood, mga
0: kayo yung taga-kuha ng dugo, tapos i-examine nyo kung positive sila sa HIV, mga
3: ganyan. Yes, mga
0: diba? HIV yung mga sa, yung leptospirosis, diarrhea, yung mga ganyan, diba?
3: Okay,
0: kaya saludo sa lahat ng mga nurses na magagaling dyan sa field na yan, diba? Yes. Antara, ikaw naman.
5: Ako po, tourism student po talaga.
0: Ah, dapat ng Mr. Tourism ka? Doon ka sa mic niya. Dali, palit kayo sa mic.
6: Hello, ayan.
0: Mr. Tourism ka, ayan.
6: Mr. Tourism po.
0: Kasi nga, tourism student ka.
6: Yes.
1: Ganun pala yun.
6: Ganun kasi yun.
0: Hindi ganun yun. Baka maniwala. May mga batang nakikinig.
6: Joke lang po, joke lang.
0: Batang nakikinig sa atin. Sabi po sa radyo ni DJ Jaiho, Mr. Tourism po siya kasi tourism yung kurso niya. Hindi, pag tourism ka, graduate ka, di ba? Ang pinaka nakasanayan natin, pag tourism graduate ka, either flight attendant, sa hotel and restaurant, yung mga ganyan, di ba? Pero hindi ka lang basta dun sa mga ganong field. Kasi depende, pwede ka rin kunyari sa Department of Tourism, di ba? That may kaalaman ka pagdating sa mga iba't ibang lugar, di ba ganyan?
6: Actually, pwede rin po sa cruise.
0: Yes, oo, sa cruise, naligas. Hindi, cruise naligas. lugar sa Quezon City yan. Yeah. Oh, sharing. Oh, bakit tourism ang kinuha mong course? Kasi actually, pogi ka.
6: Actually po, yung kaibigan ko po na ano, kasi po ako po, okay lang po kahit tanong course sa akin. Tapos so, yung kaibigan ko, inaya ko ng tourism.
0: Mm-hmm.
6: Tapos magulat-gulat ako nung nakapag-enroll na ako ng tourism. Iniwan na ako ng kaibigan ko, nag-iba, nag-shift ng iba.
0: Anong course niya na ngayon?
6: Accounting, ang layo sa tourism. iniwan ako as in. Tapos so, ako, tinuloy ko na lang po.
0: So sa pageant ka rin na-discover?
6: Yes po.
0: Taray, oo, diba? Ilan taong ka nag-start mag-pageant?
6: Ano po, siguro mga 16?
0: Bakit ka nag-pageant?
6: Ayun lang din po, kasi po talaga kalad ka rin lang po ako pag, nak, ikaw mag-pageant ka, ganito po, ganyan.
0: Ganyan.
6: Yes.
0: At, pero aminin natin, hindi lahat kaya mag-pageant kasi may maraming mahihain, di ba?
6: Yes.
0: Oo. Ano mga natutunan mo sa pageantry dati?
6: Ano po siguro yung pagiging makapal yung mukha.
0: Tama.
6: Yes. Tama, di ba?
0: Oo, tama. Yes. Oo. Tapos may talent ka talaga sa singing and dancing, ganyan. Ayan o na-train na lang dahil
6: yes,
0: sa
6: Yes, from scratch po talaga as in.
0: Lahat kayo from scratch?
2: Yes, yes, from scratch.
0: Talaga, ay, ang galing ah. Magaling yung trainer nyo, yung coach nyo. Kasi syempre, ako, ang dami ko na naging coach, hindi ako natuturuan kumante.
1: Kaya pa po
0: yan. Kaya pa yun. Hindi ako naniniwala. Hindi kasi pasaway din ako dati pagka tinitrain ako. May I go out? Labas ako ng labas. Oo, ganyan. So, ngayon, bakit ka nag-stay? Eh, kung 2023 pa lang, nag-start na kayo, ini-scout, tapos ngayon lang kayo dinidebut halos, nilo-launch ngayon, anong nakapagpa-stay sa'yo?
6: Siguro po yung ano po, kasi po sa, may ugali po akong ano eh, loyal po talaga sa mga ginagawa ko. Kasi once na pinasok ko po to, sisiguraduhin ko po na dito rin po ako magtatapos.
0: Basta nasimulan mo na.
6: Tatapusin ko po.
0: Anong ano mo, zodiac sign?
6: Capricorn po.
0: Parehas tayo.
6: Wow!
0: Kaya ko tinanong, kasi nga, ganun kaming mga Capricorn. Hindi kayo pumapayag na pasukin ng isang bagay, tapos parang petiks-petiks lang. Gusto namin, maganda yung maging ending.
6: Kumbaga, pag ginusto mo talaga, kakayanin
0: yes,
6: mo.
0: Yes, totoo. Wow. Kaya ko tinanong talaga, kasi nga sabi ko, ay, parang parehas kami. Ganun lang kasi ang katangian ng mga Capricorn.
6: Ooh.
0: Yes, totoo. O ngayon, so syempre, diba, dahil nga nandito ka na, simula na talaga siya, grabe rin yung mga pinagdaanan. Yes, yung kahit wala kang kinikita kasi sa pageantry, 'di ba? Pag nananalo, merong premium, may consolation ganyan. Dito nung wala kang kinita, buti hindi ka nawala ng ano, bukod dun sa goal mo na tapusin.
6: Actually at first po sobrang hirap pero kumbaga, kung mahal mo talaga 'yung ginagawa mo kahit anong struggles pa 'yan sa buhay or sa career mo, talaga gugustuhin mo at gugustuhin mo siya. Gagawa ka talaga ng paraan eh.
0: Correct. Ayan, ano sabi ng parents?
6: Ayun. Ano, supportive naman sila sa akin as long as nakikita nilang nasa tamang lugar po.
0: Tamang lugar. Oo, di ba? Saan ba yun? Thank you so much. Ikaw naman, dahil OG ka. Ikaw yung isa sa mga una. Paano ka na-discover?
1: Actually, galing din po akong pageant.
0: Ah, talaga?
1: Yes. Actually, yung...
0: Mga pageantero pala kayo.
1: Yung pageant na po na yun, sa school ko po, pwede po pang sabihin yung
0: name? Oo naman.
1: Shoutout sa STI Dasmariñas.
0: Ay, taga-Cavite ka?
1: Yes, taga-Cavite po ako.
0: Shoutout sa mga taga-Etivac.
1: Yeah,
0: hello.
1: Mga Etivac. Yes. Oh, hindi kami red flag, ah.
0: Oo.
5: Alam mo, may sakit ka, tapos hindi ko sa ranch.
1: Kaya nga. Ayan, nag-pageant po ako ng Mr. STI po. Umabot po ako ng nationals.
0: Mm-mm.
1: Then, hindi po ako nag-place doon. Actually, hindi ko naman po talaga dream na mag-nationals dahil nag-enroll lang naman po ako dun sa STI para po talaga mag-aral. Tapos nakaladkad lang rin po ako tulad ni Gab ng mga teachers dun na sumali ka. Then ginawa ko lang po yung best ko kasi gaya nga ni Gab, kung ano yung sinimulan mo, syempre, kailan galingan mo na. Kung gagawin mo na lang rin naman, pinaka-best na, di ba?
6: Yes, tama.
1: So, ayun, nung sumali ako ng nationals, si Tito Jess yung director nung mismong event. Nang sa dun sa venue. So
0: daming ganap ni Sir Jess ah.
1: Yes nga po. Sobra. Tapos ayun po, nung na-discover na po ako ni Tito, in-offer niya po ako ng may offer ako sa yung project at ganyan. So ako naman po, sige game lang, game na game ako. Sige, gusto kong i-try yan. Kasi go with the flow po ako eh. Tapos nung, ayun na po, start na 2023, kinontak po ako ni Tito Jess. Tapos nagsimula na po yung training namin nung mga naunang trainees. Hanggang sa ngayon po, nag-training pa din po ako.
0: Ang tara.
1: Yes.
0: Lagi sa pageant si Sir Jess?
1: Yes, actually, yes, yun po yung talagang 40 ni Tito.
0: So, tatlo na mula sa pageant world?
6: Tatlo po.
1: Tatlo
0: po. Meron kaya dito yung nakita sa mall, yung may ganyan, o sa social media, tingnan natin. Thank you so much. Next.
2: Sa akin naman po, dati po talaga, gusto ko lang po mag-basketball palagi.
0: Oo.
2: Tapos, meron pong isang friend si Tito Jess na hindi ko pa po alam na kilala niya po si Tito. Na-discover niya po ko din. Sabi niya po kung gusto ko raw po sumali mag-pageant, si Ty Frankie Madridano. Then, sabi ko po, gusto ko naman. Tapos, tinanong niya po yung goals ko, kung ano daw po yung gusto ko. Then, sinabi ko po, gusto ko po mag-artista.
0: Uh-uh.
2: Eh, nung nangyari na po yun, parang tatlong pageant pa lang po yung nasalian ko. Sa Binangonan po din, nag-STI, Mr. and Miss STI Orca po.
0: Saan yun?
2: Sa may, ano po, Kainta.
0: Ah, ang tawag Orca. Kasi Ortigas Kainta.
2: Yes po.
0: Ay, ang galing. Dati kasi hindi yung sikat na mall dyan dati. Lagi ako dyan sa may Ortigas yung Pakainta. Yung, ang traffic talaga yan sobra. Yan yung pinaka nangangaraga ko pagka dyan yung show ko. Hindi siya SM dati. Dati siyang Ever Gotesco or Orca. Ortigas Kainta yun. Yeah. Diba? I'm sure bata ka pa nun dati nung Ever Gotesco pa siya. Yes. Dun ka nag, pageant, pangalawang pageant.
2: Yes po, nag-pageant po sa school. Then, inad po ko ni Tito Jess. Ay, inad ko si Tito Jess sa Facebook. Then, ayun po, doon ko po nalaman na friend po pala nung handler ko, si Tito Jess. Tapos, nirefer po ako kung gusto ko raw po mag-peep up. Then, pinagsend po ng audition video.
0: So, ikaw din parang katulad din na from scratch din?
2: Yes po, from scratch po.
0: Ay, antara. O, bongga. Parang lahat sila pageant talaga. Mm-hmm. Next!
5: Ayun na.
0: Ano kaya ang, paano kaya siya discover? Sa pagbabalik, malalaman natin sa kapuso mo!
3: Abangan.
0: Mali, KMJS. Oo, ayan.
4: Ako naman po,
0: hindi, sa kanya may okay yung mic niya. Okay.
2: Dalaman na lang mic mo.
4: Ako naman po, nasa province po ako dati, tapos parang may isang competition po na sinalihan ko.
0: Oo. Saan province?
4: San Andres, Quezon po.
0: Ay, masaya yes, doon.
4: Sobrang layo po.
0: Hindi, yun yung palapit na pabikol na yung mga ganyan, diba? Oh, kasi nga Quezon, yes.
4: Tapos, may nakadiscover po sa akin and tinawagan po ako. Pinaluwas po ako ng Manila and that time po, wala po talaga akong pera, pamasahe, ganun po. So, ang ginawa po namin, nangutang lang po ng pamasahe. And sabi ko po sa sarili ko, sugal ko na lang to. Tapos yun po. Dito ni-refer po kay Tito Justin po.
0: Okay, paano ka na-discover?
3: Naiyak siya.
0: Dahil sa referral naman
4: yes,
0: sa'yo.
4: Po.
0: Oo. Pero anong ginagawa mo sa buhay mo dati?
4: Kumakanta po ako sa mga birthday party.
0: Ah, talaga? Oo. Bukod sa birthday party, saan pa?
4: Kasal minsan po, kasal mga competition po sa barangay namin, ganun.
0: Ikaw naman yung contest.
4: Yes po.
0: Ang taray, no, parang isa sa mga pinaka-common denominators ninyong lahat is sa murang edad, bata pa kayo, pero parang sumasali na kayo sa mga kung saan-saan.
1: Yes po.
2: Yes po.
0: Kasi ba, lahat ba pangarap mag-artista? Kayong lima?
2: Opo, pangarap po.
0: Or hindi naman artista, bukod sa pag-artista, pangarap niyong makapag-perform sa entertainments industry.
1: Yes po.
2: Yes po.
0: Yes, ganun. Opo. Mm. Bongga. And then, paano naman nagkaroon ng interest sa'yo nung pinakilala ka? Sige, halika na, go na yan.
4: Nakita po ni Tito Jess sa isang video po na sinindong ng refer po na magaling daw po kumanta, so yun po, kinuha na po.
0: Mm-hmm. Pero walang sumali sa inyo sa mga kunyari, The Clash, PBB, wala. Mga ganun, PBB, The Clash, sa tawag niya, tangalan, wala
1: po.
0: Talaga? Ikaw kahit kumakanta ka, hindi mo talaga mag-audition sa mga singing contest?
4: Yung pinag-auditionan ko po is pwede po pang...
0: Oo naman.
4: Yung tawag ng tanghalan po.
0: So, tanggap ka?
4: And may tumawag lang po sa akin, tapos yun na po.
0: Nag-hello lang.
5: Hello, bye.
0: Hello, gano'n.
4: Aluwas ka ng Maynila, sasali ka sa boy group, gano'n sa akin. Tapos yun po, sinugal ko na po. Pumunta na po ako ng Manila, gano'n.
0: So doon na nag-start talaga.
1: Yes.
0: Pero syempre, di ba, pag sa P-pop, alam ng mga tao, lalo na yung mga listeners ko, kasi lagi kong sinasabi yun, pag sa P-pop, di ba, parang hindi ninyo focus ang love life.
1: Yes.
6: Po.
0: Oo, ang focus is career.
1: Yes.
0: Pero syempre, kaya ko siya na-segue, kasi nga, sa murang edad, pag yung mga ganyang age, ano nag-range yung edad nyo?
1: 18 to 20 po.
0: 18 to 20 years old kayo. Nung kinuha kayo, sabi mga 16 pa kayo, gano'n?
2: Ako po, 16 nung kinuha po.
0: Talaga? Yes. Pero ngayon, nasa anong age?
2: Kaka-18 lang po.
0: Ay, buong, lahat na kayo 18 to 20 something. Yes, po. O buong ganyan, kasi at least huwag yung mga racket kayo, pag kunyari, kinuha kayo sa ibang mga performances, ganyan, hindi na mga minors. Kasi alam ko dati, meron ako mga friends, bata pa sila, kinuha sila sa isang ano, parang online gambling na event, ganyan. Bawal. Oo, so at least 18 to some, 18 to 22 kayo, ganun?
3: Yes po. 21.
0: 18 to 21, ganyan. O, paano pag sa love life? Siyempre, ganyan yung edad na parang uso yung ma-in love, uso yung magkaka-jowa-jowa, may kachat-kachat, ganyan, kagaya ni Sir CJ, super jowa-jowa, ganyan ang priority sa buhay, ganyan. O, so sa inyo, paano?
1: Ayun po, since...
0: paano nyo napipigilan? Kasi syempre, di ba, dapat pag ganyan mga edad, parang, ala, kinikilig ako, ang ganda naman nito, ganyan.
1: Mm. Bilang, ano po, nasa industry po tayo ng entertainment, syempre, kailangan po natin i-take care po yung image po, yeah, image. As a celebrity. As much as possible po, hindi po namin ina-entertain po yung love life kasi mas focus po muna kami sa career po namin.
0: Talaga? Yes, so walang yes, nag-chat, so, walang ano, nag-slide-slide sa DM, yung walang ganun.
3: Wala po.
0: Tsaka promise? Naku, parang hindi ako naniniwala. Oo. Parang napaka-imposible. Siyempre, ang gagwapo nyo, wala man lang nagpapansin sa inyo.
3: Siyempre po, marami naman po. Pero, alam naman po namin yung boundary po namin. Yeah. And, yes. Work po talaga muna. Yes.
0: Kung baga, ano muna, career muna. Yes, yes po. Sa kanin lang. Eh, paano yung pagmatanda na kayo? Tapos, kunyari, ay, wala na. Ang hirap nang hanapin ang love life.
2: Kung ano naman po, kung meant to be naman po talaga, dadating
0: yes,
2: naman po.
0: Yes, yes, yes. Ito to yan.
1: Kung baga, ano?
0: Love ko na yan.
1: Kumbaga, love will find its way.
0: Oh, pero, wow. So, yun ang paniniwala ninyo, ang pagmamahal na sa tamang panahon.
2: Yes. Yes.
0: Ganyan. Pero never, hindi wala pang naka-experience sa inyo ng heartbreak?
2: Actually po, before po, nung di ba po ko abstract, nagka-girlfriend po ako. Pero,
0: oh, di ba ang bata niya nagka-girlfriend? Kasi 16 lang siya nung bago siya pumasa sa abstract, di ba? Oh.
2: Pero syempre po, nai-realize ko po na may priority po talaga, may kailangan unahin, ganyan. Then, para sa sarili din naman po. So, mas nag-focus po muna ako ngayon sa work po.
0: Gano'n kayo nagtagal ng ex mo?
2: 1 year po.
0: Ay, pagkwentuhan natin.
3: Ayan! Nag-share ka pa. Favorite!
0: Okay, sige. Oh. Paano? Paano kayo naghiwalay? Bakit kayo naghiwalay?
3: Hot seat ka tuloy. Share pa more.
2: Kasi ako nagsalita.
0: Bakit kayo naghiwalay? 1 year kayong magkarelasyon, ba't kayo naghiwalay?
2: Ano po kasi, syempre po, pag may mga events po, kailangan po focus po palagi sa work. Then, syempre po, sa pag nasa relationship ka po, di naman po maiiwasan yung misunderstandings. So, syempre po, sobrang stressful na po ng work. Then, pag nasa relationship ka, dadagdag pa po yun. So, ayun po, nag-decide po ako na mag-focus na lang po talaga muna sa work.
0: So, in short, si Losa siya.
3: Aray ko po.
2: Sakto lang naman po.
0: Eh kasi 'di ba kapag dapat kapag marunong kang umintindi at alam mo kung ano 'yung ginagawa ng partner mo, wala naman siyang ibang ginagawang mali. Hindi hihantong sa hiwalayan 'yung gano'n kasi parang sabi mo dahil lagi kayo may racket, may mga events ganyan. So nagseselos. Yes or no?
2: Yes po.
0: Ay, ano ba 'yan? Sinabi. 'Di ba totoo? Tapos 'yun 'yung pinag-awayan niyo.
2: Yes po.
0: Paano naging break up?
2: Nakimag-usap naman po ako ng maayos.
0: Anong sabi mo?
2: Mag-focus po muna sa sariling gusto pong gawin, ganun sa career.
0: Mm. Anong sabi niya?
2: Ayun po, nung una po, hindi po nag-agree. Pero tumagal naman po. Ngayon po.
0: Friends pa rin kayo?
2: Yes po, friends na rin po.
0: Talaga, nakikita pa kayo?
3: Hindi po.
0: Ha? Hindi na. Eh, syempre nakita ka ng abstract ka na, di ba? Yes. Ano sabi niya?
2: Siguro po, proud naman po.
3: Siguro? Ba't siguro? Ba't siguro? Share pa more.
0: Oo. So yun, wala na talaga?
2: Wala po.
0: Naku, shoutout dyan sa mga kapartner natin in life na hindi marunong intindihin yung mga taong mahal natin. At laging iniisipan ng iba, di ba? Oo, yan. Nakaka-lurk.
7: Kung sa bawat sandali, ikaw ang lagi
3: ano si
0: Diba? Ikaw?
3: Si DJ Jaiho, no? Nakaka-relate.
0: Yes. Oh, hindi. Oh, masaya ang love life ko, no?
1: masaya
0: love life ko, no? Hello! Baka sampaling ko pa siya. Saling! Joke lang. Hindi, ako sa akin, hindi. May times talaga, nung bata pa ako, siguro mga 7. Hindi, sabi ko.
3: Grabe na
0: ako. Mas younger days ako, parang mas ano, mas gusto ko yung laging nag-update, gusto ko yung laging nag-chat-chat or yung aware ako sa lahat na nangyayari. Pero dahil dumating sa time na busy ako, natutunan namin na pag-usapan yung mga bagay-bagay at sinabi ko na parang kapag nasa trabaho ako, parang gets ko naman bago ako mag-start umalis ng bahay, sasabihin ko na sa kanya na busy today, tapos pag hindi ako nakapag-chat, nasa work lang ako. Pero pag uwi ko, mag-update ako sa kanya. Nagigets niya na yun.
3: Wow. So, diba, understanding naman.
0: Ah, yes, so umamin, di ba, na medyo...
2: Kami naman po magtatanong daw. Kami naman
0: so,
2: daw
0: ako naman dyan. Hindi, ibig ko sabihin, wala akong jowa, single ako.
5: Ah! binawi.
0: Hindi, single ako, pero ganun ako sa relasyon.
5: Oh, wow.
0: Yes.
1: Pero kailan po yung una niyong naging jowa?
0: Siguro mga 8.
5: Wait lang pa.
1: September 8?
0: Hindi. Hindi kailan una. Kailan ba akong una nagka-jowa? Wala, pe, kasi parang...
3: Hindi pa kami niwala, DJ
1: parang Jairo.
2: May mga nakalutang moments po ba kayo?
1: Nung ano po, nung wala. Kinikilig po kayo.
0: Walang ganyan sa akin. Hindi, nag-start akong na-in-love siguro, ano, yung masasabi ko talaga, syempre nung high school, meron tini-tini bumper crush, love, ganyan. Oo, meron talaga. Tapos parang ending... Kaya nga tinanong ko sa inyo, kasi pag ganyang edad, talagang mabilis yung crush-crush niyan.
1: Yes po. Mm.
0: Tapos ang ending, parang hindi naman na-push, kasi parang laro-laro pa ng panahon na yun. Parang pinaka yung unang partner up. Talaga, college na. Yes, yung college na talaga. Yung first heartbreak ko, ganyan, college, ganyan. Oo, na uminom ako sa beer garden ng Intramuros. Yan, oo. Gumapang ako mula sa Club M, pabalik ng dormitory. Yan, mula sa pabalik ng dormitory, ganyan. So, parang narigas ko, parang, ba't ba iniiyakan yung mga ganun tao? Dapat pala, mahalin mo muna yung sarili mo. Know your worth first.
2: Tama po.
3: Ayan po yung past nyo po. Kamusta naman po ang recent nyo po?
0: Wala akong recent.
3: Ay, wala akong recent.
5: Wait lang, baliktad na. Nag-interview na tayo. Tayo dapat in-interview.
0: Hindi, pero syempre, bagay na bagay yung kumakwentuhan natin. Yes, lalo na sa isa-sample nyo sa mga ka-vibes.
5: Yes.
0: Ang isa-sample nyo ay...
7: Honey, my love, so sweet.
0: Ay, antara. Oh, ito ha, isa sample nila yan. First and exclusive yan dito, syempre, sa Banana Crew. Naku, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, lakasan ang inyong mga radyo dahil it's time. Pagkatapos ng ating mga commercial break, didiretso sample-sample tayo ha. Pero syempre, ang oras muna natin, mga ka-vibes, ay 5:07 na.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Heaven Parelejo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes! Ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FM. MR favorite music radio, Ka-Vibes, I'm
8: Ed! Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: My

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Nandito yung merienda. Nandito na!
4: Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
3: Nandito yung merienda. Nandito na.
4: Welcome sa Home of the Stars.
5: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
6: Tapi syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
5: Hello mga kapa!
7: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC
7: De Vera! Yes.
5: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Ang lupet!
9: Mga kabayas! 5:14 ang oras natin! At kanina nga po, masayang chikahan ang inyong napakinggan sa number one Home of the Stars ang Banana Crew kasama ang Abstract. Ngayon naman, heto na ang kanilang live. Live na live na pasample-sample. Para po sa lahat ng mga nakatutok, ito po ang Abstract para sa Banana Crew Exclusive.
4: Banana Crew Exclusive!
10: Exclusive!

0: Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: And there you have it, honey, my love, so sweet, live vocals po yan ng Abstract. Palakpakan naman natin. Uy, ang bongga. Ang galing nyo, ha? Wala, yan po ang tinatawag na pure talent. Opo, kasi wala pong edit-edit yung mga microphone nila. Oo, live vocals nga po. At talaga namang napakaganda pa rin ang kanilang naging performance, diba? At biglaan yun, ha? Yes, palakpakan natin. In fairness, alam nyo, masasabi ko na talaga na malayo ang mararating ng Abstract. Basta patuloy lang kayong ano, maging disiplinado, magalang, at syempre, ang tanda. pero totoo yun, maging disiplinado at magalang lang kayo. At patience is really a virtue. Alam nyo, maraming artista na ang tagal nang hinintay bago nila nakamit yung pinaka makinang nilang bituin talaga, diba? Oo. Hindi ganun kadali sa show business, pero dahil sa inyong talento, yan ang magdadala sa inyo sa kung ano man yung goal and yung mga dreams nyo in life. Diba? I'm sure ngayong parating December, sana marami kayong racket para masagana ang Christmas ninyo. Diba? Nang bonggang-bongga. So, ito, meron kayong isang song yung nakalutang na kung saan ito talaga, Abstract talaga siya. Kasi yung Honey, My Love, So Sweet cover yan eh. Diba? Oh, let's talk about nakalutang. Ito ay tungkol saan?
3: Tungkol po siya sa love. Kung paano po tayo nai-in love pag may, kunyari po sa school, diba yung mga, pag nagka-crush po tayo, pag nakikita po natin sila, parang di po natin ma-explain yung nararamdaman natin. To the point na, minsan po pag kumakain ka, siya pa rin yung nasa isip mo.
2: Ay, tas, sobra.
3: Yung kala mo pong coke na nasa harapan mo, toyo na po pala.
2: Ayan, mali. Oo, diba?
3: So, kaya po, mali. Kaya po nakalutang po yung title niya kasi yung song po na yung ginawa po siya para po sa mga taong in love.
2: Yan.
3: Na hindi po ma-explain yung nararamdaman pag nai-in love po sila.
2: Totoo. Last week nakita ko, ha, at na-proud talaga ako ng bonggang-bongga kasi pumasok agad-agad sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits ang kanta nyo. Yes. At ngayon, tingnan natin, Monday ngayon, tingnan natin kung talagang pasok pa rin kaya ang kantang nakalutang na kinanta ng Abstract sa ating countdown. Invite nyo pa yung mga fans nyo, yung mga nanonood, nakikinig, na suportahan at iboto pa kayo para mag number one ang kantang nakalutang.
4: Ayan po, lahat po sa lahat po ng mga ABCs dyan, mga fans po namin, supporters, sana po suportahan nyo po kami na mag top one po sa charts po ng Banana Crew po. And maraming salamat po sa lahat po ng bumoto sa past charts po namin, and thank you very much na nakapasok po tayo sa top 10.
2: Opo, hindi po nag-brown out, ha? Opo, napindot lang po yung ating ano, ha? Ayan, oo. So, dapat iboto natin ang nakalutang sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
5: Yes!
2: Social media accounts, go!
3: We would like to invite you all to follow us on our social media accounts at Abstract, that is ABZTRACT on Facebook, TikTok, IG, YouTube, X, and sa Spotify.
2: Yeah.
3: And syempre po sa aming individual accounts at Abstract Raven,
4: at Abstract Travis,
5: at Abstract Gab,
6: at Abstract Kiro,
5: and at Abstract JB. Kaya po sana ay patuloy nyo kaming supportahan sa aming mga online ganaps.
2: Yes! May mga gigs ba kayo, upcoming shows?
4: Ayan po, abangan nyo po sa September 25, may campus tour po kami dyan sa MCU.
2: Uy, sana naman kapag may campus tour ang 92.3, may invite namin
5: kayo. Yes! Yes! Siyempre! 100%!
2: Yes, meron kaming campus tour na ginagawa, ang 92.3 campus tour, di ba, na ginagawa. Wow. Last time sa UE Caloocan.
5: Wow.
2: Sa UE Caloocan, so sana ma-invite namin kayo at mag-perform kayo para sa mga susunod na campus tour.
4: Sure. Yes, nakagal.
2: Yes, ang taray. O, diba, para ganyan na ganyan, exposure lang muna, diba, ganon. Tapos pagka bumongga na, singil-singil din, ganyan. Charing. Maraming salamat sa Abstract. Kung oras ay 5:23, it's time para idire-diretso na natin ito sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Dito lang yan, syempre, sa number one home of the stars. Ito po ang Banana Crew, kasama ang nag-iisang beshi ng bayan, Zyho. Tuloy-tuloy na tugtugan, now na!
0: Banana Crew!
7: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: Our great singer,
4: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Nangunang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Night.
1: He's our great singer.
0: I Diva Night.
2: Sa puhing mapag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ Ivy.
3: Ang lupet!
4: The vibes.
5: 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Sound Trip, ang lupet! Isang magandang gabi sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. Ang oras natin, 6:16 ng gabi. At welcome sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Handa na ba ang ating mga ka-vibes para sa programang I-Diva Hayon natin ang Monday night nyo, mga ka-vibes. Kasama ko ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes? Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayong kantahan. Ayan sa mga ka-vibes natin. Nakuhanda na ba kayo kumanta, makising along sa ating mga featured song? Dahil ako, nako, super excited na ako. Gusto ko muna pasalamatan ang mga humalili dito sa ating programa last week. Ayan, syempre sila DJ Jaja at si DJ Kim Churva. Maraming salamat sa aking mga friendies, no, sa pag-upo muna for the week, no, dahil nag-recover ako from a very minor surgery na naging 1 week ang recovery. So mga ka-vibes natin, ako, I'm so glad to be back and I am so excited para sa mga kakantahin natin. Syempre Monday ngayon, sisimulan natin ang ating Monday or ang ating linggo with sa malakasan na tugtugan. Ayan sa mga ka-vibes natin. Nako! Kung mahilig ka talaga sa OPM, alam mo to. Dahil ang ating mga kanta ay from way back in 1992 and 2003, o diba? Monday pa lang pero throwback na tayo. Ang ating unang featured song is from way back 1992, diba? Mula kay Noel Cabangon na ang titulo ng kanyang kanta ay Kanlungan. Isa to sa mga kilalang or pinaka-memorable na acoustic songs sa OPM na pag narinig mo siya, diba? Parang talagang mapapa muni-muni ka, yung magte-trip down memory lane ka, diba? Love song siya, oo. But at the same time, napag-uusapan kasi dito, yung journey, yung kung paano sila nagsimula, and hanggat sa end. As much as it is a love song, para sa akin ha, interpretation ko sa kantang to, para siyang, breakup song, kasi parang for me, yung impact nung kanta is nag-trip down memory lane ka. 'Di ba? Inisip mo kung paano kayo nagsimula, ano yung mga pinagdaanan nyo, ang saya-saya nyo. In love na in love kayo. But at the end, hindi pa rin kayo nagkatuluyan. Kaya wala ka ng ibang magawa kundi balik-balikan yung mga memories na meron kayong dalawa. Ang sakit, 'di ba? Na parang okay naman kayo, masaya ka naman sa kanya, pero bakit ganun? Bakit hindi kayo ang endgame? Meron ka bang ganyang person sa buhay mo, ka-vibes? Naranasan mo na ba yan? Nako, i-share mo na yan sa Love Me, Cathy G. Oo. And ang second song naman natin for tonight is mula sa, of course, the Asia Songbird, Regine Velasquez. Ito naman ay from 2003 at ito ay isa sa mga pinakakilalang romantic ballad na talaga namang nagpakita ng galing ni Regine Velasquez sa kanyang vocals. Matetest talaga tayo for tonight with this song, ka-vibes. Pero again, sa ating programa, welcome na welcome ang ating mga ka-vibes na mahilig kumanta. Sintonado man o biritera, welcome ka dito, ka-vibes. Ang importante ay mahilig kang kumanta. At kung nakaka-relate ka dito sa kantang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka, naku, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. And para to sa mga tao na nangangarap na makasama ang isang tao na hindi lang ngayon for the present, pero gusto nila at nais nila makasama tong tao ng habang buhay. Ang sweet, di ba? Ikaw ba ka vibes, meron kang tao na nakikita mong makakasama mo tumanda, na maging gray ang hair niyo together, na maging ugod-ugod kayo, pero kahit na masakit na ang mga baywang tuhod niyo, nakukuha niyo pa rin tingnan ng isa't isa sa inyong mga mata at masabi na, I'm so glad na I grew old with you. Ang sweet, di ba? Nakaka-vibes! Kung nakaka-relate kayo sa ating mga kanta for tonight, ayan, tumawag kayo sa numerong 0954-406-1967. I-save nyo na yung numero na yan at tumawag kayo sa programang iDiva Nights. And syempre sa mga ka-vibes natin, abangan nyo rin po ang ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo mga ka-vibes, meron tayo mga social media accounts na pwede nyong i-follow. Ayan, 923 FMR Manila po yan across all social media platforms, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, pati na rin ng Spotify, mga ka-vibes, nandiyan tayo. I-follow nyo kami para updated kayo sa mga latest ganaps natin dito. And syempre, samahan nyo ako until 9 p.m. ngayon gabi sa programang iDiva Nights. Ayan, dito na mga ka-vibes sa oras sa 6:22. Back to tugtugan na tayo, kaya naman wag na kayo maglipat. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Itulah Duman Obiri Terra. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: These are great singers.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Ang lupet, ang oras natin 6:46 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang Diva Nights. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, at makakasama niyo ako hanggang 9 PM ngayong gabi at sa oras sa 6:46. Ito na nga, simulan na natin ang kanta. Tahan dahil mga ka-vibes, eto na, bibirit na tayo. Hindi pala birit, kakanta lang. Ano lang, yung mga medyo chillax muna tayo. Mamaya pa ang biritan, di ba? Mamaya pa ang Regine Velasquez. Ngayon, Noel Kabangon muna tayo with a song called Kanlungan. Para sa mga ka-vibes natin, ayan. Sino o ano ang kanlungan mo? Di ba? Ang kanlungan kasi ibig sabihin nun, shelter, sanctuary, or in other words, safe space. Di ba? Safe space mo. Kaya sa mga ka-vibes natin, meron bang tao or lugar na pumapasok sa isip mo pag naririnig mo itong salitang ito? Again, kanlungan. Kasi di ba, pwede naman maging safe space ang tao. Hindi naman kailangan palaging lugar. As long as you're with someone na parang feel mo pwede kang maging ikaw talaga, truly yourself. Kasi di ba, lahat naman tayo pagka may kasama tayong hindi natin masyadong ka-vibe or hindi, medyo nahihiya ka pa eh. Meron kang facade. Hindi mo pinapakita kung sino ka ng buong buo. Only a fraction of who you are. Fraction? Mas pala to, DJ ID. Hindi mo naman sinabi sa akin. Pero really, di ba? Wala pa akong kilala na makakapagsabi sa akin na lahat ng tao na nakikilala nila, 100% sila yan. Siyempre, meron silang mga characteristic, meron silang mga thoughts, meron silang mga perspective at opinion na hindi nila agad-agad binibigay. Depende yon kung sino yung kasama nila. Hindi nila masyadong ipinapakita, di ba? Unless sobrang komportable na nila doon sa tao. Kaya kung ikaw meron kang ganyang person sa buhay mo, pangalagaan mo yan dahil mahirap kaya makahanap ng isang tao na tanggap ka kahit sino ka. Yung ugali mo man na maganda o hindi, di ba? Mahal ka pa rin nila. Kaya yan sa mga ka-vibes natin, kailan kayo huling nagpasalamat sa taong yon or kailan nyo huling in-express? Baka naman hindi nyo pa nire-replyan. Baka 2 weeks na siya naka-inbox zone dyan yung friend mo. Shout out nga sa mga kaibigan natin na napakatagal mag-reply. Mga 14 business days pag bago mag-reply, di ba? Bigla na lang nawawala at bigla na lang magpaparamdam na buhay pa ako, friend. Yes, mga ka-vibes natin, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 kung alam nyo ang kantang kanlungan ni Noel Kabangon. Ayan na, kahit yung mga sinabi ko, medyo friendship ang atake niya. At ang ito, love song naman, pwede pa rin naman siya kasi diba, it's all about sanctuary. It's about being a safe space. And in this case, sa kantang ito, it's about love dun sa taong mahal niya. Diba, yung mga memories, yun ang safe space niya. Yun yung mga binabalik-balikan niyang moments. And sa mga ka-vibes natin, ang numero natin, 0954-406-1967. And mukha nandito na ang ating unang caller. I-welcome na nga natin siya dito sa ating programa. Hello?
4: Hello, DJ ID. Hello, mga ka-vibes.
3: Hello, pangalan at tagi saan?
4: AJ ng FMR Squad,
3: yon.
4: SM City.
3: Alam mo, AJ, sige go, take over the mic ka na. Sa'yo na to, charot. Ayan, syempre bago ang lahat, AJ, para sa'yo, sino or ano ang safe space or ang sanctuary mo?
4: Para sa akin, ang safe space ko, makakonsider kong safe space, si Lord at saka yung family ko.
3: Aww, napaka-sweet naman. Sige nga, i-shout out mo ang family mo. Kung nakikinig sila ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanila?
4: Ayun, syempre, una yon sa wish and prayers na lagi kayong ligtas and lagi silang mag-ingat. And of course, mahal na mahal ko sila.
3: Naka nakakatuwa naman. And dahil nga dyan, ready na akong mapakinggan ang boses mo, AJ, para sa ating unang song na kanlungan ni Noel Cabangon. Kung alam nyo tong kantang ito, ayan mga ka-vibes, feel free to sing along sa amin. Ano AJ, sisimulan ko lang to, first two lines lang sa akin, tas sa'yo na ang the rest, okay? Concert mo to. Ayan, palakpakan natin mga ka-vibes ang ating ka-vibes AJ. And again, if you know this song, feel free to sing along.
1: 0 1 7 6.
3: Trip down memory lane tayo mga ka-vibes, di ba? Here's Kanlungan by Noel Cabangon.

0: hapon.
1: AJ, saluin mo naman ako dito.
0: Halaman.
1: Parang nawala na ata ang ating ka-vibes, AJ. Ang kanyang internet ata ay hinawala na siya.

0: natin mga ka-vibes, si DJ ID. At ang ating ka-vibes, AJ. AJ, nandiyan ka pa ba? Parang nawala ka na ata. Ayan sa mga ka-vibes natin, habang inaantay natin ang ating ka-vibes, AJ, kung meron kayong babalikan, ano yon at bakit, di ba? Sa tika kayo ba, kung mabibigyan kayo ng chance, di ba, na bumalik to yesterday, babalikan nyo ba? Bakit or hindi? Para to sa mga ka-vibes natin, ako feeling ko, ang sagot ko dyan ay ano, hindi na. Kasi syempre, no, mahirap kaya balik-balikan ang balik-balikan ang kahapon. Lalo na pagka feeling ko ako, mas gusto kong pumunta sa future kaysa balikan ang past. Syempre, hindi lang naman yun, ano eh. Hindi lang naman sa mga taong naiwan sa past, no. Pero for me kasi, there's no point in looking in the past na balik-balikan mo siya. Ang maganda is, you treasure the good memories and then you must forward, di ba? Pero, alam mo, may mga nagsasabi na gusto nang binabalikan yung past kasi syempre, maganda na matuto tayo, no, to look upon yung mga nangyari dati, matutunan natin matutunan natin at i-apply natin yung mga natutunan natin or napulot nating mga aral sa mga sitwasyon noon, di ba? Kaya ito natin nga natin, AJ, nandiyan ka pa ba, ka-vibes?
1: Hello po.
0: Ayan, oo, nandiyan siya. Ayan, sa mga ka-vibes natin. Oo, nawala nga eh. Siguro ang ating internet yun, kahit di wala nang maulan.
1: Umulan ba? Umulan.
0: Ah, okay lang yan. Ayan, Sir AJ, maraming salamat pa rin sa pagtawag sa atin ngayon. And baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Ayan, binabati ko lang po yung ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, mga FMR Squad. And of course, in-encourage ko po kayo na makinig. At kung gusto niyo po makijamming, makikanta sa ating programa na ID Van Nights, tukali po yan mula Lunes hanggang Biyernes kasama si DJ IT alas 8 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa 92.3 FMR. Ang numero po natin, 09544061967.
0: Ang taray!
1: At kung wala naman po kayong mga load, meron po tayong Viber para makatawag. Yun lang po.
0: Maraming salamat, DJ Angel. DJ AJ, oo. Konti na lang kukunin mo na trabaho ko, kaya ito na, sige na, babay na, charot. Hindi, maraming salamat. Ayan, tama nga mga ka-vibes, no. Samahan nyo ako up until 9 PM dito sa ating programa. And palakpakan natin muli ang ating unang songwriter for tonight na si AJ. Ayan, natawag ka ulit dito, AJ, para kumanta. Kasi medyo nakatayo kanina eh. So, di ba, sa mga ka-vibes?
1: Sorry,
0: guys. Mag-sorry, okay lang yan. Maraming salamat pa rin at appreciate kita ng very, very mucho. Kaya maraming salamat, AJ, and sa mga ka-vibes din natin na nakising along sa ating unang kanta na kanlungan ni Noel Bangon. Siyempre, sa ating pagbabalik at sa ating second hour, abangan nyo po ang pangalawang featured song natin from 2003 mula kay Regine Velasquez. Ito ang pangarap ko, ang ibigin ka. Woo! Sa mga ka-vibes natin, pag naririnig ko yung pangalan ni Ate Reg, parang, woo! Okay, wow! Medyo kinakabahan na tayo. Pero again, sa mga ka-vibes natin, huwag kayong matakot, di ba? Kasi nga dito sa ating programa, welcome na welcome anybody na mahilig kumanta. Sintonado man o biritera, welcome sa programang ID Van Nights! Kaya sa mga ka-vibes natin, paghandaan natin yan sa ating second hour. Kaya naman, huwag na kayong maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip at ang oras 6:56 ng gabi.
2: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Tunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. And ang kantang iyan ay Band-Aids ni Katy Perry. Para sa mga ka-vibes natin, no, na nakaka-experience ng heartbreak or pagkabigo sa pag-ibig. Oh, lalim! Or kaya naman yung ano, feeling ng nawala yung isang tao na napakahalaga sa buhay mo, di ba? Pero kasi di ba, doon nga sa kanta, kung uulitin man daw, di ba? O gagawin pa din niya. Ayan, ang tawag diyan ay ano? Pokmaru. Or kaya naman, may kanta dyan eh. May kanta, di ba? Isang T-A-N-G-A. Ba't mo naman uulitin kung masakit? Kaya ka nasasaktan te eh. Kasi di ba, masakit na nga, di, gusto mo pang gawin ulit-ulit. Meron ano yan eh, parang meron ako mga memories niyan as a kid. Di ba ganun yung mga bata na kahit nasasaktan na nga sila, kunwari nalaglag sa upuan, uulitin na naman, di na natuto. Huwag ganun. Pagka nasaktan ka na, at pagka sa tingin mong nasagad ka at naubos ka, huwag mo nang balikan. Oo, ito na yung sign. Si ate na nakatingin dyan sa bintana, nagmumuni-muni, makinig ka dito. Huwag mo nang babalikan ang tao na willing kang saktan paulit-ulit. Na willing kang ubusin ang posensya mo, ubusin ang kabaitan mo, di ba? Naku ka-vibes, hindi mo deserve ng tao na hindi ka vina-value as a person. Doon tayo sa papahalagahan tayo, yung natatakot na mawala ka sa buhay nila kasi alam nila na you come by once in a lifetime, di ba? Doon tayo sa ano, talagang ikaw ang laman, ang puso't isipan. Deserve mo yun. Yan ang deserve mo. Pero kung gusto mo pa rin bumalik doon, abay, don't say I did not warn you. Sa mga ka-vibes natin, ang oras natin 7:18 at welcome sa pangalawang oras ng programang I Diva Nights with me, DJ ID. Sa mga ka-vibes natin, dito sa ating programa tayo yung nagkakantahan, diba? Pwede rin kayong sumayaw, oo, pero hindi nga lang maririnig dito sa radyo. Pero pwede tayong kumanta, tumawag live on air sa ating programa para makisang along sa ating mga featured song. Kanina, maraming salamat nga pala ulit kay Ka-Vibes AJ na tumawag sa atin at nakikanta sa una nating song na kanlungan ni Noel Cabangon. Ito naman sa ating second hour, dito na tayo bibiret sa kantang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka ni Regine Velasquez. Actually, pinapractice ko yung kanta kanina. Hindi naman siya biret eh, pero yung hagod, 'di ba? Nung boses, parang ang hirap pantayan ng Regine Velasquez ka vibes. Baka naman natatakot kang tumawag dahil sabi mo, ay, kanta yan ni Regine, mahirap yan. Hindi! Ka vibes, welcome na welcome ka dito. Mahilig ka man kumanta or hindi ka hilig ng kanta, welcome ka pa rin. Ang importante lamang ay ikaw ay may heart for singing. Diba? Sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. Lagi kong ang sinasabi. Kaya isave mo na ang numerong 0954-406-1967. Once again, ang ating second featured song is Pangarap Ko Ang Ibigin Ka ni Regine Velasquez from way back to 2003. Sa mga ka-vibes natin, sino ang pangarap mong makasama ng panghabang buhay? At ano ang hinahanap mo sa isang tao na gusto mong makasama na kahit na uugod-ugod ka na, kahit nahihirapan ka na makita ang mga bagay-bagay sa mundo or maintindihan at ma-comprehend, gusto mo yung pawala ka na sa world, gusto mo siya, kamay niya ang hawak mo pa rin. Sino yon at ano ang mga karakteristik na hinahanap mo sa taong yan? Pwede mo yan i-share sa akin ka-vibe 0954-406-1967 ang ating numero. O kaya naman, i-comment niyan sa ating social media account yan, sa ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. Comment niyan sa ating poster ng iDiva Nights. Hanapin niyo lang ang aking napakalaking mukha at ang ating programa. At babasahin ko yan in a bit. For now, ayan, batiin muna natin ang ating mga ka-vibes na naka-tune in dito sa atin ngayon. Ako maraming salamat sa pag-abang at sa pag-welcome back sa akin dito sa ating programa. Kasi nga buong linggo last week, no, si DJ Jaja at si DJ Kim ang iyong nakasama, inyong nakasama. But don't you worry, ayan, okay na ako ngayon, nakapag-recover na from my surgery. Naku, maraming maraming salamat. Ayan, buskill free na siya mga ka-vibes, all thanks to Cosmetics PH. Ayan, maraming salamat. Shout out nga kay Doc Alvin and sa team na nakasama ko last week. And sa ating mga ka-vibes na naka-tune in, sila Alteza Herrera, Sino Cruz, sila Rans Santisa, sila Coats Everyday, sila Wella, Sari Lerman. Ako, thank you sa pag-welcome back, Sari, ha. And kila William Mortel, kay Jebby Tiong de la Cruz, Gerard Mechano, Juan Miguel Dimogatia, at sa mga ka-vibes pa natin na naka-tune in, ayan, ito, si ka-vibes natin na si, hello, kila Len Clapis, kila Jewel Damay Nugpo. Ayan, maraming maraming salamat sa pag-tune in dito sa ating programa. Once again, ito po ang IDiva Nights with me, DJ ID, up until 9 PM sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. At sa oras na 7:22, back to tugtugan na.
1: Ang lupet! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.

0: Pinto na duman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet.
1: Good vibes.

92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip! Sa mga ka-vibes natin, kayo pa rin ay nakatutok sa programang ID The Nights with me, DJ ID! Kaway-kaway sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. It is time! Oo, oras na para tumawag dito sa ating programa para makisang along, makikanta sa ating pangalawang featured song from way back 2003, mga ka-vibes. Ito ay isang title track mula sa pelikulang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Ano siya? Para siya naging theme song netong kantang ito.

0: At ito sa movie, if I remember correctly, ito yung kasama ni Regine, si Ding Dong Dantes. Ayan, sa mga ka-vibes natin. If you know this song, ayan, at tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin dyan, kung hindi nyo naman alam itong pelikulang ito, I'm sure alam nyo yung pakiramdam, di ba? Na yung want mo talaga na talagang pinagpipray mo na siya na talaga yan para sa'yo. Sa mga ka-vibes natin, ang tanong ko kanina, di ba? Sino yung taong gusto mong makasama habang buhay? At ano ang mga karakteristik na hinahanap mo sa isang tao na kaya mo talagang pakisamahan for the rest of your life? Alam mo, kasi dyan tayo medyo nahihirapan, di ba mga ka-vibes? Yung tipong sa start kasi nakikita mo lahat ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Pero over time, hindi lang ano, I mean, over time, when I say over time, hindi lang 3 years. Hindi lang 5. In a minsan 10 or 15 years, may bigla-biglang lumalabas na ugali na hala, wala naman dyan nung nagkakilala kayo. Wala naman dyan nung nagsastart pa lang kayo na bigla siya nagiging mga major red flags. So sa mga ka-vibes natin, ano yung mga karakteristik na kaya mong na hinahanap mo sa isang tao at parang yun na talaga yung para sa'yo na kailangan. So, kunwari, ibig sabihin no, na may mga characteristic na lumabas along the way na hindi mo masyado nagustuhan. As long as meron sila netong mga characteristics na to, kaya mo panindigan yung decision mo. Ano kaya yan mga ka-vibes? I-share niyan sa akin. Pwede kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. And mukhang nandito na ang pangalawang songwriter natin for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Hi!
0: Hello, ka-vibes. Pangalan at taga saan? Ayan, rumaraspi ang boses ko. Hello.
1: My name is Sherry and I am from San Mateo, Rizal.
0: Sherry mula sa San Mateo. Hello at kamusta naman dito sa ating programa. Ayan, Terry pala, hindi pala Sherry. It's Sherry with a T.
1: Sherry po, Sherry.
0: Tama naman pala ako. Ayan. Ito talaga si Bian Charot. Ayan. Sherry, hello and welcome dito sa programang iDiva Nights. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko muna malaman, di ba? Ano yung mga ano karakteristik para sa'yo na mapapasabi ko na, siya na talaga to para sa akin. Kaya ko siyang makasama habang buhay.
1: Parang for me, syempre, yung perfect, di ba? Pero wala namang perfect.
0: Ang taas naman ang standards mo, Sherry. Perfect talaga ang gusto mo.
1: Hindi, but I mean, syempre, di ba, mostly or usually, perfect yung gusto mo, di ba?
0: Oo.
1: Wapo, ganyan, matalino, mayaman, mabait. Pero wala namang ganun. Kumbaga, nasa sayo na lang kapag you met someone at feeling mo yun na yun. So,
0: yes.
1: Yeah, alam na kung paano i-handle. Kasi may kagaya ng sinabi mo, may mga bagay tayo na parang, oy, may red flag, di ba? Pero kasi pag once na doon ka na, especially when you get married, parang hindi mo na pwedeng, ayun, bitawan,
0: exactly. Hindi naman pwede na parang ganun-ganun na lang, bigla na lang, ay, ayoko na, ganun. Siyempre, lahat naman tayo, di ba, as people, as human beings, lahat tayo may mga masasamang ugali na lumalabas along the way. Pero, hindi ibig sabihin nun, give up on mo na yung person. As long as hindi ka yung point na nagiging toxic na siya, or kaya naman yung nauubos ka na as a person, di ba, as long as hindi kayong tumatumbling na mag-isa para dun sa taong yon, I feel na kaya pa naman siyang ipaglaban. Diba? So ikaw, para sa'yo, walang specific. Perfect lang talaga. Yun na, one word
1: perfect. Wala kasi, when I was young, ako yung tipo ng taong happy-go-lucky. Basta masaya ako ngayon. Ganon. So parang hindi siya masyadong nagmamatter sa akin. Ito yung gusto kong makasama. Panangan sa akin, pag alam kong mahal ako at ramdam kong mahal naman ako, ganyan. Kaya ko tanggapin as a whole, diba? Yung ako talaga na yung tipong mga pinagdaanan ko sa buhay, lahat, yung pag sinabi ko sa kanya, kaya niyang tanggapin.
0: Yes, ay, tama.
1: Yun.
0: Correct. Yung tipong kaya kang mahalin even the deepest, darkest, ugliest parts of you.
1: Yeah.
0: Yan, napakaganda nun ha. And maraming salamat sa pag-share nun sa atin, Cheryl. Ikaw ba meron ka ng iniibig? Meron bang may maari na ng puso mo?
1: I am married na, no? Oh, 19 years na.
0: Sana all! Sana all talaga. Ayan, sige. Ano ang secret sa long-lasting relationship niyan? Road to silver anniversary na pala tayo.
1: Yes. Yun nga, gayong sinabi ko, wala namang perfect, pero nasa sa'yo kung paano mo i-handle. Para sa akin, titigilan mo lang palagi yung good side niya. Kasi kung palagi kang nakatingin sa bad side, parang may paka na lang doon, malulukot ang distress ka. Diba? Yes. Kailangan mo na lang gawin, siguro improve yung sarili mo din. Siguro pagka nakita naman yung nagbabago ka, pagbabago rin naman yung share.
0: Yun, yeah, napaka...
1: Parang sa akin, ganun lang. As, kasi mag, gaya na sinabi ko, 19 years na kami. So parang, ang tagal na rin, diba? Kahit
0: yes,
1: pa
0: oo, magdadalawang dekada na.
1: Oo, oh, eh, hindi ko na alam kung pag siya na lang sumuko. Pero yun lang yung ano dun eh. Kapag ka, lagi mo na lang titignan yung magagandang bagay sa kanya.
0: Tama.
1: Especially yung naitulong niya sa pagkatao mo, ganyan.
0: Okay. Siyempre, di ba, pag nasasaktan ka, madaling sabihin na ayaw mo na. Pero wag nating kalimutan yung mga panahon na naging masaya rin kayo. Yung mga panahon na naramdaman mo na talagang mahal na mahal ka niya. Siyempre, ano naman yun eh, ang isang relationship. And with any relationships, lahat naman yan, para siyang roller coaster. Para siyang gulong. Hindi laging masaya. May mga times talaga, may mga challenges, di ba? May mga times na nahihirapan sa relationship. Ang importante niyan is parehas kayo, nagwo-work through it. Ayan. So, syempre sa mga ka-vibes natin. Oo.
1: For me kasi, pag siya na yung gumibap, parang doon ako bibigay. Kasi parang gumibap na siya eh. Parang ano pa ipaglalaban ko, di ba?
0: Tama. Dapat parehas kasi.
1: Kung nakahanap na siya ng iba, parang I set him free na lang, gano'n. Kasi ako yung tipo ng tao na kapag ako, parang nandun pa ako sa kanya, pero siya yung parang kumawala na.
0: Yes.
1: Parang hindi ako yung person na ipaglalaban.
0: Napipigilan, oo.
1: Diba? Kasi, ano eh.
0: Tama, know your words.
1: Yun, diba?
0: Oo, ginusto mo kong iwan, panindigan mo yan. Oo, yun ang diba? Consequence.
1: Yun ako, yun naman yung personality ko.
0: Alam mo, masarap pa sa'yo kakausap pa, Cheryl. Wag na kaya tayo kumanta.
1: Hindi naman.
0: Hindi,
1: charing
0: lang. Hindi, gustong-gusto ko yung mga sinishare mo in all realness. Walang halong biro ah. Nakakatuwa na marinig yan from your point of view as someone na's been married for almost 20 years. Parang nakakatuwa na ganyan pa rin yung perspective mo sa love, sa relationship. Diba? Kasi dami natin nakikita ngayon na parang ano lang, konting away lang, break up na agad.
1: Totoo, lalo sa mga... Ero ko siguro
0: sa mga younger,
1: dahil batang 80s ako, 90s kasi... Actually, 45 years old na ako. Eh.
0: Ay, hindi. Oh. Hindi ko rinig sa boses mo. Hindi kita makita eh. Pasensya na.
1: Ano? Hindi kasi, ewan ko, ganun talaga yung boses ko eh.
0: Oh, boses bata. Youthful. Ganyan talaga pag inaalagaan, Cheryl.
1: Hindi, ganun talaga kapag hindi mo tanggap na may edad ka na.
0: Ayan, Cheryl, sige nga, tingnan natin. I-put to the test natin yung boses mo with our second featured song na pangarap ko ang ibigin ka ni Regine Velasquez. Ready ka na ba? Parang feeling ko na nandyan na yung backstory, nandyan na yung experience, nandyan yung emotion, no? Ito na tayo mga ka-vibes. Kantahin na natin ang ating pangalawang featured song mula kay Regine Velasquez. Kasama ang ating ka-vibes na si Cheryl. Muli palakpakan natin siya mga ka-vibes. And if you know this song, feel free to sing along. Ready ka na ba, Cheryl?
1: Yes, I'm ready.
0: Ready na siya kaya sa mga ka-vibes natin. Wala rin akong choice kundi maging ready. Kaya eto na.
2: 0, 3, 3. 8.
0: Simulan ko muna, Cheryl, ha?
1: Sure.
0: Para sa mga ka-vibes natin, alam mo, may mga kanta talaga na ano eh, parang love letter. Ito yung katulad na itong pangarap ko ang ibigin ka ni Regine Velasquez. Isang kantang tungkol sa isang tao na hindi lang nagmamahal, kundi umaasa rin na makasama at manatili itong tao sa kanyang habang buhay. If you know the song, feel free to sing along.

0: All yours.
1: Yung pinigwari ko'y di marinig, pagkat namamangha, pagkausap ka. Kaya't nais kong malaman mo ang pinisigang itong aking pagkakas.

0: Ang ganda ng boses mo, Cheryl! Napakalupit mo, ka-vibes! Alam mo, hindi ako na-disappoint.
1: Thank you talaga ba, TJ?
0: Oo, hindi talaga. As in, napaano na lang ako, yung napatingin na lang ako sa ano, kisame, na parang naramdaman ko yung emosyon. Ganun pala yung tunog no, ng taong inaalagaan, na taong kahit 20 years na nasa isang relationship, masaya at nagmamahal pa rin. Ayan, maraming salamat, Cheryl.
1: Maraming salamat.
0: Baka naman gusto mong batiin yung taong nasa nagmamayari ng puso mo. Ba't sa mga yung gusto mong batiin sa oras na to?
1: Yes, of course, binabati ko yung nagigitang Chefe, love of my life. Alvin Kichoko, I love you so much.
0: Ang sweet naman. Teka nga, ipapatay ko na nga yung radyo.
1: Nandito siya sa katabi ko. Katabi siya dito ngayon.
0: Ay, ang sweet naman.
1: I'm so happy lang na binigay siya sa ano, Lord God, ganyan. And yun nga, sabi ko, walang perfect, basta mapapayo ko lang sa mga listeners sa atin dyan. Palagi yung titigilan yung good side. And kung, ayun nga, mag-adjust din tayo, baguhin yung mga dapat baguhin para maging strong lang,
0: diba? Yung
1: pagtanda.
0: Thank you so much sa pag-share namin natin yan sa atin, sa ating mga tagapakinig, Cheryl, and syempre, napakaswerte ng kasama mo. Alagaan niyo po itong si Cheryl, sir! Bihira lang yung babaeng ganyan. Ay, bihira lang! Lahat ng babae ganyan. Mahaba ang pasensya, mapagmahal, talagang seeing the brighter side to things. Naka, napakaswerte ng asawa mo sa'yo, Cheryl. And maraming salamat. Napakaswerte din namin dahil napakinggan namin ang iyong boses. Salamat sa pagkanta, sa pagtawag dito sa ating programa. Have a great evening, Cheryl!
1: Thank you for having me. Thank you.
0: Grabe mga ka-vibes. Talaga namang napasarap ang kwentuhan at kantahan with our ating pangalawang songerist na si Cheryl. Maraming salamat. And kung ikaw ay nabitin sa pagkanta at gusto mo rin tumawag sa ating programa, meron pa yan sa ating third hour, may chance ka pa para naman sa ating segment na tinatawag nating I dedicate for you, kung saan pwede kayong tumawag mga ka-vibes at maki-sing along, or hindi na pala sing along, kumanta. The mic is yours. Own the stage, own the airwaves, dahil pwede kayong kumanta ng any song of your choice na gusto nyong i-dedicate kung kanino man ka-vibes. Ang importante lamang ay mahilig kang kumanta at may i-dedicate kayo sa isang taong yon, sa sarili nyo man o sa iba. Ayan na sa mga ka-vibes natin, numero natin 0954-406-1967. Dito yan sa programang I Diva Nights. At sa oras na 7:56, back to tugtugan na tayo mga ka-vibes. Kaya naman huwag ka na maglipat. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 90.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, yung oras ngayon sa FMR, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi at kayo pareho na ay nakatutok sa programang I, Diva Nights.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
3: Naluman o Bilitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: He's our great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: Diva Nights with DJ ID.

0: Tuntunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes. 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 8:19 ang oras natin, and welcome sa third and last hour ng programang Diva Nights with me, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes sa oras na ito? Sa mga nasa biyahe pa lang or papauwi pa lang, no? Monday na Monday, OT agad. Kamusta naman ang naging Monday evening, Monday day ng ating mga ka-vibes today, no? Kasi 'di ba pag Monday, yan yung mga ano, may tinatawag tayong Monday blues. Yung tipong may hangover ka pa, may weekend hangover ka pa. Kaya parang ang bigat-bigat ng Monday. Pagod ka na agad. Ganun din ba yung naramdaman mo today, ka vibes? Kung oo, well, congratulations dahil na-survive mo itong araw na ito, apat na araw na lang. Or actually, isipin mo na lang, tatlong araw na lang, Biyernes na ulit. Diba? Yan ang mga sinasabi ng mga tao na ginagapang na lang ang bawat araw. Relate na naman ako dyan, may mga times talaga na parang pagpasok ng Lunes, naku! Napakahirap bumangon, napakahirap gumalaw kasi parang masaya yung nakahayahay lang sa bahay, diba? But alalahanin natin na it is a blessing na merong tayong trabaho, kaya pahalagahan natin yan. At the same time, pahalagahan natin ang ating mga sarili. Diba? Balance, kumbaga. Work hard, play hard, or kung kaya naman, rest hard, work hard. Yun na lang ang gawin nating mantra, diba? Magpahinga, alagaan ang sarili sa mga ka-vibes natin dyan. Kasi, syempre, hindi maganda na nauubos mo yung emotional, mental, physical energy mo. Kasi there is so much more to life than work. Kaya kung ikaw nag-ibabalak ka na lumayag na to go on a trip, no, with your friends, with your family, yung mga planong dinodrawing nyo, kulayan nyo na yan. Tingnan nyo, oh, September na. Kalahati na tayo ng September, mga ka-vibes, mantakin nyo yun. Parang nung kailan lang Merry Christmas lang natin lahat noong September 21. Ngayon, ilang araw na lang, patapos na rin ang buwan na ito. Pagbukas, pagising nyo bukas, nako, Christmas na ulit. So, ipon-ipon din tayo, or kaya naman, drawingan nyo na yung mga plano nyo bago matapos ang taong 2026, diba? January nyo pa yan pinaplano, patapos na ang taon, wala pa rin. Naghahanap kayo ng sign, eto na talaga yon. Ako na yung magiging subconscious nyo, mga ka-vibes. And sa mga ano naman natin, ka-vibes natin na kakagising lamang or kaya naman papunta pa lang, pabiyahe pa lang para sa kanilang graveyard shift, ayan, seize the day. Nagsisimula pa lang ang inyong linggo, kaya mo yan. Ihahatid ko sa inyo, i-manifest ko sa inyo ang energy na kailangan nyo para i-survive yung shift na yan, no, through our program. So mga ka-vibes natin, bukas pa rin pala ang ating programa, no, para sa inyong mga tawag. Pwede kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967 kung meron kayong kanta na gustong awitin live on air at i-dedicate sa isang tao o kaya naman sa inyong sarili. Kahit kanino man, any song of your choice, pwede natin gawin yan para sa segment na I Dedicate for you. Muli, ito po ang programang Diva Nights, at samahan niyo ako up until 9 PM. Mag-enjoy tayo, magkantahan tayo at makisingalong along tayo sa mga malulupit na tugtugan natin dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At sa oras na 8:23, back to tugtugan na.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS
0: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
0: Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Ropano
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ Ivy.

0: 92.3 FMR, Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. And that song was Nagmamahal Lang Ako ni KZ Tandingan. Alam niyo sa mga ka-vibes natin, napakaganda nung message, no, nung kantang iyon. As we all know, love knows no bounds. So mga ka-vibes natin, love is for all. Kung ano man ang preference nyo, kung ano man ang hanap nyo, everybody and everyone deserves to love freely and to love wholly. Napakaganda no ng mensahe nung kantang iyon. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, it's a good reminder no na talagang love is for everybody. Hindi natin pwedeng diktahan kung sino, paano magmahal ang isang tao. Kaya naman, ikaw dyan ka vibes, ayan, napakagandang reminder to na ibukas mo ang puso mo, di ba? To the people around you, to give love and receive love. Yan tayo, minsan kasi tayo, mahilig tayo magbigay na magbigay, di ba? Mag-show ng love and affection. Pero pagka meron ng gumagawa nun para sa atin, ayaw naman natin tanggapin, nahihiya tayo. Alam niyo mga ka-vibes, huwag ka na mahiya, di ba? Kasi nakakatuwa ng yung exchange of kindness and love and respect. Napakaganda ng ganyang kind of environment. Baka kasi iniisip mo na, hindi mo deserve yon. Hindi ka-vibes. Lahat ng maganda, lahat ng mabuti, lahat ng nakakatuwa sa life, deserve nating lahat yan. Kaya give yourself a shot, give yourself the chance to love and to give your heart to someone. Aww. Love is such a beautiful thing, di ba? Napakaganda, napakasarap niya ma-experience. Oo, may mga challenges yan. Tulad nga ng mga kanta natin, di ba? Yung ating featured songs for tonight na Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Pati na din na yung itong kanta ni Noel Cabango na Kanlungan. Yung mga message niyan is all about love. Different na mga perspective. Yung isa, gustong makasama na habang buhay. Yung isa naman, nakasama mo na siya pero nawala rin siya at the end. Pero very thankful ka pa rin sa memories, diba? Diyan mo talaga makikita no, yung iba't ibang aspect ng love, iba't ibang end goal or what you call this. Iba siyang ano, ending, kumbaga, ng mga storya ng mga taong nagmamahal. Kaya iba-iba rin ang magiging result niyan for each and every one of us. Pero at the end of it all, mabuting magmahal. Yun ang gusto ko doon, no? And ako naman, as a lover girl myself, nako, diba kahit masaktan, kahit umiyak, babalik at babalik pa din ako sa core ko na pagiging lover girl. Kasi I feel na deserve, merong taong out there na nagde-deserve ng pagmamahal ko at meron, and ako naman mismo, deserve ko rin yung taong nagmamahal sa akin. Kaya ikaw rin ka vibes, deserve mo rin yan! And maraming salamat no sa ating mga ka-vibes dyan na nakisang along sa ating mga kanta, sa mga tumawag sa atin ngayong gabi, and sa mga tumutok sa ating programang I Diva Nights. Naku, nakakatuwa at nakakataba ng puso ang mga nag-wish ng get well soon sa akin at sa mga nag-welcome back sa akin dito sa ating programa. Magbabalik po tayo tomorrow, same time, same frequency, 6 PM to 9 PM, ang programang I Diva Nights. And don't you worry, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music up until 12 midnight. Dahil ang susunod natin na programa ay Heart Speaks, kung saan makakasama niyo na ang pretty girl, Alex Baltazar. 9 PM to 12 midnight po yan dito sa ating himpilan. And as for me, tomorrow na po ako magbabalik. Don't you worry mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music dito sa 92.3 FMR, Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras natin 8:49 at muli nakasama niyo po ako ang inyong bestie na G Sofan at Kwentuhan, the one and only DJ Idy. Good night! Ang oras 8:50 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip from Peebo Bryson sa kanyang awitin pinamagatang Love Always Finds a Way. Ikaw ba naniniwala ka na if there is a will, there is a way, especially when it comes to love, lahat naman talaga hahamakin, di ba? Maski ang inyo pang uri ng relasyon or courtship is traditional o medyo makamodernong panahon na, di ba? Talaga kasing ang pag-ibig, ang puso ang siyang nagdidikta. Kaya alam nyo, iba-iba man tayo ngayon ng manifestation, ng love language, ng effort pagdating sa pag-ibig because nagvavary naman talaga yan from generation to generation. So kung yung dati, di ba, ikaw ang talagang mangungulimbat ng resources, ikaw ang magbibigay ng dowry ng baka, kalabaw, ventilador, lahat na kailangan sa probinsya, di ba? Para lang patunayan yung iyong pagmamahal. Ngayon, ano ba yung paraan ng mga kalalakihan kapag sila'y nanliligaw? Ano yung inyong ways? Ways, learning the ways of love, sabi nga sa kanta, di ba? Siguro ngayon, ano na, pagpapabebe? Ay! Hindi naman. Okay lang yan, boys. Okay lang na minsan, di ba, talagang magpabebe rin kayo. Pero sabi nga nila, medyo nawawala na daw, no? Yung dating traditional, yung dating kayo, yung nangungulimbat na mga resources. Kasi ngayon daw, ang uso na, 50-50. Ikaw na rin daw? Oo. Or minsan ikaw pa ang nangihingi. Ikaw agree ka ba doon? Dapat sa relasyon, 50-50, babae, lalaki. Dapat share tayo sa lahat ng mga gastusin. Alam nyo kasi sa pag-ibig, no, minsan mahirap pag-usapan yung kwentahan, yung pera, pero dapat early in the relationship, matutunan nyo na both na kailangan maging komportable kayo na pinag-uusapan yung pera. Kasi, di ba kung ngayon pa lang hindi ninyo ma-ensayo yung inyong mga sarili to be comfortable when it comes to financial matters, baka mahirapan kayo sa paglaon ng inyong relasyon. Kasi, hindi talaga maiiwasan yan. Siyempre, pag kayo'y bumuo ng pamilya, pag kayo ay kumuha ng mga financial commitment together, pag-uusapan at pag-uusapan talaga ang pera. Pero ang tanong, pabor ka ba sa 50-50? Ay, pwede natin yung pag-usapan ngayon sa panimula ng linggong ito. Diba, usapang pera, usapang pagmamahal, usapang trabaho, usapang pagod, at syempre usapang nagmamahal. Ang alin? Ang gasolina, ang presyong petrolyo, dahil ang haba ng pila, ha, kanina on my way here to the station, kita ko talaga. Grabe, akala mo, akala mo nandun si DJ Jaiho, bakit? Kasi ang haba ng pila. Oo, ganong level. Akala mo may pa-photo opportunity. Sino ba ang artista dyan? Ano bang ganap sa mga gasoline station? Pero hindi po, no? Wala pong mga artista dyan. Ang ganap ngayon, syempre alam nyo na, the usual, bukas, grabe ang itataas po ng presyong petrolyo. Kaya naman kung may oras ka pa before 6 in the morning tomorrow ng Tuesday, magpagasolina ka na. Gasolina. Buti pa daw sila nagmamahal. Oo. Alam mo kasi ikaw, minsan kailangan kailangan magmahal ka rin. Yung presyo mo din, taasan mo din, yung value mo din, yung worth mo rin. You should know your worth. Excuse me. Rare na ang kagaya ko. May scarcity na ng kagaya ko. Parang gasolina lang, di ba? There's scarcity. Kaya ang nangyayari, tumataas talaga ang presyo. Kasi ang taas ng demand. Dahil may scarcity na daw. And then, di naman sinabi ng pamahalan na may scarcity. But generally, that's what's happening. Yun naman yun di ba? Mataas ang demand, kaya tumataas din talaga ang presyo. So, dapat ikaw din, i-feel mo na parang ikaw yung celebrity pinagkakaguluhan sa gas station. O, di ba? Para naman, ngayon linggong ito, good vibes ka. At yan ang i-imbibe mo sa sarili mo na, I am worth it. I am valuable. I am me. Ay, grabe naman yan. Oy, ka-vibes, sasamahan mo ako sa panimula ng ating programa. This is Heart Speaks and I'm Alex Baltazar. I'm gonna be the one to keep you company for 3 solid hours. 3 oras na naman tayo at ang ating oras, it's 9:25.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. At ka-vibe, syempre, hindi na kita paghihintayin pa. Let's now head back to more of the music. Here is Boyzone with their song titled You Needed Me, here on 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip ng SB19 sa kanilang awitin na Time, 'di ba? Sana maging reminder ito sa inyong lahat na one day we'll run out of time, 'di ba? May mga memories tayong maiiwanan, pero ang mahalaga eh habang dumadaan tayo at binabagtas natin ang landas ng buhay, eh talagang i-savor natin yung moment, 'di ba? Kaysa problemahin mo yung mga utang mo, saka na yan. Next week na, ang mahalaga ngayon ay may nahiraman. Ay! Yung pala yun, ang pantawid. Oo, ang pantawid program is manghiram muna, diba? Tapos yung ipambabayad mo ulit. Gawain niyo ng iba, di ba? Itatapal ulit. Pero alam mo, pinagtatawanan natin, pero ito po ay seryosong usapin, no? Marami naman sa atin siguro nakaranas na rin sa buhay natin na makapanghiram ng pera, hindi man sa personal na kaibigan, pero sabi mo nang sa bangko, nakapag-loan ka, di ba? Talaga pong hindi maiiwasan 'yan. At even ang mga mayayamang tao, ha, take note. Even yung mga talagang negosyanteng malalaki, naglo-loan 'yan, million-million nga lang. Pero hindi ibig sabihin na may utang ka, eh failure ka. Tandaan mo yan, hindi ibig sabihin na may utang ka, nag-fail ka sa buhay mo. Kasi diba, a lot of us, especially those in their 30s, 40s, or mid-20s, pag nagkakaroon ng crisis sa buhay na parang nasa tamang landas ba ako? Things like that, you get to ask yourself. Parang, bakit ganun? Bakit may utang ako? Bakit hindi ko kayang bilhin ito ng fully paid? Bakit ganun? Yung bagong iPhone na lumabas, di ba? Sila meron, ako kailangan ko pang utangin. Pero tandaan mo na just because inuutang mo ang isang bagay, hindi nangangahulugang hindi ka matagumpay sa buhay. Kung kaya kang pautangin, let's say ng bangko, di ba? Kung kaya kang pautangin ng iyong kaibigan, ibig sabihin lang din nun, may tiwala sila sa kakayanan mo na bayaran ito pabalik. Bakit? Because they think you're not a failure. They think you're capable of still producing that money you borrowed. It's just that kailangan mo ngayon. Pero huwag mo namang ugaliin at huwag palagi. Syempre, kailangan we have to be financially responsible sa ating mga pinagkakagastosan. Ako, hindi ibig sabihin na nakita mong may pula. Ano yon? Isang red flag lang naman ang gusto mo, di ba? Yung muwawagayway na malaking sale. Oo, pag nakita mo yung red flag na yan, talagang takbo ka. Diba? Anong meron? Anong meron? Pero pag sa jowa, sana nakikita mo rin. O kailangan ba binabalandra natin yung red flag ng ganun para lang makita mo?

Well, alam naman natin tayo mga Pinoy, yan yung red flag na talagang hindi natin iiwasan. Bagkus, pag may red flag sa mga mall, talagang dinadagsa, ayun. Pinagsama ko kasi yung dinadagsa at dinudumog, oo. Alam mo yan, di ba? Pagdating sa North EDSA, pag mga 3-day sale, winawagayway ang red flag. Tapos sobrang traffic. At ikaw naman talaga nakikiisa ka pagpasok lang doon, isang oras, di ba? Pero okay lang, hahamakin ang lahat para sa red flag. Ayan tuloy, sa sobrang hilig mo sa sale, sa mga 9-9 sale, nauwi ka tuloy sa... walking red flag pagdating sa pag-ibig. Maging maingat kung kanino mo ipauubaya ang iyong puso. Hindi na bali ang pera na ibabalik yan. Pero pag ang puso, eh talaga namang nasira. Ang hirap niya na i-patch up, diba? Ang hirap niya na i-fix. Baka kailangan mo na ng someone to fix your broken heart. Ay! Malay mo naman, siya pala yun. Diba? Replyan mo na kasi. Huwag ka na pabebe o tumatanda na. Na pressure. Hindi naman, no pressure tayo. Kaya kung meron kang nais na ikwento sa amin tungkol sa love life mo, may bago ka ba nakaka-text, meron ka ba nakaka-chat dyan, or meron bang nang ghost sa'yo, hindi ka namin uhusgahan, i-share mo na yan dito sa ating safe space, sa ating programang Heart Speaks. At ako pa rin ang iyong makakasama as we now head towards the second hour of Heart Speaks. Lunes na Lunes, at ikaw ay pumapag-ibig, kaya naman, let's now head back to even more of the songs. Mamaya, babasahin ko na yung comment section, kaya mag-comment na kayo dyan ng mga kwento ninyo. For now, here's Jordan Hill with Remember Me This Way, ang official soundtrack ng Casper, diba? Kaya naman, matiling nakatutok dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Okay. Ano yan? Paawa ngayon, di ba? Sabi niya, baby, I'm walking in the rain and I need some shelter. Ano, pagkatapos mong i-like-like at makipag-chat sa iba ngayon, gusto mo ng comeback? Sige na nga, halika na nga dito. Lalo na't maulan ang panahon. Ang sarap ng may ka-cuddle. Ano? Cuddle? Cuddle, oo. Yun kasi, no, ang ganda ng sound trip na yan from A1 sa kanilang awitin pinawagatang Walking in the Rain. So, di ba, ang ibig sabihin lang naman yan, sa buhay natin, talagang may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, may ulan, may bagyo, at minsan, yung kalinga ng isang taong nagmamahal sa'yo at mahal mo rin can do so much para maramdaman mo na kakayanin mo ang buhay kahit na ang hirap-hirap ng mga pinagdadaanan mo. Kaya sana, mahanap mo rin yung shelter mo sa panahong maulan at kailangan mo na makakasama. At ka-vibes, kung kailangan mo nga ng masisilungan, heto ako. Hindi naman basang-basa sa ulan. Baka ikaw ang nabasa, ah, kasi maulan po ang panahon, biglang buhos. Kaya naman, kung ikaw ay may oras, naririnig mo to, saan man yan, sa convenience store, diyan ka muna, magpatila ka muna saglit para hindi ka mabasa. Oo, samahan mo ako here on the second hour of the show. I'm Alex Baltazar. And this is the Monday edition of Heart Speaks. At ngayon nga, no, dadako na tayo sa punto kung saan ating bubuklatin yung ating comment section. Ayan, sa ating comment section. Ah, okay, sige. Sa ating comment section. Ayan, okay na daw. Sige, on na natin. At ang sabi dito, hi, Miss Alex. I am Karen from Angeles, Pampanga. Recently, may isang guy friend na nagpaparamdam. Ay, sabi niya, nagpaparamdam daw. Ganon, matagal ko na siyang kilala at kung pag-uusapan lang ang qualities niya, masasabi kong boyfriend material siya. Mabait, mapagmahal sa pamilya at sobrang respetado sa mga babae sa friend circle namin. Yung tipong gentleman talaga. Aminado ako na may slight liking ako sa kanya, pero I'm not really the type of girl who believes in the friends to lovers tropa. Hindi ko kasi basta-basta nakikita ang isang kaibigan bilang romantic partner. Once I see someone as a friend, mahirap para sa akin na biglang magbago ang pagtingin ko sa kanya. Kaya ang tanong ko, Miss Alex, dapat ko bang bigyan ng chance ang possibility na may maging higit pa sa friendship namin? O mas mabuti bang huwag ko nang pilitin ng isang bagay na hindi ko pa natural na nararamdaman? Actually, no, alam mo naman na pala yung sagot. Sa kahit na anong bagay naman ang pag-uusapan, pag-ibig man, ako, speaking of pag-ibig, may utang pa ako sa inyo. Kaya rin ba? Hindi, pag-ibig, i-ere natin yan mamaya. Sige. Ayun na nga, no, pagdating sa pag-ibig man yan, sa trabaho man yan, hindi masaya na pinipilit mo ang isang bagay. Hindi masaya, di ba, na sapilitan at hindi natural dumarating. Kaya nga may mga tao na mas prefer pa rin nila yung organic encounter kasi para sa kanila, they see it in a way na hindi nila kailangan ipilit yung sitwasyon para magka-developan kayo, di ba? Kaya yung iba talagang ayaw nila kahit na magkaanuhan pa, ayaw nila na mag-online dating kasi para sa kanila hindi organic yun, no? So ganun din siguro sa inyong friendship. Kung wala ka naman talagang nararamdaman at kaibigan lang ang tingin mo dito, bakit kailangan mong bigyan ng chance or ng kahulugan yung possibility na pwedeng magkaroon kayo ng something? Kasi sa huli, tandaan mo na merong risk dito, eh. Yun yung masira yung friendship ninyo. So, bakit mo kailangang galawin o alugin ang bangka kung smooth sailing naman kayo as friends? Siguro, no, gagalaw lang ako o kikilos lang ako once I feel na personally, meron na akong nade-develop na special feelings for this person. Pero if wala naman at pakiramdam mo siya yung may gusto sa'yo but this person hasn't told you yet na, alam mo yun, di pa nga nag-admit sa'yo na gusto ka, tapos ikaw, humahakbang ka na agad sa konklusyon. So, wag na muna, di ba? And don't risk breaking the friendship. Kasi, sayang, alam mo, sa panahon ngayon, no, napakahirap na makahanap, hindi lang ng totoong tao na tototohanin ka, nakakarelasyonin ka, na makikipag-commit talaga sa'yo sa panahong ito. Pero, mahirap na rin maghanap ng mga totoong kaibigan. Kaya kung sa tingin mo, you have a true friend in that person, huwag mong i-risk na ma-break o masira yung inyong pagkakaibigan. Para sa ano? Para sa medyo feelings na hilaw pa. Pero ako, no, I'd like to assume the reason why you're asking me this is because may parte sa utak mo na kinukonsider mo na rin, what if? So, ibig sabihin, baka meron ka na rin pagtingin. Baka alam mo sa sarili mong nagbabago na rin talaga yung pagtingin mo sa kanya. Alam niyo naman, ang bawat relasyon, no, mas masarap kapag ito'y nagsisimula sa pagkakaibigan. Sabi nga nila, because in a way, you get to strengthen the foundation of your relationship when you guys start as friends. Pero kung hindi naman at nangyari agad, di ba? Nauwi kayo agad sa relasyon, okay din naman. Pero ang maganda kasi kapag kaibigan mo, alam mo, the first to go in every relationship is intimacy. So kapag nawala yan, hindi na kayo nagyayakapan all the time, kapag hindi na kayo laging magkasama physically and you can't be intimate, no, ano man ang circumstances, hindi mahirap para sa inyo to maintain the connection, because in the first place magkaibigan kayo, and alam mo yung presensya lang ng kaibigan mo sa tabi mo, yung alam mo nandyan lang yung kaibigan mo, masaya ka na eh, di ba? Hindi mo naman kailangan maging intimate with your friend to feel that you are truly connected with this person. So sa akin, no, napakasarap no na kaibigan mo muna siya bago kayo naging magjowaan, kasi di ba, kapag hindi na kayo sweet, pag hindi na kayang maglambingan, pag dumating sa punto na medyo magbabago yung dynamic ng inyong relationship, o di ano mangyayari, hahanapin mo, ikukumpara mo, o dati hindi naman tayo ganyan, dati ganito, mamasamain mo porke nagbago. Pero kung magkaibigan kayo tapos nagka-developan, diba? So, syempre, magiging intimate kayo. Pero darating din kasi sa punto ng bawat relasyon, yung medyo hihinto kayo, lalaylo-laylo kayo sa ganyan kasi magiging busy, no? Dala ng iba't ibang circumstances. At least kayo, kaya ninyong dalin yung relasyon. Kaya naman, nako, meron akong awitin para sa'yo, no? Dahil talagang ikaw nga ay pumapag-ibig. Pero speaking of pag-ibig, meron muna tayong mahalagang paalaala galing sa pag-ibig.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app.

At ka-vibe sa atin ng pagpapatuloy, I give you this song. Para sa'yo to ha, tuto ka lang. It's Bugoy Drilon with Paano Na Kaya. Para sa inyong friendship, baka naman mapromote into being lovers. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip.

Ka-vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip ni John Legend. Nakamakailan lang ay dumayo rito sa Pilipinas para sa kanyang concert. Pero it was a more intimate setup, no? Kasi hindi siya ginanap sa malaking coliseum, sa arena. Ginanap siya sa isang lugar kung saan talagang mas intimate yung setup kasama yung kanya mga fans. So dahil kakaunti, di ba, yung tao compared sa arena, ang mahal din ng ticket, be. But anyway, that was his song na pinamagatang All of Me na All of Us, and appreciate yan ng sobra-sobra. Especially when it first came out, diba? Yung kanyang song na yan na ginawang theme song, ginawang entrance sa kasal, ginawang lahat na. Lahat na, no? Kasi sino ba namang hindi makaka-relate? Dahil pagdating nga naman talaga sa pag-ibig, ka-vibes, no? Lahat ay handa mong tanggapin sa isang tao. Even their dark past, even the things na medyo hindi kaaya-aya. Mga bagay na yung iba, talagang hate na hate nila sa taong yun. Pero ikaw, pinipili mo pa rin intindihin. Ganun kasi talaga kapag mahal mo ang isang tao. Husgahan na sila ng iba, pero ikaw mananatili kang nakatayo by his or her side. Kaya naman, ganyan din kami sa'yo, no? Maski we're not lovers, but we're ka-vibes. Kaya we'll stand by you anuman ang iyong pinagdadaanan. Hindi lang sa pera. Oo, kaya kung meron kang makabagbag damdamin dyan na kwento, isend mo na yan sa ating comment section. We're live also sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Sa pagpapatuloy ng ating programa, it's the Monday edition of Heart Speaks. At ako pa rin ang inyong kasama, I'm Alex Baltazar. And here it goes, ang sabi sa ating comment section. Hi DJ Alex, ako po ay isang girl at marami akong manliligaw at aminado ako na mahirap pumili sa kanila. Ay, sana ganyan yung problema natin, no? Sabi niya pa, hindi dahil may kulang sa kanila, kundi dahil mababait sila, respetado at ramdam ko naman na seryoso sila sa akin. Kaya lalo akong nahihirapang malaman kung sino ba ang dapat kong bigyan ng chance sa kanila. May nabasa ako noon na kapag seryoso raw ang isang lalaki sa isang babae, alam na niya agad kung siya ang gusto niyang pakasalan. Napatanong tuloy ako kung totoo ba talaga ito. Kaya ito po ang tanong ko, DJ Alex. Kapag sineryoso o kapag seryoso ang isang lalaki sa isang babae, alam na ba niya agad kung gusto niya itong makasama pang habang buhay? O may mga pagkakataon na seryoso siya, pero kailangan pa rin niyang kilalanin at pag-isipang mabuti kung siya na nga ang gusto niyang pakasalan? Thank you, DJ Alex. Alam mo, nakikita ko sa'yo, parang gusto mo mag-will you marry me na sa'yo agad si kuya, no? Parang gusto mo mauna-unahan na lang kung sino ang mag-propose sa'yo. Ano ba ito? Nape-pressure ka ba? Ikaw ba'y may hinahabol na taon o edad na pakiramdam mo kailangan mo na? Pero, de, biro lang yon, no? Hindi kita hinuhusgahan dahil feeling ko ay ikaw ay nagmamadali. Sa buhay, may kanya-kanya tayong rason, di ba? Kung bakit mo na-bring up yung salitang kasal, probably it's really on your mind na ikaw ay magpakasal na very soon, no? Ano man ang iyong rason, it's okay, I understand. Pero sa puntong ito, hindi ko kayang sagutin eh, no? Kung ang isang lalaki ba, pag talagang mahal ka, alam na nila sa sarili lang ikaw ang pakakasalan. Madalas natin yan naririnig sa mga podcast, di ba? Pag nag-uusap-usap yung mga lalaki na unang kita o unang tingin pa lang daw nila sa babae, they know na ito na yung kanilang babaeng seseryosohin at pakakasalan. Kaya kung ang tanong mo sa akin, kung sa tingin mo, meron na ba doon sa mga manliligaw mo yung probably ganyan ang tingin sa'yo, yung pakakasalan ka na, at kung ganoon ang kanilang emosyon and feelings for you, sila ang bibigyan mo na pagkakataon. Alam mo, hindi ko yan kayang sagutin. Kasi tanging mga manliligaw mo lang, yung may alam yan, kasi utak nila yan eh, puso nila yan. Pero para sa akin, ako, naniniwala ako dun sa mga sinasabi ng lalaki na oo, sa umpisa alam na nila kung sino yung seseryosohin. Pero hindi ibig sabihin na ito yung tipo nila ng babaeng pakakasalan, wala nang atrasan. Siyempre kapag lumabas yung mga sabihin na nating ugali na medyo hindi talaga kamatch nung kanila, lumabas na yung mga bagay na dati hindi mo alam tungkol sa kanya na ang sama pala ng ugali, siyempre may karapatan ka mag-back out. Pero siguro kung yung sa pasok sa banga, ito yung babae o tipo ng tao na pinagdarasal ko. Siguro that's a safer way to put it, no? Na pag nahanap mo yung isang tao, ay Lord, parang ito yung tipo ko, ito yung pinagdarasal ko, but not necessarily itong particular na taong to, ito na yung gusto kong pakasalan. Siguro yung tinutukoy dito is this is the type of person, but not the specific person.
So siguro, no, among your manliligaws, kung meron mang tao na sa tingin mo, pinararamdam niya sa'yo na all his life, ikaw na yung tipo ng babae na dinarasal niya sa Diyos, dun alam mo na seryoso at papunta ito sa date to marry. Kasi may iba na gusto ka lang ligawan, di ba? Yung may iba na gusto lang lumapit sa buhay mo at magpapansin. But they don't intend na seryosohin talaga. At i-take ito to the next level kung ano man yung inyong relasyon. So, kailangan maging maingat ka. And by now, dapat alam mo yung intensyon ng tao sa'yo. Alam mo kung saan ito papunta. Kasi may iba na, sige, sasabihin sa'yo lahat ng mga matatamis na salita. Ipapangako sa'yo ang langit at lupa. At gagawin lahat ng gusto mong makita. Diba? Na green flag sa isang lalaki. Pero ang ending, ang galing lang palang manloko. Nakita niyo ba yon yung video na nagva-viral ngayon sa threads na akalain mo yun ang loko na siya, nakabuntis na siya ng ibang babae, nagawa pa niya mag-propose dun sa long-time girlfriend niya. Ganun kalala magsinungaling yung ibang mga tao na ang kapal talaga, no? Kaya siguro, ka-vibes, no? Tayo ay maging maingat talaga at ating idalangin na hindi tayo ma-deceive ng mga manloloko, hindi tayo ma-deceive ng mga kaaway. Dahil sa panahon ngayon, kapag puso talaga ang nagdikta, ang daling paniwalaan na mahal ka rin ng tao na inaasahan mo, na mahal ka talaga, yun pala, marami kayo. Hindi naman kita pinag-overthink na ganong klase yung mga manliligaw mo, no? Pero right now, I cannot give you the assurance na yung mga taong yan, pakakasalan ka niyan, or may plano yan na pakasalan ka, or unang kita pa lang nila sa'yo, alam nilang pakakasalan ka nila. But what I can assure you is, kaya ka nila nilalapitan ngayon, kaya ka nila nililigawan, at kaya nila siniseryoso yung isang kagaya mo, it's because they saw something in you na matagal na nilang idinadalangin at inilalapit sa may kapal. Diba? Hindi naman kasi porke nakita mo yung isang tao, ay, type ko to, si Ivana Alawi na pakakasalan ko, mahal na mahal ko siya. Hindi mo pa naman kilala si Ivana personally eh, diba? But what you can say, at this point of time, kaya mo mahal at gustong pakasalan si Ivana kasi siya yung tipo ng babae mo. Tipo, diba? Pero hindi particular, hindi specific. Ganun din sa ibang mga tao, diba? May mga tipo tayo. Yung sa tingin natin, ano yung pasok sa banga? Lord, gusto ko sexy eh. Lord, gusto ko namimigay ng cellphone. Lord, gusto ko generous. O diba, eh nakita mo siya ganun si madam. O di siya na rin ang type mo. Diba? Lord, siya yung gusto kong pakasalan. Siya yung tipo. But not the specific person na pakakasalan mo. So ako, yun yung assurance na maibibigay ko siguro sa'yo, no? Yung mga manliligaw mo na yan, kung seryoso man talaga sila sa'yo, meron silang nakita na quality mo na pasok sa banga na hinahanap nila sa isang partner o sa taong pakakasala nila. Kaya siguro, no, be happy about it na meron kang ganong quality, at kung marami kang mga manliligaw ngayon, good for you. Kasi ibig sabihin lang din yan, no, eh marami kang option, marami kang choice, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, the more, the better eh, ba? Diba? Minsan mas nahihirapan ka pa, mas nalilito ka kung sino ang pipiliin mo. Pero ano pa naman ito, no promises pa naman eh. So pwede mo talagang i-test the waters and tingnan mo kung sino ba yung pinaka swak, 'di ba? E pagdasal mo, sino ba sa kanila yung mas makapagpaparamdam sa iyo na totoo silang nagmamahal, na totoo silang sumisinta, na totoo silang umaasa sa iyong pagtingin at pagmamahal. And eventually naman, pag ang tao totoo ang intention sa iyo, sa love life man 'yan, 'di ba? Sa trabaho man 'yan o sa pagkakaibigan man 'yan, they will reveal themselves eventually. And their intentions, malalaman mo 'yan. Eventually, makikita mo yan. Kaya abang-abang ka lang. You don't have to rush things dahil gustong-gusto mo nang malaman. Ang sa akin talaga, oras ang magdidikta dito. Kaya kung marami, nalilito ka ngayon sa mga manliligaw mo, sino ba ang pipiliin mo sa kanila? Bigyan mo rin ng time yung sarili mo kasi time will reveal everything, 'di ba? Oo, ang mahalaga lang makita mo lang na itong mga taong ito, kahit gaano kahirap at katagal mo silang paghintayan, they won't give up. Para na lang itong song ni Jason Mraz na pinamagat ang I Won't Give Up. O pag may hindi gumibap, ibig sabihin mahal ka niya. Don't give up on us here on 92.3 FMR Manila, Ka Vibes sa Soundtrip. When I

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa sound trip ng Air Supply sa kanilang song na Young Love. Ayun. Hindi ba dapat Your Love yata? Ayun. Your Love is so strong, sabi nga doon. Ikaw mo, paano mong masasabi? Ano yung pamantayan mo or criteria for you to say na yung partner mo is strong, napakalakas, nag-uumapaw, oozing yung pagmamahal para sa'yo? Ikaw ba ay nakabase sa effort? Ikaw ba ay nakabase sa material na bagay na ibinibigay sa'yo? Alam mo, no, maski sabihin natin na we're not after the material gifts, hindi naman yan yung hanap natin sa isang relasyon. But sometimes, let's face it, being given a bouquet of flowers, di ba? Mabigyan ka ng quintas, ng singsing, lalo na, di ba? Ito ay nangangahulugan na talagang willing siyang mag-shell out, gumastos para sa'yo. And pag sinabing gumastos, hindi lang naman kasi ito tungkol sa pera. Hindi lamang nababase yung halaga mo bilang tao sa halaga ng regalong binili niya sa'yo. Pero ang sarap na pag binigyan ka niya ng regalo o material na bagay na alam mong galing sa bulsa niya at yung perang yun ay galing sa paghihirap niya at pagtatrabaho niya. Yun talaga yun eh. Diba? We're not after the money after all. Pero ito yung alam mo na ginugol niya yung panahon, yung oras, ilang oras siya nagtrabaho para kitain niya yan. Tapos ibibigay niya sa'yo, ipambibili niya yung pera na yan. Yun yun. Diba? Alam mong pinag-effortan ka. Again, no, hindi ito tungkol sa pagiging mukhang pera ng mga babae. Pero ang sarap lang sa feeling na alam mong pinaghirapan niya yung perang ginastos niya para bilhan ka ng regalo. At vice versa din naman, no? It's not just for women. Pero sa atin, no, kapag tayo'y nai-in love, tapos nag-shell out ka ng pera, ang sarap-sarap gawin nun. Kaso pag nag-away kayo, ayan na, magkakasumbatan na. Iba na yan, ibang usapan na yan. Kasi, di ba, pinag-effortan kita, ang mangyayari niya, magkakasingilan na niyan. Oo, magkakasingilan na. Kasi yung dating ikaw lang, yung pala marami naman eh, di ba? So sa iba ka na lang manghingi ng regalo, ganun pala. Ka-vibe sa oras na 11:20, we're now on the third and final hour of the show. This is still the Monday edition of Heart Speaks. At ako pa rin ang iyong kasama, I'm Alex Baltazar. And meron pa tayong a little over 40 minutes to go before we conclude tonight's episode ng Heart Speaks. At syempre gusto natin pasalamatan yung mga FMR squad members. Ganyan din si Sari, si Wella, si William. Thank you so much. Dahil parati kayong nandyan para supportahan tayo. Diba? Parang forevermore lang, habang buhay. Just like this version of Jed Madela, Forevermore here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. Let's all enjoy the song.

FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa sound trip. Talaga namang mapapa-ulala ka sa awiting yan ni Jello Marquez na pinamagatang Kumot at Unan. Ayan na, pinatugtog ko na to kaya take this as a sign. Matulog ka na, huy! Puro puyat dyan ang ginagawa mo. Ano bang tinatry mo ipaglaban sa mundo at sa buhay mo? Nare-replyan ka niya. Ay nako, sarap na yun. Tulu ano na yun? Oo, tulu laway na sa kanyang Kumot at Unan. Tulog ng mahimbing habang ikaw dyan, nag-overthink pa kung sino pa kaya ang iba niyang kausap bukod sa akin. Wala na te, ikaw na lang, ikaw na. Kayo nang may forever, okay? Huwag masyadong atat. Kung para sa'yo, para sa'yo yan. Pero sana nga, no? Kasi syempre, kahit naman sabi mong text lang yung ginagawa ninyo, nag-uusap kayo, nagpupuyatan. In a way, kayo ay nag-i-invest pa rin ng oras sa isa't isa. Kaya kung wala ka namang intention talaga na, alam mo yon, seryosohin ng isang tao or maipahiwatig sa isang tao na may pag-asa siya sa'yo, huwag mo rin aksayahin yung oras ng tao, di ba, na nagre-reply sa'yo, nakikipag-chat sa'yo, naglalaan ng panahon. Kung wala naman pala talaga siyang pag-asa at ikaw, bored ka lang at hindi ka lang

yung kanilang mga kinikitang dolyares. Ang laki, lalo na nasa 62-63 pesos naglalaro ang dolyar. Kaya pag talaga pinalit dito, ang laki ng sahod. Tsaka iba rin naman talaga, no? Let's not just talk about the money, but let's talk about yung opportunities na meron talaga globally for Filipinos. Magagaling ang mga Pinoy, di ba? Sa Inglesan lang, ilaban mo yan. But syempre, bukod dun sa skill na tayo'y nakakapagsalita, we can communicate well in English, ang talagang pambato natin ay yung ugali. Diba? Ang mga Pilipino kasi, we make our families our very own inspiration. So, lahat gagawin mo para sa pamilya mo. Kaya, ang sarap makipagtrabaho sa mga Pinoy, no? Grabe yung trust nila sa mga Filipino dahil alam nila na kaya mo rin yan ginagawa at kaya ka nagsisipag ay para sa pamilya mo. Hoy, pero ha, wag puro trabaho ng trabaho para sa iba. I-prioritize din ang sarili mo dahil mahalagang nabibigyan ng kapahingahan ang self. Kaya naman, magpahinga ka na. Oo, yakapin mo na ang kumot at unan mo. Dahil dito na nga pansamantalang nagtatapos ang ating programa at ang araw natin dito sa 92.3 FMR Manila. That's why we'd like to thank you all kung nakinig ka kanina simula pa lang 4 in the morning kasama si Joko Loka at si Mama Mia. Siyempre, maya-maya lamang, no? Just give them a few hours and they'll be back here on air to keep you guys company. Samantalang ako, oh, ay, sorry, kumot at unan, bagong palit ang punda ko kaya i-enjoy ko ang tulog ko. At good night sa inyong lahat. Good night, Universe. Thank you so much dahil sinamahan niyo ako sa tatlong oras natin. Oo, hindi tayo gumawa ng kababalaghan sa tatlong oras na yon. Kundi tayo ay nagsaya, nag-heart-to-heart talk dito pa rin sa Heart Speaks. So kung hindi mo pa kami na-follow sa FB, please do so. It's over at 92.3 FMR Manila across all platforms. And for yours truly, it's Alex Baltazar. Once again, this has been yours truly, Alex. Magkita-kita tayo ulit tomorrow for the Tuesday edition of the show. Ngayon, iwan ko na kayo ng song na ito from Mandy Moore to give you guys hope. It's Only Hope. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip, ang Lupet. Good night, everyone. Bye-bye.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

What's a ya? Every morning!

0: Malapit na nga.
1: Naipit? Hindi maiipit. Ang good vibes na kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes sa soundtrip. At ka-vibes kasama mo na ang iyong favorite pang pagising. Ang programa ang Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name,
1: Vibe! Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Ngayon po ay araw ng Martes, hindi Marites. Ay, sa inyo lang makikita ho yan, ha? Oo. Araw ng Martes, September 22, 2026. Abay, malapit na talagang magtapos ang buwan ng Setyembre. Parang huminga lang yung September, ano, tapos mag-o-October na. Bakit naman gano'n? Napakabilis talaga ng araw.
0: Ang bilis talaga ng September, no?
1: Totoo, napakatulin ng araw. Talagang kapag magpapasko na, ano, mga
0: birthday
1: kabibs.
0: Birthday month mo kasi yun.
1: Oo nga, pinapabilis ng panahon yung araw. Ganun ba yon, ha? Gusto nyo rin pabilisin yung buhay ko? Huwag naman gano'n! Huwag naman kayo. Uy, maganda ko baga mga ka-vibes sa lahat ng nakikinig sa atin, lalo na sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Ano man ang gamitin nyo, cellphone or aming FMR app, o baka naman na yung traditional na radyo, abay tutok lang dahil ihahatid namin sa inyo ang kaligayahan na hinahanap ninyo. Hindi mo na mapipigilan. Aray.
0: Ayan na, shoutout pala sa mga ka-vibes natin na tutok na tutok ngayon habang ano. Yung mga wala pang tulog, Mama Mia.
1: Oo nga, parang ikaw yan na.
0: Oo, yung mga wala pang tulog, tapos tuloy-tuloy lang. Sige.
1: Ay, matulog kayo! Pero syempre, mag-gumising muna kayo at makinig kayo sa aming programa, ha? At ito na nga ka-vibes, para mas ganaan ka pa sa umaga, ibibigay na namin sa inyo ang katanungan. Kaya naman, get one first sheet of pad paper. De, ito na ang ating
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
1: Question of the day.
0: Question of the day. Kailan ka huling nag-I love you sa nanay mo?
1: Uy, kailan ka huling nag-I love you sa nanay mo? Ikaw pa din si Joko Loco. Kailan mo huling
0: ako,
1: nga nasabi yan?
0: Ano? Matagal na eh.
1: Matagal na panahon na. Oo. Siyempre, sumalangit na wa. Tama, diba? O, sumalangit na wa ang nanay niya, DJ Joko Loco. Sa akin naman, nung mga nakakaraan lang. Siyempre, parang biru-biruan. Tapos, I love you. Ganun na lang.
0: Yung mga biru-biruan. Kasi minsan yung iba, parang... Naiiya sila mag-I love you ng ano.
1: Totoo naman. Naiiya sila mag-I love you. Pero sabi nga, ano, nung mga mas nakatatanda, lalo ano, yung mga nagsasabi talaga na, naku, mag-I love you kayo sa nanay ninyo. Kasi kahit hindi lang sa nanay, ano, pati sa tatay ninyo. Kasi darating ang panahon na hahanap-hanapin ninyong sabihin yan at mamimiss ninyong sabihin yan. Magandang panimula sa umaga, ha, lalo na sa mga junakis dyan, na minsan, sinasagot-sagot na lang yung magulang, hindi na ina-appreciate, ano, yung bawat effort, na pagising ng umaga, pagising ng madaling araw, para hainan sila ng kanilang kakainin at babaunin sa school, di ba? Ayan ang mga panahon para sabihin ninyo na mahal ninyo ang inyong mga magulang. Hindi lang nanay, pati tatay, ano, kahit na yung sino ding guardian ninyo, lolo, lola, yan, isama nyo na yan. Lalo nitong buwan na ito, sinelebrate din natin ang Grandparents Day. O ayan ha, isama nyo yung mga kalulohan at mga kalulahan ninyo dyan.
0: Oo, yung iba kasi ano, hindi nila pinapansin, di ba, pag dinanan nila, na, parang araw-araw lang kasi ginagawa, so hindi nila napapansin.
1: Correct.
0: So dapat hanggat may pagkakataon na kaya mong mag-I love you, o kaya naman na kaya mong mag-yakapin, di ba, pwede yun, gawin mo.
1: Hindi yung dadaan-daanan ninyo, diba? Tapos kapag nakuha
0: ninyo, sasagot-sagutin mo.
1: Oo, tapos pag nakuha ninyo yung baon ninyo, lalayas na kayo, ano ba naman yan? O yan, magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes.
0: Sa school din kasi mga sagot, sa nanay mo pala sagot ka.
1: Hindi makaresign sa school, sa teacher, pero sa nanay nasagot. Ay, wag naman ganon. Pero ikaw baka vibes, ano ang hirit mo dito sa ating katanungan? Kailan ka huling nag-I love you sa iyong nanay? Abay, mag-comment ka na sa ating Facebook page dahil posted na po yan. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. At syempre, babalikan natin yan. Syempre, sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programa ang Good Vibes!
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama mia!
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang harutin! Joke lang kasi my name, baby!
1: Dito na yan sa Bet na Bet kasi ang
0: Lupet
1: na 92.3
0: FMR! Favorite music radio,
1: ka-vibes sa soundtrip! Ang oras!
0: Aros natin mga ka-vibes! 4:26 na, perfect!
1: Para grabe!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
3: Good Good vibes, good morning!
4: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Inip ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: Thanks! Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3

0: Cause surely
1: kasama ang paborito niyong pampampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco
2: Dogtong Takitong Hipo Perfect.

0: ako, meron ako nakita. Pero sasabihin...
1: Ano yung nakita mo?
0: Eto na nga, DJ Joko Loco. Di ba ka nabanggit natin nung nakakaraan na magtataas ng presyo ang petrolyo.
1: Uh-huh.
0: At eto na nga ang final prices, ano, ng estimated final prices ng ilang mga kumpanya. Naglalaro po, ano, ang presyo ng mga sumusunod na petrolyo, kagaya na lamang po ng diesel, naglalaro po sa 7.8 to 8 pesos po ang itataas ng presyo per litro ng diesel. Sa gasoline naman po o gasolina, naglalaro po sa 4.8 or 5 hanggang 5 pesos ang presyo ng gasolina, at sa kerosene naman po 6.47 o hanggang 6.50 po ang itataas per litro ng presyo. Pero wait! There's more! Kasi kinabukasan, ano, September 23, pagpatak ng alas 6 ng umaga, abay ang diesel po ay magtataas ulit ng piso!
1: So, naman yan.
0: Oh, so sumatotal, ano...
1: Hindi nyo pa pinag-isa?
0: Oo, hindi nyo pa pinag-isa, nahiya pa kayo, ano? So sumatotal, ano, ang pagtaas ng presyo ng diesel ay lumalabas sa 8 pesos o hanggang 8.80 po ang itataas per litro ng diesel,
1: oh,
0: mga kabayos. Oo,
1: diba? Yung iba ayaw na sa Pilipinas. Ay,
0: ay, Diyos ko po talaga. Ayan po yung mga sumusunod, ano, na pagtaasa ng presyo. Ito po ay staggered implementation po ang sinundana ng ilang mga oil companies. Para naman daw po, sabi nila ha, ay hindi raw humabigat. Pero parang ramdam na ramdam mo pa rin kahit sabihin na staggered po yung kanilang pagtaasa ng presyo. Siyempre, dulot pa rin po ito ng kaguluhang nangyayari sa Middle East. Kaya po nagtataasa na naman ang mga presyo!
1: Grabe naman talaga, tumataas na yung presyo. Oh, bukod sa nagtataas na ngayon mga bilihin tsaka yung gasolina, uh-huh, hindi niya pamahanap yung next na episode ng AI na pinapanood niya. Umiinit pa yung ulo niya. Sana yun.
0: Ay, Diyos ko po. I-download niyo raw kasi yung app para tuloy-tuloy ang inyong panonood. Sa akin, sa ads ko lang siya napapanood, DJ Joko Loco. Ha?
1: Yung mga, yung nahook ka sa, ano, sa isang AI series.
0: Oo, tapos bibitinin nila sa good part. Diba? Sa exciting mahanap, part. Diba? Wala na. Hindi mo na mahanap talaga. Pero ito ka, Vibes, ha? Bago mo pagkabisihan yan. Abay, syempre, tumuto ka na muna sa amin. Sa ating favorite mapag-isip.

0: gising ang programang Vibes.
1: Good morning! Oy, ang oras 4:48 na, magmandali ka na. Kahit sino sabi mo na ano, sabi okay lang maging late kasi ang buhay ay di karera. Pero huwag ganon. Kasi gaya palusot na. Sabi siya, alam mo ba, di naman karera yun eh.
0: Pero meron kayong oras ng pasok. Lalo sa mga malalayo pa po ang binabiyahe, 4:49 ng umaga, lalo dyan sa may south of Metro Manila. Ano? Naku, kapag pumatak na talaga ang alas 5:30 ng umaga, punuan na ang mga bus, punuan na ang mga jeep, talaga namang mahaba na ang mga pila sa mga terminal. Kaya naman, nagising-gising na, maligo ka na be! Mag-brush ka na, kahit yung breakfast, ihabol mo na sa opisina ninyo.
1: Pumasok ka na, di ba? Kasi may bonus mga bida-bida sa opisina pagdating
0: ng December. Wait, di po! Pasok na kasi may nagsusumbong kapag hindi ka nagtrabaho.
1: At saka yung sip-sip may makukuha din. May makukuha din ang bonus. Plus yung mga kape ng kape. Ano yung mga ano sa opisina? Yung mga ganun, mga kape ka ng kape.
0: Totoo.
1: Yung mga kala mo takapagmana.
0: Pero kasi diba minsan sa pagkakape, doon na lang talaga tayo bumabawi. Lalo kapag libre ang kape sa opisina.
1: Ay naman talaga. So natin pag meron kang ganun, ang opisina yung palibre
0: ng kape. Dito sa FMR, libre ang kape namin.
1: Naku, yayabang ko talaga. Hindi lang ordinary yung kape namin dito.
0: Arabica.
1: Robusta. Arabica.
0: Naku,
1: talaga sabi ko.
0: Wala lang.
1: Manon-manon yung niyo. Ay, nilupog yung beans.
0: Yayabang namin kasi hindi naman kaming bumili.
1: Tapos swerte namin, di ba? Kasi alam mo, kayo alos, naliligo na ako sa kape. Tignan mo yung kulay ko. Okay ka na?
0: Wala niya! Ay, Diyos ko po! Ay, ikaw nakaisip niya!
1: Ay, ako nakaisip na.
0: Pero ito mga ka-vibes, kape-kape muna. Ang tama nagkakape ka at humihigo pa ng masarap na inumin sa umaga. Abay, makinig ka na muna sa inyo favorite pang pagising. Good vibes, good morning with your one and only kulit Adam sa umaga. Ang mamamang kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si
1: Kasama na ng DJ na paano mong kulitin, paano mong ka-routine, wag walang ha-routine. Kumaka pa ng cellphone ngayon, Choco Locos, my name,
0: baby! Baby, dito lang yan sa bad na bad kasi
1: ano bad
0: na 92.3
1: FMR. Favorite music radio,
0: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras!
1: Oras na din, mga ka-vibes, 4:50 na. Perfect.
0: Para krope!
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes! Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong tarigong hibong
3: perfect.
2: Ang trope
3: Mama.
2: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Andiyan na.
3: Oo, andiyan na.
0: Ay, gising na, 'di ba? Ganyan siya mag-alaga ng bunsong kapatid.
3: O
0: hindi
3: kapatid
0: siya nag-asawa dahil naalagaan niya yung bunsong kapatid niya. Akaso nga lang nauna na nga pang-asawa yung bunsong kapatid niya. 'Di ba?
3: Sabi siya na lang yung natira. Ano ba naman? Uy, minsan nangyayari talaga yan ano, sa pamilyang Pilipino. Minsan nagiging alay yung panganay. O kaya naman na kung hindi yung panganay, yung panggit ng kapatid. O kaya naman yung bunso talaga. Ganun. Depende na lang talaga yan sa kapalaran ano, ng bawat magkakapatid talaga.
0: Yung talaga effort niya. Hindi kailangan makapagtapos si bunso. Hindi ako mag-aasawa para tapos malaman mo. Oh, nakapunti si bunso. Asawa na unahan pa.
3: Diyos ko po. Parang pang Love Me Cathy G yung ganyang kwento.
0: Oo,
3: ano?
0: Ganun.
3: Diba? Uy, mga kabibs, eto na nga. Abay, hindi naman sa sinisiraan natin yung kapitbahay ninyo. Abay, walang ganun dito dahil kapalaran lang ang hatid namin sa inyo.
0: Tama, kapalaran.
3: Oo, kapalaran ninyo. Kaya naman, eto na nga. Ang una ka madalangin yung mga kapalaran. Tutok na, dahil eto na ang ating hu-lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes! Ngayong September 22, ang inyong kapalaran para sa Hulala! Eto ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo!
3: Makinig at manginig! Aries! Uy, Aries, lilituhin ka ng kaibigan mo para iwasang... Lilituhin ka ng kaibigan mo, pero iwasang magpadala rito dahil paraan niya lang to para ang utang niya'y malimutan mo.
0: Oh,
3: uy, para-paraan ka, bestie.
0: Oh, technique.
3: Oo, para-paraan niya, bestie mo. O, Taurus, kung gusto mo pang mag-extend ng tulog, huwag kang mahihiya. Eh, di gawin mo.
0: Oo, di ba? Kung mag-extend ka, sige lang.
3: Oo, ikaw naman malilate, di naman kami.
0: Oo,
3: diba?
0: Tsaka ikaw naman yan eh.
3: Oo, Gemini. Gemini, meron kang gamit na rerentahan, pero ito'y masisira at ikaw ang matatapatan.
0: Ayun lang.
3: Eh, di kawawa ka naman.
0: Amin siya pagkaganon, no? Yung ano sa'yo bumigay talaga, no? Ikaw na.
3: Eh, siyempre, maging tapat ka dun sa pinag-rentahan mo.
0: Oo, kasi... wag mong sabihin. Sabihin mo.
3: Sabihin mo, be. Oo, kasi ikaw lang din naman pagbibintangan yan.
0: Oo, ikaw. Yung pa naman yung saan natin, yung last yung gumamit. Ikaw last yung gumamit, di ba?
3: O, Cancer. Cancer, hihindian ka ng iyong kapamilya, pero malalaman mong pagdating sa iba, todo bigay siya.
0: Ay! Grabe ganun. Naman. Minsan may mga ganun na, di ba, kung sino pa yung kapamilya mo, hindi
3: totoo
0: mo pa... Pero sa iba, grabe.
3: Linyahan nga sa pamilya yan, di ba, na parang ang galing-galing mo sa iba, pero pag sa sarili mong pamilya, wala!
0: Oh, may ganun.
3: Diba?
0: May diba yun ang pinaka parang masakit na part pagka ganun, no?
3: Totoo, diba? Malalaman mo, binibigay sa iba yung lubos-lubusan, ha? Pero pagdating sa inyo, wali.
0: Oo, pero nangyayari yan dahil siyempre may pinagmumulan yan. Kung ano nga ba yung dahilan, malalaman natin, makakausap natin sa kabilang linya.
3: Si Cathy G.
0: Nandiyan pala, no?
3: Leo! Uy, Leo! Dahil ayaw mong magpahinga, ang langit na mismo ang gagawa ng paraan para magpahinga ka.
0: Akala ko marama mahinga.
3: Uy, di naman.
0: Ay, di naman.
3: Uy, ito na nga. Sulitin mo ito para hindi ka tuluyang mamahinga.
0: Ay, yun na. Oo, sulitin mo na daw.
3: Sulitin mo.
0: Baka maka-meet and greet mo na agad si Lord.
3: Totoo. Madali lang naman i-set up yan eh. Contact mo lang kami, ha? Oo, kami.
0: May contact. Lord, mabait naman po kami. Pag...
3: oh, Virgo!
0: Si Mama Mia lang po talaga.
3: Ay, hindi. Mabait ako ah.
0: Ay, mabait ako. Ito na kayo, Virgo.
3: Matulog.
0: Para sa mga mabait, Virgo.
3: Virgo, hindi mo magagawang perfect parang kropek ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan mo lang enjoyin ang proseso para goods ang buhay.
0: Oo. Enjoyin tayo yung proseso.
3: Eh, paano kung ayoko?
0: Eh, wala. Wala magagawa. Pero yung proseso, susundin mo. Alimbawa na lang, magbe-break na kayo ng ano, ng jowa mo.
3: Oo,
0: syempre, pag gusto mo ng closure, pwede naman. Pero huwag ka na mag-ahit.
3: Hindi,
0: yung ano, lalaki, balbas.
3: Kasi,
0: minsan kasi, ano ba kasi mamamaya inaano mo? Ibig sabihin nyo, ano? Ibig sabihin, para presentable pa din. Baka kasi yung uling mukha na matatandaan niya sa closure nyo, hindi ka nakapag-ahit, yung haggard ka.
3: Ah, ganon. Ano closure lang naman?
0: Oo nga, ba't nag-aahit pa? Pwede naman. Ano ba kasi, tawag-tawag si Mama Mia, parang...
3: Hindi ko rin alam eh, sa ba nag-aahit yung pag-aahit na yan?
0: Hindi, minsan kasi kailangan i-remind natin yung pag-aano, di ba? Ganon yun.
3: Pero ingat-ingat lang sa pag-aahit, baka masugatan ka.
0: Oo, hindi mo na nga kailangan.
3: Oo, baka magbibuyan.
0: Isang mamadali, no? May sugat sa nguso.
3: Oo. Oh, ito na nga mga ka-vibes. Yan ang ula ka ba talaga yung mga kapala. Ang shocking. Ay, naku, tandaan ng mga between ni gabay lamang. Pero kung mag-aahit ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikisun na lang sa magang.
0: Ano na, happy Tuesday, ka-vibes. Kumusta ka naman ngayon? September 22 na lang. Ilang tumbling na lang na ako. Papasok na ang buwan ng October.
3: October, di ba? Mag-uundas.
0: Oo, October ba undas? November ba?
3: Ay, last week na nga.
0: Ano yung mga Halloween costume party, no?
3: Akala ko halo-halo.
0: Halloween costume party.
3: Ikaw ba kung mag-costume ka na nga pang Halloween, ano ba ang pipiliin mo?
0: Kung mag-costume ako?
3: Frankenstein, ganun.
0: Dapat nakakatawa kasi iba puro superhero.
3: Oo, di ba?
0: Siguro ano na.
3: Siguro parang nakakatakot yung undin, di ba?
0: Undin. Oh, di ba? Tapos may dala kang ano, yung ano yan, toilet.
3: Yung arinola. What arinola?
0: Pinakabaginta siguro yung ano na lang, pinaka-basic lang na may natawa. Si Jason, ano? Ay, Jason ba yun?
3: Jason Derulo.
0: Si Jason Derulo, talk dirty to me.
3: Dugo ano, tapos talk dirty to me.
0: Sino ka? Di ba si Freddy, ano?
3: Ah, si Jason. Yung Freddy and Jason, yung sa Friday the 13th, tama?
0: Di, yung ex ni Moira. Si...
3: Ay, oo, mas nakakagulo na. Uy, nakakatakot talaga yung para kay Moira.
0: Nakakagulo na yan.
3: Mabalik ka na nakakaraan. Diyos ko po.
0: Si Jason, ano? Sino to? Si Meyer ba yan?
3: Hindi ko alam yung apelido.
0: Oh,
3: baka para siya si Black Knight, no? Parang wala Jason. Apelido.
0: Sige, Glock na lang, para walang apelido.
3: Glock na lang, para walang apelido. Dami pa nating Evas eh.
0: Ay, Diyos ko. O, basta kayo, isip na lang kayo.
3: Oo, kayo ba, mga kabais?
0: Ikaw alam pa na kung ano gagawin. Mga ano, Wednesday, mga Wednesday.
3: Hindi, Morticia Adam.
0: Morticia,
3: yung nanay. Diyos ko, kahapon nakita kung sobrang puti pala ng aking mukha.
0: Oo, ano ba yun? Dati ka ba espasyal
3: nun? Hindi ko rin
0: alam. Hindi, yung ano mo yun. Ah, alam ko na. Yung ginaga, chinchan su. Oo,
3: mena yun. Ay, Diyos ko po. Ewan
0: mukha tuloy ako anino dun sa picture natin.
3: Tapos ang pula-pula ng nguso. Akala mo pinaputok ng ano. Ewan ko ba? O siya mga ka-vibes, magandang umaga sa inyo. O paalala to ha, na huwag masyadong magpapaputi ng mukha.
0: Oo, depende nyo sa kasama.
3: Totoo. O ito na nga mga ka-vibes, magpapalik pa rin ang inyo favorite papagising. Ang programa ang Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit, Adam sa umaga. Ang mamamong kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si
0: kasama na nag-DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang arutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa soundtrack. Ang oras.
0: Ang oras habang nag-aahit ka. Ka-vibes. 526.
3: Perfect! Para kropin!
0: Tama!
1: good vibes! Good morning!
4: Busog na busog ka! Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, soundtrip.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bibiga ang tawa at saya.
4: Every morning.
5: Ang programa ko.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes, good morning.

0: Jessica Shirley.
1: Ngayon pampapagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Dog dog dog tong tong tong tong tong tong tong tong
0: tong
1: tong tong tong tong tong tong
0: tong tong tong
3: tong tong tong tong tong tong tong Bumiyahe ka na!
0: Akala ko lalakad lang.
3: Oo, bumiyahe na, oy! Pag-51 na lang umaga, malilate ka na, ka-vibes.
0: Oo, naman sabi ko sa'yo, late ka na naman umalis sa ano.
3: Huwag mong araw-arawin yung pagiging late. Naku, baka mabansagan ka niyan.
0: Yun na nga ang idol niya yung Bini. Boy, di ka, Reva.
3: Ewan ko sa'yo.
0: Chill lang sila, 20 lang takbo.
3: Huwag ka mag-alala lang, malilate din naman yung sahod mo. O baka nga naman kasi laging late yung sahod niya, no? Kaya nagpapalate na lang din siya. Papalate na lang, di ko na lang masyadong gagalingan. Total, ganun lang din naman yung kinikita ko. Di ba? Parang ganun minsan yung perspective, ano?
0: Di, pero dapat galingan mo every time na ano. Kasi Totoo. Sa'yo yun eh. Kumbaga, ano man yung nasa paligid mo, hindi nagiging magandangan. Pero sa'yo pa din, yung output ng ginagawa mo.
3: Totoo, sa'yo magre-reflect. Kaya magpapalate ka na. Ganun pala. Magpapalate. Ganun pa din. Oo. At saka malay mo, di ba, yung mga taong nakakatrabaho mo dahil labilib sa mga ginagawa mo, abay, akunin ka, di ba? Kapag hiring season na. What? eto na nga ka, vibes ko, kung saan pa tayo mapunta neto. Eto na nga ang ikalawa at panguling kamada ng inyong mga kapalaran. Makinig ka na dahil eto na ang lalo!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang kukumpleto sa inyong Hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
3: Makinig at manginig! Libra! Happy Libra season!
0: Wow! Greetings lang pala yun.
3: Oo, greetings lang, ha?
0: Libra season
3: Happy
0: pala.
3: Happy Libra season.
0: Mababait yung mga Libra.
3: Mababait yung mga
0: Karamihan
3: Libra.
0: Karamihan na kilala kong Libra mababait.
3: Oo, pero minsan kasi kapag nahanginan sila, nag-iiba yung takbo ng mundo.
0: Ay, kilala. Uy, ganun din ako, kaibigan. Totoo. Ganun. Nahanginan, parang, ano to?
3: Oo, kapag inihipan mo, ganun. Wala na sa mood yan minsan. Oo, pero happy birthday in advance sa lahat ng mga Libra, ha? Happy birthday!
0: Hi! Happy birthday!
3: Eto na! Scorpio! Naku, Scorpio! Ngayon ay Martes.
0: Tama.
3: Hindi, tama. Ngayon ay itatama mo ang pagkakamali ng isang tao. Iwasan lang na literal mong matamaan ito.
0: Oo, diba? Itama mo lang, wag mo tamaan.
3: Tama, wag mong tatamaan. Kasi baka mamaya, ikaw naman ang makasuhan.
0: Tama.
3: Capricorn. Ay, Sagittarius muna. Sorry, Sagittarius ha. Sagittarius, wag ka muna ang magre-resign.
0: Ay, diba?
3: Capricorn, basta wag. At Aquarius, ang akala mong 15 minutes lang na biyahe ay aabuti ng isang oras ngayon. Kaya naman Aquarius, agahan ng alis dahil wala nang ganyang bilis sa panahon ngayon.
0: Diba? 15 minutes? Ano ka? Tapos, diyan ka, U-turn ka nga lang, 30 minutes?
3: Tapos weekdays pa? Diyos ko day. Ito Pisces, kaulihan. Bayaran ang dapat mong hulugan.
0: Bayaran?
3: Akala ko tatakbuhan.
0: Hindi.
3: Diba?
0: Iiwas.
3: Ay, diba ganon?
0: Hindi ganon.
3: Babayaran pa?
0: Dapat hindi na. Ay.
3: Mga bastos. Ito na nga, yan ang nakabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na bay, edi labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikiss mo na lang sa bago.
0: Nabuo na.
3: Buo na. Ay, buo na siya.
0: Nabuo na.
3: Ay, nako.
0: Sabi sa'yo
3: See you na lang in 9 months.
0: Nabuo na yung hulala nyo. At kompleto na. Pwede ka na makipag-chismisan.
3: Wait, gusto ko lang i-shout out pala nasakyan ko kahapon na bus. Ang GPS transport na biyaheng Ayala, Pasita. Bus number 2102. Alam mo ba, nakikinig sila sa akin kahapon. Nagulat ako kasi parang sabi ko, parang familiar yung top of the hour na team song. Sabi ko, umaga pa lang.
0: Umaga pa lang.
3: Ten. Sabi ko, uy, parang boses ko yun. At saka ni Joko Loco.
0: Ano mo pala, no?
3: Oo, sabi ko, yun pala. Tapos binidyo ko, wala rin narinig. Puro yung tunog lang ng makina ng bus. Nag-effort na ako. Ang laki ng ano, kinang sumo sa memory. Diyos ko. Pero shoutout po sa inyo ha, GPS Transport, biyahe nga Ayala Pasita and vice versa, bus 2102 at 2102 at sa lahat po ng mga bus liner dyan sa may south of Metro Manila. Good morning.
0: Hi, good morning sa inyo dyan. Sana suwertehin lahat na nakatutok sa FMR ngayon.
3: Tama.
0: Mga ano ka na, boundary ka na, pultang ka pa.
3: Wow!
0: Panalo ka pa,
3: wow!
0: Diba?
3: Iba ka talaga. Kaya naman ka vibes. Susunod na ha, ang puksaan sa agahan. Tuto ka lang dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
3: With you, the one and only kulit tandem sa umaga. Ang mamamong kumakaribas ng tawa pero ang aroma ariba. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, Ben.
3: Bet, ito lang yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet, 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes sa soundtrack. Abang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes at 5.56. Perfect.
3: Pag-cropet.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Next, bagong ribbon na. Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:00 PM! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Cell Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. Ay, Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Rebecca Shirley.
1: Pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning.
0: Ang lupet.
2: So bad.
0: Favorite music radio,
2: Kavimes the Soundtrip! At syempre kasama nyo na at kasama nyo pa rin magmula pa man alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 na nga umaga ang inyong favorite pampagising. Ang programa ang Good Vibes!
0: Good morning!
2: And with your kuletadem sa umaga ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maaribas yung
0: Kasama na ng DJ. Kasama na ng DJ. No, pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby. At ka-vimes. 6:38 na sa ating oras. At syempre live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Mm-hmm. Ganon din po sa ating YouTube channel. Yeah. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. At syempre mag-follow na kayo. Parang awa nyo na.
0: Oh. Oh, oh.
2: Oh, ano pang ginagawa ng Facebook ninyo at mga YouTube ninyo kung hindi nyo naman kami sinusubscribe at pina-follow, ha?
0: Tama, yung Facebook mo.
2: Tama, kung hindi mo kami pina-follow, itapang mo na lang yan. Mag-deactivate ka na lang.
0: Ay, naku siya. Huwag na mo, na-deactivate mo. Huwag muna. I-follow mo muna kami sa ka mag-deactivate.
2: Tama. Ay, ganun.
0: Ay, diba?
2: Para counted pa rin. Pero eto na nga, magandang umaga pa rin sa iyo, ka-vibes. At sa lahat ng mga nakakapanginig sa atin, ano, sa anman kayo sa buong mundo. Wow, buong mundo talaga. Yes,
0: oh, dahil, tayo kahit
2: tama,
0: sa, ano,
2: worldwide tayo, oh. No? Dahil meron tayong FMR app. Wherever you are, we are diba? There. Basta install mo lang yan.
0: Yeah, ganun lang. Shoutout mo na sa kamang parte ng mundo.
2: Tama, kahit nasa basta, Mars ka o Pluto.
0: Oo, oh, diba? Yung iba nga, nakikinig pa na sa outer space.
2: Yeah, sa labas ng Milky Way, galaxy.
0: Eto na nga, nandito na tayo kung saan. Eto na lang, pagbibigyan natin isang ka-vibes sa kanyang katanungan.
2: Tama.
0: No? Atin ang pupuksain yan.
2: Tama.
0: Kaya naman, sino nga ba talaga?
2: Eto na nga, ang ating puksaan sa agahan. Papasukin na muna natin
0: pasok!
2: Yan. Pasok! Pasok. Huwag kamay niya. Pakitanggalan na ng chinelas.
0: Puksaan sa agahan.
2: O, Jiva. O, eto na nga, ang nagtanong kasi sa atin, Lesti.
0: Si Lesti.
2: Lesti siya.
0: Lesti. Lesti.
2: Lesti ng Paranaque.
0: Si Lesti.
2: Ang kanya pong katanungan na kung maraming...
0: Anong katalungan?
2: Katanungan.
0: Ah, katanungan.
2: Ah, ano ba yung tenga mo?
0: Kakarinuwa ni Lesti, katalungan.
2: Katanungan.
0: Ano? Katanungan.
2: Oo. Ang kanya pong katanungan, maraming makakarelate ng mga kananayan dito, ha? Sabi kasi, maraming hugas niya o maraming labahin.
0: Diba? Diba? Pinapapili pa kami, para siya naman ayaw na.
2: Oo, ayaw talaga. Sino ba may gustong gumawa talaga niyan, di ba? Parang kung pwede nga lang sana, di ba, hindi naman nagagawin.
0: Oh, pero
2: parte yan,
0: oh.
2: Parte yan ng ating tahanan. Ano, parte ng...
0: Para maging malinis ka din siya.
2: Pagpapanatili ng ating tahanan. Pero so, ikaw ba, ano, DJ Joko Loco?
0: Ano yung DJ Mamma Mia?
2: Ano nga bibiliin mo dito, ah?
0: Siguro doon na lang ako sa maraming ano, hugasin. Pero naisip ko na, labahin na lang siguro.
2: Maraming hugasin.
0: Oo, kasi baka mabasag, labahin na lang sa akin.
2: Ako lagi ako nakakabasag. Pero mas gusto ko pa rin ang hugas.
0: Ay, totoo ba? Kahit na,
2: mas okay na sa akin maghugas kaysa maglababe. Ang bigat-bigat ng... Tignan mo naman, di titakatawan ko. Tapos pag hahakuti mo ko ng napakalaking kumot na basa, di ba ang bigat nun?
0: Ay, ba't mo kasi binubuhat?
2: Eh, siyempre, di ba? Kapag isasampay mo, kailangan mong buhati. Alam nga naman may...
0: I-dryer mo kasi para...
2: I-dryer mo nga. Mabigat pa rin kapag isasampay mo.
0: Ay, talaga ba?
2: Oo, mabigat
0: yun. Ang laki naman ang ano niya.
2: Mabigat yun yung kobre kama tsaka yung mga comforter, di ba? Kapag isasampay.
0: Kaya maghugas ka na lang.
2: Oo, maghugas na lang ako. Di ko kaya.
0: Ano pag nakakabasag ka ba? Nag-rap ba si ano?
2: Ah, si Consuelo. Nagagalit siya. Nagagalit siya. Oo.
0: Good morning.
2: Good morning, mama. Nagagalit siya, pero wala naman siya magagawa. Kahit mag-rap siya, hindi naman nun mabubuo unti-unti yung pyesa ng ano, nung plato.
0: Hindi, pag nag-rap na lang. Mabilis po ba, ma?
2: Ikaw naman, Mia, nakabasag ka na naman ng plato. Inuunti-unti mo na lahat ako nagsagumpaso.
0: Patay ka pag-uwi mo talaga.
2: Oo. Wala ka na tinira. Anong isusunod mo? Ha? Pati ano? Yung mga collection ko na, ano? Ikaw ba, DJ joke loko. Ano? Maraming labahin talaga. Sa
0: maraming labahin na lang. Oo. Kasi maraming pag hugasin. Maraming labahin, lagay mo lang sa washing. Kung meron kayong washing machine, lagay mo lang, paikutin mo, diba? Pwede ka pang
2: gumawa ng iba. Maraming mga matik na ngayon na washing machine.
0: Okay, ano kung wala naman, ibabad mo muna sa sabon mo kaya sa tapos saka mo kusutin, diba?
2: Tama naman, tama. May point ka dyan. Pero syempre, hindi tayo magpapatalo. Kaya puksain na natin.
0: Puksain na natin.
2: Puksain na.

0: ba?
1: Ito sabi na nakakatanggal doon ng stress kasi uh-huh. doon pala sa naamoy mong sabon.
0: Pero yung iba natitrigger uh-huh. dyan yung allergy uh-huh. sa sobrang bangong
1: fagot. Ayun, pag medyo maarting ilong mo, di ka pwede magano.
0: Oo, eh di lalo ka na-stress uh-huh. doon kasi nga, ina-allergy uh-huh. ka pa. Diba?
1: Tapos labag pa sa loob mo.
0: Oo, oh, diba? Diba? Eh di so, wala, talo-talo na talaga.
1: Oo, oh, then aside from that,
0: alam niyo mga ka-vibes, kung hindi kayo talaga masyadong, or hindi kaya ng katawan ninyo maglaba, diba? Mm. Kaya naman talagang sobrang busy kayo, marami naman ng mga laundry talaga, kahit sa mga looban, sa mga proper, ano, ng mga barangay, marami na nagtatayo ng laundry, isa na yan sa mga common na negosyo ngayon. Magkano lang naman ang ibabayad mo, diba? Kung ikaw ay talagang sobrang busy, ano naman yung makakatipid ka sa oras at makakapagpahinga ka, kung hindi na talaga kaya ng iyong katawan. Diba per kilo yun eh, diba?
1: Tama, dali mo nilabahin mo dun, tapos nakatupin na yung pagkuha mo mamaya.
0: Diba? O, Sir Aris, dyan, diba? Magpalaba kayo sa laundry shop nila.
1: Laundry shop, diba? Sa Taguig.
0: Sa Taguig. Sinasabi ko sa inyo, pag nagpadala kayo ng 3 kilo sa kanilang laundry shop, ikikis niya kayo.
1: Kaya mga kalibre.
0: Diba? Pero sige, panindigan natin tong ating mga napiling kasagutan. Paninindigan pa natin to. Wow. Hindi mo tatakbuhan.
1: Buti pa ito kaya panindigan. Yung ex niya, di siya pinanindigan.
0: Tinakbuhan? Ikaw pa, maraming labahin. Talagang yun talaga.
1: Maraming labahin na lang. Kasi sa pag maraming labahin, kung meron mo kayo washing machine, ilalagay mo lang doon.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ka pang gumawa ng ibang bagay.
0: Uh-huh.
1: Diba? Compared doon. Doon sa paghuhugas, doon ka nakatutok lang.
0: Tama naman. Na kasi yung nanay ko ganyan ang ginagawa niya.
1: Iwan mo siya, tapos bilin mo na lang. Galingan mo, yung pag-ikot ha. Tapos ba?
0: At saka alam mo ngayon, talaga, no, dahil sa sobrang mahal nga, syempre hindi mo naman pwedeng hindi gagawin yung paglalaban na yan. Abay, talaga nga, dapat kapag naglaba ka, isahan na lang talaga. Huwag na yung parang kapag naisipan mo lang na konti lang naman yung lalabahan mo, tapos sabay isasalpak mo sa washing machine. Ang taas din po kaya sa kuryente niyan, sa totoo lang, di ba? Kaya ayan, ano, sa akin naman, hugasin na lang talaga kasi at least, di ba, parang manual-manual lang.
1: Hindi ko mahilig ka naman talaga, di ba?
0: Hindi naman ako mahilig din maghugas, pero parang kung nga kagaanan lang yung aking pagpipilian, yung mas maghugas ka na lang ng plato, mas magaan na trabaho pa yon sa totoo lang. At saka, at saka kahit sabihin mo na may sebo yung tupperware, di ba yan yung mga minsan iniiwasan ng mga bagets na hugasan yung mga masisebong tupperware, may technique naman dyan, ibabad mo yan sa kakaunting sabon lang, tapos saluan mo ng mainit o maligamgam na tubig. Pag iniwanan mo yan ng mga ilang minuto lang, tanggal na yan, tapos paulit-ulitin mo lang sabunin.
1: Lalo gagamitan mo ng ano yan.
0: Diba? Kayo naman ang gumagamit yan, bakit ayaw yung
1: hugasan? Dishwashing liquid na diba? Yan papasok sa atin.
0: Smart dishwashing liquid, di ba? Smart, sinasabi sa'yo.
1: Tapos diba, yung iba kasi, tinatama din ibang mga bagets pag naguhugas, hindi na sinasama yung mga kaldero.
0: Ako, ganyan ako.
1: Ganyan ka, diba? Si Mama Mia, iniiwan niya yung kaldero. Ayoko kasama.
0: Ayoko sabihin, hinuhugas ako pati kaldero kasi nakikinig yung nanay ko. Magko-comment yan sa Facebook live natin. Hindi totoo yan, si Mama Mia din naguhugas ng kaldero.
1: Diba?
0: Pero naguhugas naman ako kapag kailangan.
1: Plato lang. Naguhugas ka nga ng plato.
0: Hinuhugas ako rin naman yung kaldero kapag kailangan.
1: Yung magluluto na. O kaya galit na si Consuelo.
0: Magalit na si Consuelo. Ganon. Hindi naman.
1: Hindi naman. Hindi naman. Ibig sabihin, masipag ka talaga sa loob ng bahay.
0: Sakto lang.
1: Hindi naman.
0: Sakto lang. Parang ano lang yan? Parang sa work lang yan? Parang work lang. Smart, not work hard. Diba? Huwag masyadong galingan. Talinuhan mo lang. Ganon.
1: Talinuhan o gulangan mo lang.
0: Yung mga ganun ba? Pero ayan mga ka-vibes, ano? Yun lang naman. Kayo ba anong hirit nyo rito sa ating puksaan na ito? Si RBRB, good morning. Eh di good morning din sa'yo. Si Ninyo Abel Gas, nakikinig din sa
1: Ninyo
0: atin.
1: Ninyo Abel Gas! At saka si... Magdadala pa yan ang almusyon.
0: Oo, di ba? May papandisal pa yan. May pa-mayonnaise pa yan. I love it. At saka si Cal, nakikinig sa atin. At saka si Ate Hazel Ann, ng Muntinlupa.
1: Si Cal L. Tapos si Hazel.
0: Ang kanilang buong family, Abel Gas family. Tama. Diyan sa may Muntinlupa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Rela rin, nakikinig sa atin. Ito naman, lakas ang tunog.
1: Lakas naman ang tunog.
0: Lakas ang
1: tunog. Boses pala natin yun.
0: Ito naman si Jeff Tads, sabi niya, hindi naguhugas ng plato kasi sa dahon ng saging na ako nakain.
1: Diretso tapo. Di ba ganun galit ng nanay?
0: Totoo. Ibang tatapon nyo na lahat ng plato dyan. Gumawa na lang kayo dahon. Ng dahon ng saging. Di ba? Dyan na lang tayo kumain. Magkamay na lang tayo. Total, ayaw nyo namang hugasan yung mga kutsara, yung mga...
1: Tama, di ba?
0: May point naman siya, di ba?
1: Si Greta naman, mas gusto yung maghugas... mas gusto ko laba kaysa maghugas ng plato.
0: Oo,
1: gusto lang maglaba.

0: Sige, saan ba ang address mo at ipapadrop ko po dyan yung mga damit namin?
1: Greta!
0: Ate Greta Cruz! Uh-huh.
1: Si William, sabi niya, ako doon ako sa hugasin kahit maraming pinggan niya. Oh,
0: kasi madali lang talaga, sa totoo lang, hindi yung, di ba kapag nabasa naman yung mga plato, hindi naman bibigat yan.
1: Oo,
0: hindi katulad ng mga damit, pantalon,
1: na bibigat pag nabasa.
0: Bibigat yan, tapos kapag maliit lang katawan mo, ang hirap talaga. Diba? Uy, kaya saludo rin tayo sa mga ka-vibes natin na talagang naglalabada, di ba? Para,
1: may mga nanay talagang masisipag.
0: Yung mga kananayan talaga na pinapasok yung paglalabada para lang may maipantustos sa kanilang mga junakis na nag-aaral, di ba? Uy, si ano, di ba? Tawag
1: si
0: dito si Sasa Girl, yung influencer. Binida niya yung kanyang nanay nitong mga nakakaraan lang na kung hindi dahil sa effort ng kanyang nanay, di ba, na pinasok kung ano-anong trabaho, pagkakasambahay, talagang tinawid siya, di ba? Isa yan sa mga gawain talaga din ng mga kasambahay. Kaya saludo kami sa'yo, sa nanay mo, Sasa Girl.
1: Sobra
0: sa
1: naman
0: lahat
1: sa mga
0: kasambahay.
1: Minsan may mga tatay
0: guys.
1: Din na naglalaba talaga para ano. So, hindi lang sa nanay. Sa lahat ng gumagawa na gantong gawain, saludo kami sa inyo.
0: Tama.
1: Kaya naman ang comment ni Masiano, ni Jeremy Masiano, 94 days before Christmas.
0: Oh, wow, tama. Napaka-relevant. Totoo naman, 94 days before Christmas. Tama naman. May ano naman, may point naman siya doon.
1: Oo, di ba? Para daw gumaan yung bigat ng paglalaba, 94 days na lang, Pasko
0: na. Pero Gerard Masiano, anong transport group ang ipapashoutout mo ngayon?
1: Wala siyang pinanggit. Oh, kasi sabi ni Sari Lerma, maghuhugas na lang siya ng plato.
0: Maghuhugas ng plato.
1: Para kay Sari.
0: Hindi kasi 'di ba si Sari Lerma, ano lang 'di parang kasing katawan ko lang din 'yan, 'di ba?
1: Sari Lerma.
0: Baka 'pag pinaglaba mo 'yan eh, 'di ba? Mas mabigat pa 'yung labahin sa kanya. Oo. Kaya uy, shoutout sa iyo Sari Lerma. Ayan mga ka-vibes, sasagutan ng sagot ay mga palasagot naman kayo.
1: Oo, hindi lang sagot, dapat i-share niyo din ang ating ano, 'yung ating live para naman mapanood ng mga kaaway niyo sa Facebook.
0: Huwag na ay, sa Facebook.
1: yung mga
0: kamag-anak mo na ginagawa ng kwento. Yan na lang ang ipamahagi ninyo.
1: Sabi niyo, uy, si ano tumataba agad? Ganun pa yung mga tita mo, ganun ang palapuna.
0: Uy, si Gani Rey, engaged na? Siguro nabuntis?
1: Palapuna, uy, taba niya, siguro buntis siya.
0: Di ba pwedeng marami na pambili ng peka ng pagkain, di ba?
1: Oh,
0: pero ayan mga ka-vibes, sa tutok lang dahil hanggang alas 8 nyo pa makakasama ang inyong kulit. Tadem sa umaga, ang mama mo kumakaripos ng tawa, pero ang araw maariba si mama.
1: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang aharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Para sa programa,
1: good morning!
0: Dito lang, sa Bet na Bet, kasi ang Lupeada 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Gavice the Soundtrail.
0: Ang oras!
1: Oh, 6:52, perfect!
0: Para crop
1: it! Really?
2: Yeah! Good vibes, good morning!
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
4: Meeny, meeny, miny, moe. Catch a bat chick by her toe. If she holler, if she holler, let her

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio 6:59. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ

0: GG. Alas 12 ng tanghali. 3 PM. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyon ng bayan, DJ Jaiho.
1: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning!

tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Ang patuloy din yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dokong Parikong Kiko
3: Kikafe
2: Mama
1: Really? Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Kabay!
0: Ano? Ginulat mo sila,
4: ha? Minsan ganun talaga dapat, di ba? Gulatin mo sila.
0: Oo.
4: Oo, wag ka na mag-post-post. Wag ka na mag-anunsyo ng kahit na ano. Magulat na lang sila, di ba? Na ganito na pala ikaw.
0: Oo, di ba? Naninira ka na pala ng buhay.
4: Ay,
0: hindi naman. Nakala ko naninira
4: na iba ka na pala.
0: Na iba ka na. Oo, di ba dati?
4: Iba na.
0: Di ba? Ibang-iba na. Iba na yung gusto mo din iba. Ngayon, di ba?
4: Iba na nga.
0: May mga pagkakataon na minsan talaga. Parang magtataka, siya pa ba yung kaibigan ko? May mga ganun.
4: Oh,
0: magtataka.
4: Ang sad
0: siya
4: naman
0: ba? Kasi, alam ko kasi ano eh, maiksila yung book nun. Ay, maganda na pala, transform. Ano ba yan? Ito na ka, Mamma Mia. Punta na tayo sa ating segment. Dahil
4: kung saan,
0: ang dami nakikinig sa atin. Kung saan, ano?
4: Sasagutin natin ang ating uwi na si Mamma Mia. Wala na talaga. 721 expired. Pero eto na. Eto na ka-vibes. Dugtungan mo to, ha? Malupit ako sa blank.
0: Ayun, malupit ako sa blank.
4: Oh, ikaw ba DJ Jokolo?
0: Ano, siguro malupit ako sa ano ba?
4: Ano?
0: Malupit ako sa matatamis.
4: Wow!
0: Matatamis na pagkain. Tara. Diba? Taas tuloy sugar.
4: Malupit din siya sa kape. Nakakalimang kape ho yan sa isang araw.
0: Ano yung kape?
4: Kung ako sa inyo, yung mga kape na ano dyan, na mga brand, kunin nyo na to si DJ Joko Loco.
0: Naliligo na sa kape. Pati kulay ko, tinaw, parang kape na, di ba?
4: The perfect endorser. O, Jiva. O, sa akin naman, malupit ako. Malupit ako?
0: Oh, wow! Malupit ka sa ano?
4: Wala. Parang si Mali. Basta malupit ako.
0: Malupit ka sa lahat ng bagay, ganun?
4: Sige, ganun na lang. Oo. Oh. Jack of all trades, master of none.
0: Wow! Lakas mo!
4: Tara! Hindi pa ako jack of all trades. Oh, ito na nga mga ka-vibes. Ang nakasagutan ni William Mortel, malupit daw siya sa kantahan kahit sintunado raw siya. Basta kwento mo, paniniwalaan namin.
0: Okay lang yun. Kahit na minsan nagtatalo yung lyrics sa tono, di ba?
4: Taray. Ito si Jeff Tansoliveros, malupit din akong kumanta kasi dati po akong boxer. Wow, oo nga.
0: Ang galing.
4: Nasa tono kasi magaling ka sumuntok.
0: Diba? 1-2-punch combination. Ayan. Shoutout daw from ano.
4: Dati ka bang si One Punch Man, ha? Jeff Tansoliveros.
0: One Punch Man, di ba ano yun? Uy, parang may naalala ko siya, One Punch Man.
4: Hindi, si Sir Dennis yun, ang ating ultimate One Punch Man.
0: Si ano, Saitama. Grabe ka naman.
4: Hindi, alam niya rin yun. Macho honor niya yun, no? Uy, shoutout sa'yo, Sir Dennis Puentes, ha? Miss ka na namin yan.
0: Sir Dennis, bakit wala ba? Nakita ko lang kahapon eh.
4: Baka mamaya pa duty niya. Oo, ito si Sir Wela. Si Wela tuloy. Si Wela, malupit ako sa puyatan. Uy, wag mo sobrahan yan, ha? Baka sunduin ka ni Lord. Ito naman si Coach Everyday, malupit ako sa pagluluto. Masarap daw, sabi ng mga nakakatikim ng luto ko.
0: Oy,
4: alam mo, maniniwala kami.
0: Kung papatikimin mo kami ng luto.
4: Alam mo, ang address ay South Barangay South Triangle. Charis chocolate.
0: Di ba? Kung sinabi na masarap ka magluto, sabihin mo, mas masarap ka
4: tama
0: pa sa niluluto.
4: Tama.
0: Mo.
4: Diba? Dapat ganon. Ito si Greta Cruz. You're a Greta singer! Sabi niya, malupit ako sa...
0: Saan?
4: Pakikisama, lalo sa taong totoo
0: naman.
4: Ay,
0: maganda yun. Maganda yung malupit ka sa pakikisama.
4: Tama yan. Ito si Kuya Ronel Espina. Uy, namimiss ka na namin,
0: Ronel,
4: Kuya Ronel.
0: Arbs.
4: Sabi niya, malupit ako sa pag-iingat ng mga pasahero ko. Uy, tama. Kasi
0: ay, tama.
4: BGC bus driver itong si Kuya Ronel Espina. Magandang umaga sa'yo, Kuya Ronel, at sa mga pasahero mo na naiingayan sa amin sa oras na ito. Pero wala silang choice dahil nakatuto ka sa aming himpilan.
0: Pero totoo yung sinabi niya na malupit siya doon. Kasi nga, ang purpose na nagdadrive.
4: Purpose?
0: Mga purpose na nagdadrive. Inaalala tuloy ang sinabi. Alam mo ba na ang kailangan nila ay hindi lang ipag-drive, kailangan nila maihatid ng safe sa pupuntahan.
4: Tama. Tapos
0: yung mga pasahero nila.
4: Susuklian
0: tapos
4: ka
0: hindi
4: pa
0: nila susukli.
4: Ganun ba?
0: Susuklian pala.
4: Ay, di kasi naka-beep card pala sila.
0: Ah,
4: tama
0: pala,
4: ba? Tama ba, Kuya Ronel?
0: Mamahalin yung bus ni Ronel na dinadrive eh.
4: Tama. Diba? Iba ka talaga, Kuya Ronel. Siyan na nga muna kayo dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
4: With you, the one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maaribas si mama mama mama mama mama mama mama Mamamia.
0: At syempre, binabati ko muna bago mag-inom. Binabati ko si Ver sa Nueva Ecija. Nakikinig sa atin. Ver, hello sa'yo. At syempre, kasama niyo rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag walang arutin. Joko Loco is my name.
4: Vave, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang lupet at 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang oras natin 7:24. Perfect.
4: Parang grobe. Tama. Really?
1: Good morning!
3: Sahod niya na ang lupet!

0: Uy, kacat niya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Fun Solid Kaban
5: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
5: Ka-vibes
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
2: Ang

tawa at saya every morning.

0: like a Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, dogtong, taritong, kipong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
0: Really?
3: Really?
0: Yes! Yes!
1: Good vibes, good morning! Papaya!
0: Uy, dahan-dahan, nalamog yung papaya. Isasawag pa sa tinola.
2: Diyos ko po. Ay, naku talaga. Ewan ko ba sa inyo, mga kabayan. Ay, naku. Wala lang, nakakatuwa. Naka-good vibes yung kanta
0: yung
2: na to eh.
0: No,
2: nakakatuwa yung papaya.
0: Kasi ito naman, hindi matutuwa sa papaya.
2: Oo.
0: Diba?
2: Ikaw talaga.
0: Kasi akin, sinasawag mo sa tinola.
2: Ah, talaga? Sinasawag mo sa tinola?
0: Minsan hindi eh. Minsan pinipisil ko muna. Kung hinog na. Kasi minsan may
2: tama.
0: Ano. Minsan inog na. Minsan may kulay na yung ano, yung papaya.
2: Tama.
0: Meron din papayang pahaba.
2: At
0: meron
2: talaga,
0: papayang
2: kapag
0: ano.
2: Kapag papayang usapan talaga, buhay na buhay si DJ Joko Loco.
0: Hindi, papaya kasi siya amin. Diba tumubulang yan doon? Pipitas ka lang din doon. Ngayon, pipili ka na lang kung sayote o papaya pag magtitinola. Pag tinataman, sayote o bilisan, no? Kasi papalambutin mo pa yung papaya.
2: At saka mas mura kasi yung sayote, diba?
0: Mas mura yun, tumubulang sa gilid, kukuha papaya.
2: Inupit mo na sa kapit ba? Eh baka talaga, papaya!
0: Ano din natin sa papaya, Nueva Ecija?
2: Nueva Ecija.
0: Oo, diba?
2: Uya, magandang umaga sa inyo dyan, mga ka-vibes natin sa papaya, Nueva Ecija.
0: Oo, diba? Shoutout. At hindi lang yan, Mamma Mia, yung mga taga Gimba.
2: Gimba?
0: Oh, saan nga?
2: Tsaka Kuya Po.
0: Kuya Po,
2: Kuya po Nueva Ecija.
0: Diba?
2: Marami pa na tayo yung mga taga Nueva Ecija dito.
0: Oo, tsaka nagiginig kasi yung mga taga, ano yan, East-West Rural Bank Gimba
2: wow.
0: Branch.
2: Wow!
0: Sabi ni Chester. Shoutout to you, Chester! And also, happy, happy birthday kay Rodan Paglinawan. Sabi ni Thames Macariola.
2: Oh, yeah.
0: Tapos si Jebby

0: Alam mo si Jebby?
1: Oh, hindi pa.
0: Oh, bida. Ay, hindi pala. Si Jebby, sabi ni Jebby, pag-greet din ako sa radyo kasi birthday ko yung September 20 nung linggo. Natuloy!
1: Natuloy! Ikala ko postponed!
0: Grabe! Iba? Natuloy pala. Oh, oh. Tapos ikakasal na si Sedge. Si ano, si... Si Jensen tsaka si Plinky.
1: Tuloy!
0: Sa Budapest. Sa may ano...
1: Budapest.
0: Hungary.
1: Yeah. Kasi tayo hungry lang.
0: Hungry lang kami. Tsaka ano...
1: Ang afford lang din namin ngayon ay Hungarian sausage. Hindi isang flight sa Hungary.
0: Tama.
1: Ayan mga ka-vibes, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. At shoutout ano, sa lahat po ng kasalukuyan nakikinig sa atin. Sa oras na ito, ikaw man ay nasa biyahe, ikaw man ay nasa palengke, tindahan, uh-huh, paresan, lahat na lang nagtatapos sa ana.
0: Tama, diba? Okay, nasa chismisa. Nasa chismisa ka man ngayon, sinisiraan mo na naman yung kapitbahay mo, maganda nga.
1: Ganoon, di ba?
0: Magbago ka na, bago ka.
1: Tama, magluto ka muna ng almusal ninyo, pakainin mo muna ang pamilya mo, saka mo trabahuhin yung ibang tao.
0: Ay, di ba?
1: Oo, kaya ka vibes sa 7:51 na lang umaga. Kung ikaw ay nabitin sa ating 4 oras na pagkukulitan, huwag ka mag-alala.
0: Nabitin pa sila?
1: Nabitin pa sila.
0: Grabe naman yan, Mama Mia.
1: Grabe, sobrang in demand. Wow, in demand! Papaya!
0: Papaya!
1: Ay, nako, kung nabitin kayo, magpapatuloy yan ang inyong paboritong vitamina sa umaga. Ang programa, ang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kalikot.
0: Kasama rin dyan si DJ May.
1: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila na ang sasagot sa inyo.
0: Oy, ganda sila ng umaga nyo kasi pagagandahin pa nila.
1: Tama, kaya naman tutok lang ha ka-vibes at bukas ulit. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ulit ang mambubulakaw sa inyong kaluluwa. Kaya naman ka-vibes, kalampagan ulit bukas.
0: Oy, bukas
1: kasama
0: ulit
1: ang inyong favorite pampagising. Ang programa, ang vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama
0: kasama rin syempre ang DJ na gusto batiin. Ang mga loyalist ni Myros na kikinig din ngayon, si na Pebs. Sa 9 daw, October na yung magsama-sama sila. So shoutout sa inyo dyan. Again, kasama nyo ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, Vive!
1: Shoutout sa inyo, FMR Squad. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, ka-vibes sa
1: soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes, 7:52. Perfect.
1: Pag-crope?
0: Tama.
1: Really?
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni House Prosecution Spokesperson at Llano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na nilabag ni Vice President Sara Duterte ang konstitusyon dahil hindi umano ito nag-divest o nagbitaw sa kanyang business interests matapos mahalal bilang Vice Presidente noong 2022. Batay ito sa pagtitestigo ni Secretary or SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario sa impeachment trial kung saan nananatili umano si Duterte bilang director at 20% shareholder ng Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Adyong, lumabag ito sa Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution na nagbabawal sa presidente, vice-presidente at mga miyembro ng cabinet na direkto o direkta magkaroon ng business interest habang nasa pwesto.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pang mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagripaso sa security measures sa mga paaralan at masusing investigasyon sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Inatasan ng Pangulo ang DepEd, DILG at PNP na maghain ng report sa mga ipinatupad na security measures matapos ang mga naunang pamamaril sa Tacloban at Zamboanga at tukuyin ang mga kakulangan sa seguridad.